0: bo nomfundo yekani bare e bophelo bo buima. All right. Re mametse re tlo kena he nakong yane ya rona e o re ratang haholo. Oho bane ba re ghost, yes. Hana ko yemisena ka sonta ha se se le seseng. Re kena tabenye bohlokwa haholo ithuele tsebo me ka jeno mamedi re bua le Jeremiah mamedi ke mogothatsi e bile mamedi ke marriage counselor ere ruto rena ka jeno na keletso ya re fang yona o seng ha ka jeno o bua ka taba e bohlokwa haholo mamedi ya hore motho o itsebe hore na o mang o tswa kae o ya kae ke taba e bohlokwa haholo bophilong eno e o motho emo lemo lemo ngalokelang ho itseba ntate maya ere ke tle ke o fe monyetla hore o be ditaba tsa hao hantle ka manane jolo ka ho tloise
1: ena motho emo le emo mpele anyala kapa pele anyalwa o na le bophelo bo aneng a bophela mme bophelo bona ne re bobitsa bophelo ba bo senyel kapa bophelo ba ho dula o le mong bophelo bona na ba bo senyele ha se bophelo bo re kareng bo rohakeile empa ke bophelo bo ka bona karolo ya go hola ha hao bophelong o neng we discover ke karolo e o bophelong o fetang ho yona hore ho itseba hore o mang ho itseba hore o batla eng ho itseba hore o ya kae ke yona karolo ya bohlokwa bophelong hobane batho ba bang ba nyetswe kapa ba nyetse ba ntse ba soka ba e ba redi maphelong a bona karolo yena ya bophelo ba bo senyele ke karolo e o loketseng o ithute ho e enjoya o santsane o le bophelong bonana khampani tseo o di etsang bophelong tsa batho ba o phelang le bona ba bang e ka ba batho ba o dielang mme ba bang e ka ba batho ba o kgothaletsang botle ka nako tsohle mme diqeto tseo di nkang nakong ena e ba diqeto tseo loketseng o eme ho tsona gobane hosane ha o ka di fetohela di tlo ba detrimental bophelong ba hao bophelo bona ba bo senyele bo ruta motho ho ba le mamello bophelong ke bophelo bo ruta motho ho sebetsa ka thata bongweng ba hao mme bo ruta motho ho tseba matla a hae le mefokolo eo a nang le yona mme bo ruta motho hore a itlhomphe ka boyena o shebe ka ofela batho ba hlokileng ho itlhompha ka ofela ha bona maphelo a bona le kajeno a ntse a soka a e ba hantle ha se motho e mong le e mong ya ka utlwisisang moo yang teng ha se motho e mong le e mong ya ka utlwisisang moo tswang teng motho e mong le e mong o na le leeto la hae leo a le tsamayang mme o ke ke wa ntsamaela leeto la bophelo ba ka bophelong bona ke loketse ke itsamaele leeto la bophelo ba ka mme ke focusitse ka nako tsohle di-goal-ung tseo ke batlang go di fihlella. Lena ke bophelo kapa ke leeto leo motho a le nkang go discovera di-skill tseo a nang le tsona bophelong. Ke bophelo bo motho a creatang kapa a broadenang horizon ya go rata batho kapa ya go ratwa mme bophelo bona ke bophelo bo rereng o kgetha metswalle jwang o sa le mong family ya hao o keke wa e kgetha empa metswalle yona o ka gona go e kgetha gobane ke batho ba tlo bapala karolo ya bohlokwa bophelong ba hao ithute bophelong bona gore motho e mong le e mong ya kenang bophelong ba hao ebe motho ya nepahetseng gore a ka o thusa go ntshetsa di-goal tsa gago tsa bophelo pele. Bophelo ba motho ya phelang a le mong kapa a phela a single life ke bophelo bo betere haholo, empa ke bophelo bo hlokang monga bona ebe motho ya matla go emela bokamoso ba hae. Batho ba bangata ba wetse bosenyeleng ba bona ba itebala, ya re mohlang ba kenang ka ra manyalo ya ba jwale ba kena go se go lelata moramahloko. Motho a se a lebetse gore hantlentle go na le dintho tseo ke neng ke loketse gore e be ke a dietsa bophelong. Bophelong bona, bophelo ba bosenyele mme wa ka ntate wa ka ha se thohako, empa ke feisi e o fetang ho yona bophelong. Mme batho ba bang ba kene ka ramanyalo ba soka ba e ba redi hohang, ba santsane ba enjoya bophelo ba bona ba bosenyele, mme feisi ya teng ha e fihlile gore e fete moramahloko. Let us allow it gore e fete maphelong a rona. Re baleha taba yena ya ho fumana motho a tsofetse e be ntse e le ntatemoholo ngwana, o etsa diketso tsa bana empa o hodile. Ntatemoholo ngwana bapala bophelong ba hao o sa le monyane gore o tle o seke wa ikwahlaya ha dilemo tsa botsofadi di se di fihla. Ho swabisa hampe ho fumana motho ya moholo a kene-kene ka hara bana a re o etsa di-get down le bana. Moramahloko, ntho tseng di a tlontlolla, ha re rate ho bua ka tsona, empa face ya bophelo ha e fihlile feta ho yona, mme enjoy while it lasts. Ke a leboha moramahloko le momamedi wa lesedi ho fitlhela ka nako e tlang dikgomo.
0: Re a leboha ntate Jeremaya. Mamedi, ha ke tsebe ebe ntate Maya ona bua le mang ka ditaba tse tsa dihlalosa e o buile ntho tse dingwe ka baka sewa ke letswalo. A ko njwetse mamedi tle, o utlwile taba e o bua le mang, o reng motho e shapa jwang ntho ena e tlile o bua nnete e tsalang ya bophelo. 0797 758 5066 ke mo tla mphumanang teng. A ko ntetsetse mamedi, ke re qope fela, e seng o ntetsetseng shapele voice note fela mono, ke utlwe gore na ntate Mayana taba ena buang ka yona na o bua le mang, e hoseng hona hai yane ai.

0: Pele-a-pele, basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho

0: Mosadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Yo, taba tse botlhoko mangwane bonke. Sanete oseng wa Sonta. Ke taba tse maatla tse haha. Ka nnete ha onnete e fetang eno ntate e bua. Re ba e qetella ka ho feletsa mantswana a bohlokwa. Yo, ka pina e monate ebileng e le bohloko. Ka nnete ke taba tse monate ka mokgwa o makatsang tse haha motho e sentse e heletsa. Ke rata mona maareng la ho kgetha motswalle. O kgetha motswalle ya tlo tswela pele le wena bophelong ba hao. E seng a tlo busetsa morago. Ke a leboha mme. Thank you so much molane ka mona ka Carlton Fish.
2: Alos Bosch. Le tebele machacha ke bitso la ka. Oh, a di beya ntate Jerry, a di beya. Ka nnete a di beya. Ba nang le ditsebe ho utlwa. Ba utlwile. E ka mohatsaka ka ba mametse taba tsena. E ka ka ba di mametse. Jalo ko ba se motho le radio. A o di beile ntate ma, ntate Jerry o di beile ka nnete. Ha ke na pelaelo. Motho ha o so itsetsitse go tswa bosenyeleng. O kena ka hara lenyalo. O tshwanetse o kgathe ntho tse ding tse no di etsa ha o le senyele o itswetse kgethong le ke a buswa ha ke ipuse ke a laela. Thank you, Bosch.
3: Ee, wa phela ngwana mme bua Alex Bitima Gabane Grade Mpumalanga mona. Ntate Maya o bua taba tsa bohlokwa haholo. Ntho ena e buang ai ke nnete ngwana mme. Bophelo ehlile bojwalo, bojwalo. O tshwanela ho sheba hore na o tsamaya le mang e siamang. Batho akere ba tla bonahala ka diketso ona dintho tse molemo tse e leng hore ba o shebetse tsona ke difeng. Ehlile ke ntho e jwalo ngwana mme. Bophelo ba gao bo ka tšhentšhwa ke batho o ne ntse o itsamaela hantle ebe le gore bo tšhentšhwa ke batho ba buisa mo bona ba ratang. Ba bangwe ba itse ka re ba o rata kgathe ya ba o rate. Ehlile go ba le mongwe o tsamaya tsela e hantle haholo. Itsamaela tsela e hantle haholo nete o hlaele hanyane bathong hanyane o se ka kena haholo bathong hobane ba bangwe ba ka o kgelosa wa thola go tsela ya gago ga e sa o tlolwa ka tsela ya o ne o batla go tshepala ka yona.
4: Ana mogadi ya ntate Sonopo molaetsa ka one o sa tlhaka ke iphete ke moganama ko etseng ka talong a e ntate maya ka nnete gore o bua taba tse teng ka malapeng ka mona go o bolelele nna ship. Ka sa ite nyaka ka hla go re ndi le laka e hle go phela yona ntwi yona ndi le le ma ya buanga yo hai mo do ma fa manga ta ka ngena nda di upa ta ka mona le ka mona ka bona le ma hadi ndi ka go ke ma di ka go ye kae ha yizi he ke le di go go le
5: as what you do na ka je biaka Smoji ntate Maya o bua le rona ga le batho, ga le bamamedi, ga le batho ba baholo, o re fa dikeletso tsa botlhokwa. Ke tsa botlhokwa dikeletso tseo tsa buang ka tsona. Ke tsa botlhokwa bona bo ha esale, ha o di mametse, o di nkela tlhogong, o di sheba, o itshebe. Ka mantswe a bang, ntate Maya o nkile sepili, se ipone, gore motho ka mong a itshebe gore na o etsang o tsamaya go kae o phela jwang. Ke tsa botlhokwa keletso tseno ntate Bishopo. Ke a leboga kgaitsadi yaka.
6: Dumela mmangwane, dumela mme. O bua le ntate Tshokolo ka stage ka mana ee. A nna ke a leboga mmangwane, taba tsa gago ke tse kgothatsang ka bofela tseo re tlisetsang tsona. Oo, ke gopola dilemong tsa kgale tsa bamaedise ke ne ke le mathateng a botlhoko yone o kgothatsa ga botlhoko bo thabe ya mmangwane ka manane wa gago a botlhokwa. Ke a leboa mme.
7: Mane bong ke dumela tlhe ntate mo o bua le motšha o bua le nna ke le mogolo wa re aha o re bontsha tsela e go tshwantse re phele ka yona eo mohlomong e tla re ntshetsa pele maphelong a rona. Re lebohela dikeletso tsa hae e se kare di kabe di kene ditsebeng tse utlwileng. Ke a leboga o bua le mme Mimi Mohlokwane mona Maokeng. Tsatsi le monate mamane Bongila Sontaga.
8: Dumela anti wa mathuke Sbosh. Sbosh ntse ke mametse taba tsa ntate Maya ebile ke dula ke mo mametse ka mehla le matsatsi mesong tjenana ha re aha o re fa taba tsa bohlokwa tse aha Sbosh. E se ka ka dula re kgothatsa jwalo ka mehla le matsatsi. Ke Dieo Morabane mona Ficksburg tse ko mametse ka SABC Plus app Sbosh. Ka mmino o monate kgaitsedi yaka ntse ke rata lo lakalisa mmabana ba ka mahlonono yena wa gola ka seno yena ke Thandi Msala ko mane Clarence ke re gapogapo ya mahlonono ntate Modimo wa mbele yena a godise bana ga re goreng ya botshelela kgaitsedi yaka tanko.
9: Ha se mo he mamedi ke le buile ha holo ke ne ke batla fela o utlwa hore na taba tsena tsa ntate Maya na di wetse mobung o nonneng kapo ihlile di wetse mobung o leswe ke le buile ha holo ba mamedi ba ka ba batle ke metsoso e mene ka mora hora ya boraro me ke nako he mobedi ya hore ke kenye motswako wa ka lwena.

0: Good morning, Sibo. Ma binda ka mo again. Sibo, ere kena ba thwana hle. Ere kena le me nini? Ke kena le me jine chabatsane. Ke qetelle ka mahudi motho wa ne ka Bloemfontein. Ke le wake wake ke Sontaga. Thank you, Sikirebuile.
1: Dumela, Sipho sa monate. Ke rata ho tsosa ma Uniting Ebenezer ba Melodi Fusionia. Ba a ke tsose ba a hi bohle ba Melodi Fusionia. Qetella ka lelapa la Fikile Matshangase ka Monyakeng Wesselsbron. Ba tsosa ke ntimentibi Mokanyatsi ka Melodi Fusionia. Ke a leboha dango.
2: Hi Sposh, ke kopa ho tsosa Nono Mokoena ka la Gauteng. Ke tsose Mangaka Mofokeng, ke ngwana ga ngwana wa ka, ke madi a heso ao ka la Gauteng. Qetelle ka Flora Kompi. Bana ba tsoswa ke polane Modisa di fika Bloemfontein Freedom Square. Tango.
3: Zoma ngwana go zoma so nya ga sheno. Ye, ke ne ke kopela mme a thato Mokoyeng, ke mme a apelang haholo. Ke re a tsohe a phatsing, mme a fole mahlabeng. Ke ntate tshokolo ka steke ka mo.
4: Kgotso kgotso kgotso kgotso Sibosho le kae? Ke mofihli ka mo ka botlhokong Bethlehem. Ne kopa ho tsosa bana ba latelang Sontaha sena se Modimo a ntse a re beile. Ke tsosa ntate Josepha Joseph Nhlapho Moruti ka mane ka Qwaqwa Lusaka. Ke re tsoha ntate Nhlapho wa Japan. Ke tsose apti Rankwete ke ntate Mtete kana ka mono ka Qwaqwa. Ke re tsoha ntate Mtete mofihluna le wena. Ke nto qetella ka nkgono wa ka o ka mane ka Secunda ke mamkhulu wa ha Ncuboka. Ke re tsoha mamkhulu mofihli kaofela o nang le lona. Ke re Sposh Modimo ke eo.
5: Elo Sboshi, ho seng ho tloha Sontaha. Ke tsosa mofumahadi wa ka, ke mme Mamake Mohlobodi ka mona ka Moreja. Tsoswa ke ntate Tshidiso Mohlobodi ka mona ka Serese, Cape Town.
6: Dumelang, dumelang. Tsosa, ke kopa tsosa mofumahadi wa ka, ke dule Zuma. O yena a tsohe, a tsohe. A phatsime, ke mofumahadi wa ka le nna. E le gore nna ke na le bothata, o dula eme le nna, ke mmataka, ke tšhomi ya ka, ke ntho tsohle one. Thank you mama. Ke paizo.
7: Kgotso mangwane bonki ha ba tsoe batho. Ha nke ke tsose mena di tšheba ka mono ka botafi. Ke tsose me mama Lokase. Ke qetelle ka ho tsosa ntate nkae kae ka mono ka khuisa sa le Tokalton Field. Ke ya ho bona batsoe, batsoe ke nako huwe kerekeng. Batsosa ke ntate Lebese ka Phamoritse Kolweni Gauteng Maboneng. Ke a leboha mme.

mamamedi wa mafube ke father mahlomola bo hakala ke ya reng morena abelelona re bala ho di kronike wa pele khole ke ya bone temana ke ya leshome Jabetse a bitsa modimo wa Israele are oho o kontlonolo fatse o atise naha yaka letsoho la hao lebe le nna ka dinako tsohle thapelo ntlonolo fatse atisa naha yaka Jesebe e ne le monna ya kadileng bophelo ha bohloko isita le lebitso lena jaebetse le ne le amana le bohloko ba hae empa jaebetse ha ka dumella maemo a hae ho mo hlalosa o ile a phahamisa lentswe la hae ho modimo ka thapelo are Nhlololo fatse atisa naha yaka ka jeno le nna le ro le wena hona le dinako tseo maphelong a rona re batla modimo maphelong a rona malapeng a rona malokong a rona naheng ya borona hore modimo o re hlonolofatse o atise ho tsweng le ho keneng ha rona ntumelle ke re le rona jwalo ka jaebetse re phela nakong ena mona naheng ya bo rona re hloka hlonolofatso ya modimo moruong theong ya mosebetsi phanong ya ditshebeletso ditsheng tsa dithuto ditshebeletsong dikerekeng hobane ha modimo a hlonolofatsa setšhaba o se hlonolofatsa ka kgotso le tshepo le tswelopele ke ka hoo a reng o nhlonolofatse o atise naha yaka sa bobedi jaebetse o re atisa naha yaka kapa ka puo ye nngwe atolosa moedi wa ka jaebetse o ne a sa kgotsofalla ho dula mo a leng teng in a comfort zone ka dinako tsohle le rona re lokela ho rapela hore modimo a atolose meedi le menyetla ya rona maruong mesebetsing kaisanong ya borona ntlhonolofatse o atise naha yaka sa boraro letsoho la modimo e be lese le ba le ena a fumana katleho modimo a mo eletsa ka hore a etse ho ya ka thato ya modimo le rona modimo a ka tsamaya le rona le letsoho la hae le ka ba le rona nakong ena eo re atamelang dikgetho a ka re tataisa a re sireletsa a re fa katleho le tswele pele le phunyeletso letlholo ka Jesu Kriste morena wa rona

0: re lebuile ha ho lohle moruti mahlomola kalake ka molaitsa o monate o re fileng ona ho seng ha ka tsheno
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa le ho matlafatswa
3: Ready and I have a son.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamedi ke nako ya hore re tlo kena ho tsa bodumedi jwalo ka ha re reetse Sontaha se seng le se seng pakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela. Mme mamedi kajeno re tshwere taba mona mo re batlang ho utlwisisa mamedi hore ebe ditumelong ka ho fapana na basadi ba dumeletswe hore baka etella pele. Iriketse mohlala mohlomong o bobebe mamedi wa hore mohlomong mme tumelong ya bo Kriste e ka ba moruti a ipulela phutheo ya ha ya etella phutheo ya ha ipele setshaba sa mosala morao sa banna sa basadi bana ebe motho ya ka pele phutheo. Ebe mohlomong ha re tla tumelong ya botshaba le hona mona na hona le mo basadi ba etellang dintho tse itseng tsa tumelo tse amanang le tumelo mo teng e lokelang hore bomme le bontate ba lokela hore ba sale mosadi morao na ya etsahala ditumelong Islam ka o tswana mamedi rena le hona teng Islam mona na bomme mona di tshebeletsong tsa bona tseo banang le tsona na hona le nako eo basadi ba kgonang ho ema ka pele hore ba rute phutheo ka ofela hore mohlomong tsela tsa modimo di tsamaya jwang ho ya ka tumelo eo na ke yona taba eo re tshwereng ka jeno. Na basadi ba fuwa monyetla kapa basadi ba na le bohona ba hore ka re hutumelo ba yetelle pele na mme mamedi ke na le moyeti waka tumelong ya botshaba ke ntate Thabo Lesesa o sansa le teng ka kwano. Ntate Lesesa re amohela tshebeletsong ya lesedi hle dumela.
2: Nna se go dire ke a dumedisa se buri sa ka se moeng ke dumedisa le ba mamedi le be bang ke tlotla ke ba le bona mona lena leng ke Thabo Lesesa nna le bitso la ka latswalo la boswatsi ke selomo batho ba ntshepang ba pitse mo rena Lesesa
1: re ya leboga mo rena Lesesa ka ho amohela kopo ya rona ya hore o tlo ba teng kwano tshebeletsong ya lesedi mme tumelong ya bo Kriste mamedi ke na le Mme Ramponi. Mme Ramponi re ya o amohela hle tshebeletsong ya lesedi le wena re ya leboga hore o be karolo ya rona o ka dumedisa ba mamedi.
3: Mamani Bongi le ba mamedi ba lesedi ke a le dumedisa lebitsong la Jesu wa Nazareta.
1: Ke lebuile haholo mme wa ka mamedi re ntse re le ka ho batla ntate mohukare le yena tumelong ya rona ya Islam a ka tlo re fa le yena hore na ditaba tsena tseo re buang ka tsona na di tsamaya jwang tumelong ya Islam. E re ketle ke fe Meramponi monyetla wa hore a tle a arabe potso ena e kgolo ya letsatsi e hore tobaneng le yona kajeno ya hore na re le basadi Meramponi tumelong ya bo Kriste re a kgona ho etela pele bileng ke batla ho ibua ka tsela ye utlwahalang mohlomong o be moruti o rere le setšhaba o ipulele ya hao tshebeletso e be wena ya tshwereng ka hohle hohle marapo ya etsahala tumelong ya bo Kriste.
3: Mamani Bongi re ke kale ka kopa tshwarelo ka voice ya ka e batlang e sasaka ke batla kena le tekonyana ya mogotlhane empa ke dumela gore bamamedi ba tla nkutlwa. Mamani Bongi, tumelong ya rona ya bokreste ga re na moo bebele e beyang leotso fatshe gore basadi ba kekeng ba etelela diphutheo pele. Ke batla go etsa sa mohlala go ba ke a tsena ba mamme di ba bang ba ka bua ba itshikele bukeng ya pele ya Timothy chapter 2 verse 12 mo Paulos a reng go ba ne ha ke dumelle mosadi ho ruta la ha ile ho laola monna ampe a itulela tlung ya hae ka ho ikgutsetsa mona ke kolla ena gore ke qala ka yona ka lebaka la gobane mme bondile Paulos ke yana mohlala o motle ka hara bebele wa monna a neng a qala dikereke and how qala kereke o na le doctrine e o e sebedisang in your own church o ntshakana ntse ke lahlela mantsa o na le doctrine e o e sebedisang tshebeletsong e o e eteletseng pele and mohlala gape gore Paulos o ne a sa dumelle basadi go etelela ditshebeletso pele gobane le yena Paulos self o ne a sena mosadi o ne a sa nyala jale re keke ra mo phisa gobane yena ebile ga e bala o re ga ke dumelle ka mantse a mantsi aba ye ga se taba ya gore modimo o re ke taba ya gore nna ke le Paulos ke re tshebeletsong ena eo ke e bulang Timotia ga ke tla o dumelela basadi go bua ke maikutlo a gae re kekeng ga mo phisa empa ke batla ge re sheba yena Paulos ga re mo sheba bukeng ya Bagalata chapter 3 go verse 28 Paulos o re ga o sa le mojuda le ga e le mogreke le ga e le ya ruilweng le ga e le ya ruang ga o sa le monna le ga e le mosadi gobane ka o fela ga rona ke ntho e lengwe go kereste ka mantshe a mangwe o tlakola taba yane ya gae ya gore ke itse tshebeletsong yaka basadi ba seke ba tlhola ba etelela pele empa o re ga bophelo ba gabo ba le kereste ga o fetoga o kena tumelong ya bokereste re tlakola taba ya gender ga o sa le monna ga o sa le mosadi obane re bebele e tse re sheba ka leitlho le tshwanang re se re lekana matlhong a modimo so ka tsela eo mmes bondile re ka sheba gore ka ntlha go maikutlo a Paulos ka taba ya basadi bebele yona modimo yena o reng ka o etelela basadi pele re ka sheba go tswa bukeng ya baahlodi mmes bondile baahlodi chapter 4 verse 4 ere mohlang o dipora mo profeta wa mosadi mohatsala pidoti o ne a hlola Israel mona bibele ere bontsha dipora a tshwere di positions sengata tsa bo yatapeli tsaga Israel o teng ba modimo bibele ere dipora ine le mo profeta wa mosadi ka mantsoe mang ha profeta ha profeta ba sa difela o profeta motho e mong le mong o emotona kapa o emotsiadi dibora ene le mo profeta ya bobedi bebele ere tlosetsa go ona ona le responsibility ya lelapa gobane ere dibora ene mohatsa la pidot ha di tsene ho yona yeo empa o duma tsone ene ile mo eta pele ba nene le judge dibora jolo ka judge bebele ere o ne a hlola Israel ka mantswe mang o ne ana le responsibility o modimo a sa mo pisang ho yona gore dibora jolo ka mosadi ga ke no o dumelela go a hlole bebele re o ne a dula tlasa sefate sa sekomoro mo baiseele ka ofela ga ba na le dinyewe e motona le e motsheadi ba ne ba ya moo ba a hlolwa ke mosadi e leng dibora thata bebele mmes bondileng ka bontsha o na le metlhala e mengata re na le Esther ya ileng a ema in the gap ka nako gamane a neng a beile molao wa go bajuda ba bolawe ga e ne se ka lebaka la Esther mosadi nka be re sena christianity today gobane nka be ba ile ba bolawa go ya ka molao e ileng wa bewa ke gamane so go araba ka kotlologo mmes bondile tumelong ya rona ya bokreste re na le tokologo ge le batho ba basadi gore o ka etsa eng kapa eng eo modimo a e beyang peleng ya gago ga
1: gonare fela ke ye ka mabenkeleng ka mona mme wa ka o tlatla go qetela ga re gotlhe
3: ke a leboa mamane bondi
4: e monna o sa opona nakong yane ranta e sa ntse e na le maatla monna
5: e nka le bona jwang
4: empa ona jale ao ranta e sa na maatla mane
5: RIP
4: fela e sala le maatla gore o kgone go ithekela kopi ya recof
5: ga o etse motla ya kere
4: ke disitse pakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe recofi e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetseng monwana
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: a simohe mo medi ke kopa ho khotlela ho wena hlemme wa ka ke a tsoba kile ka o gaola ka lebaka la mabenkele empa he re ka qetella re tsebe ho fetela ho baba
1: o le ke le mama le bongi ke ne ke re fela mogatuwa ho araba ka kotlologo potsonya hao khona kimelo ya rona ya bo kreste ha hona se ke thibelang ka ba ba etapele ha hona letho la ke thibelang gore re ka ema ka pela ditshebeletso ga bolelela batho
0: ke a leboga mamedi re ke fe shege fela monyetla ore a dumedise ba mamedi ka mora mono ke tla fetela ontate le sesa Sheikh Ahmed Mokare re ya o amogela tshebeletsong ya lesedi dumelatlhe
2: kgotso mmele ba mamedi salamu aleikum
0: ga leboga Sheikh ntate le sesa tumelong ya botšhaba na batho ba bomme ba dumeletse gore ba ka etelela pele ka tsela e itseng ka gare go tumela
3: mme se bonkile ga ke le boe ke kopa ke tle kekala ditaba tsa ka mokgwa o kona o dumelela ke alale le mephate ke name o tlo se kang ga madinyampa ke ne ke batla gore ke kale ditaba tsa ka mokgwa o kona jalo ka ga ditse ditumelo ka go fapana ka nnete e ne ya rona ya botšhaba ya setso ya modimo le badimo e tla fapana le ditumelo tsena tsa Abrahama ka mabaka ke yane e ketlang go a supa ga ke etsa motlhala ko wata metatading gana jale ke na pele lenaneo le fela ntate mo go tuna kene jale bamamedi ke ba tshwaretse ditaba tsa setso tsa modimo le badimo mme ba tlo tlameya ba utlwisiwe go tumelong ena ya botšhaba modimo eo re mo rapelang o fapane ga se jehofa wa iseraele ga se yanang le moga ga se modimo a ile a ka bona ke mang le mang jwale ka mona ke batho ba moetlo ebile ke gopola moruti wa ka ntate gauti ya mofokeng o age moetlo motho ga ikgethele gore a o etsetse o a o etsetswa ke batswadi ba gae a tlaga jale ge batho ba moetlo mme ka moetlong ka mona ge bana ba bopedi mogolo ge na le tshea le tsheadi mme tshea e na le mosebetsi wa yona tsheadi e na le mosebetsi wa yona bana ba setso bana ga se ba 50-50 ga se ba democracy ga ba tseke maemo le bontate gore ba ka ba etsa pele bomme ba na le maatla a bona a felela ka segwaneng bontate ba na le maatla a bona a fela ka go tla ka kwana jale motlhalanyana fela ke go na le baetapele ba kgethileng ba kang bo nkgono mantsopa o ne a bua bo morena mososo ba thole ba mo mamele mme ba phethise batho ba kang bo nkgono manthatisi wa botlokwa o ne a nka marumo a etelela banna pele go buang teng ke oreo fela jale mosadi o na le mosebetsi o mogolo wa go tlisa bana lefatsheng wa go ruta bana puo ke mokgona ereng ga o bua gothe o ka bua puo ya letswele ga o tho o bua puo ya ntatago mme le bogapeding ba rona ge re bonggono ba llela matlala ga re re bontatemogolo ba llela matlala ke qetelela ditaba tsaka ka gore mme se bontile le bamamedi bogapeding ba rona mantswe eo re a kotsang kere modimo o diatla ditšheu ko bopa bana ba masea a matle a manyanyana a di bobopana mme bana ba masea re ba bona ba tlaga e le banana le batlhanyana ga ba gola ba nyalana mme o gapeding ba rona ga ona ditaba tsa gore o mosadi o tsile kgopong ya monna jale basadi ke baetapele ka tlholego ba felela ka seotlwaneng banna ke baetapele ba felela ka kgotla ke le mogutswane a kalo ke tle ke fe ba bang sebaka
0: se o lekang o se tlhalosa mona ntate le sesa ke gore e mongwe le e mongwe go na le ma etelelang pele teng
3: mme wa tseba nkutlwa ebile ka gore ntse o nkopila
0: sena se bolelang gore gape basadi ba ntse ba kgona go etelela pele ka gare go botšhaba
3: go jalo nne
0: ke lebogile mamedi ke metsotso e leshome le metso e tsheletseng ka mora hora ya botlhano ke tle go wena ntate mogokare a re tla tumelong ya islamo ntate mogokare na go dumeletseile gore basadi ba etelele pele mohlomong diphuthehong tsa Islam.
2: Tumelo ya Islam o chehe mme bomme nkare ha ba dumela ho etela pele dibakeng tse dintseng. Nka qolla sura ya Qur'ani ya bo 33 temana ya bo 35 mo Allah a reng ma muslimi a bontate le bomme, badumedi ba bontate le bomme, ba phethisi tumelo ba bontate le bomme, batho ba nneteng ba bontate le bomme, ba ikokobetse ba bontate le bomme, bontate le bomme ba ntshang dikabelo, bontate le bomme ba ilang, bontate le bomme ba maitshwaro a matle, bontate le bomme ba hopolang Allah. Allah a kiki a moa e mong ofe kapa ofe meputso eo a tlameileng a ba be le yona. Temana ena ya bo 35 ha motho e sheba e bua ka bontate makgetlho a robong, e bua ka bomme makgetlho a robong, empa ga ya tswa ka gana e kala ka bontate e bege bomme, bontate bomme. Temana ena ehlile e na le moelelo o e leng gore modimo o batla gore fa ona le ga o sheba Islamong mane re bui ka motho yereng ke motho wa pele o tlhaka ara Kurane e leng Adama. Le ena re a hlahisa mona Islamong gore Allah mmeleng o hlahisitse Adama pele ka mora nako ya ba mmeleng Allah modimo o bopa motho wa mme. Ga re tla kaekae re tla fumana gore bontate le ga re ya mane dibakeng tsa ditshebeletso tsa Islam di-masjid merapelong kapa ba kare dikerekeng tsena tsa ma-Muslim o tlo fumana gore bontate ba dula ka pele, bontate bohle ba dula ka pele ka mane, bomme ba dula ka morago. O ka di-masjid tsohle bontate ba eteditse mo ba dule ka pele, bomme ba dule ka morago. Taba eno e ka due tuto ba tswa mane masjiding wa Nabi Muhammad o Medina. Le ha o ya morao bala gona ka Qur'ani mo o na le nalane ke modimo wa buang makgetlho a 125 ya mo modimo wa buang ka moshi. Kae kae go na le mo modimo setšhaba sa bontate le bomme bana ba le mmogo ga ba atamela thabeng e modimo wana batla go bua le moshi ka yona, bomme ba ne ba le ka morao. Jwale Islamo ya dumela gore bomme ba tlamehile ba fumane thuto yohle ya Qur'ani le disunnate kapa moeto wa seporofeta ka go tshwana le bontate. Ga ona makgethe a mang a Qur'ani bomme ba sa tshwanelang ba bale ebe a mang ba bala. Re bala kaofela Qur'ani mme re phedisa e le jwalo kaofela. Dipilara tsa Islam di jwalo di tlhano. Boinehelo ho Modimo le baporofeta, moporofeta Muhammad ho etsa dithapelo jwalo go ntsha dikabelo kapa go ila. O tlo fumana gore eya bomme ba rapela ka gare ho Islam empa ga ba rapele matsatsi ohle. Go na le matsatsi eo bomme ba sa tshwanelang ba rapele ka ona. Ee, bomme ba ila jwalo ka bontate empa go na le matsatsi a mang eo ba sa ileng. Ka mantswe a mang Islam ya dumela ebile ya ruta gore batho ba ntse ba na le tekano jalo ka serapa sane se ke se qoditseng mola o mong le o mong bomme ba tlhaga mono makgetlho a robong empa ka morago bo bontate. Bomme ka taba ya Islam le yona jalo ka rere ditumelo tse fapaneng. Islam ga se gore e tlabe se itshetle ya ka bodumedi bo bong le ga bo le bongata setšhabeng ebe e tlabe se sekama e thunya e tshwana le bodumedi bane. Bomme ga gona ka gare Islam mo bomme ba gatelelwang teng empa gape bomme ka gare Islam ba tlamehile ba seke ba tlatla bua tabeng ya gore motlhala bomme ke nnetse ba na le mesebetsi ya botlhokwa e megolo ka tlong lesea jwalo ba le godise empa ga setopo se se tswa tlong efe kapa efe ke bontate ba etelelang pele gore baba ba nje stopo seno ba lo se bia le ditlemane ha re a lebella ebe bo mmebe bontate ke bane ba eme mosemane go le mane bomme ke bona mona ba patang setoko le bitleng ka mantswe a mang islamo ya dumela gore modimo o bopile motho wa ntate wa mme empa mehopolo eo e bitleng ka gare go solefatshe mehopolo di ideas ebe e re motlhomong bomme ga ba sebetsa mesebetsi itseng ebe ba gateletswe ba tlamehile ba tshwanele bomme ee dibakeng tse dingwe ntse go lekwa go leka go batho ba ntse ba leka gore ba etse jalo ba re bomme ba tlamehile ba etse le dintho tsotlhe tseo bontate ba di etsang empa nnete e tla dula e totobala ka metlha re keke ra kgona gore re robe nnete e tshekame bontate le bomme ba bopuwe ke ramasedi empa e mong le mong o fuwe dikabelo tse itseng tse a tlameleng a di etse ka mokgwa wa sebomme go na le tseo bontate ba tlameleng ba etse tse dingwe loko ba ya dinthong tse rereng ke tsa mmampapadi kapa dipapadi mme le bamemedi ba lesedi le ka ba dipapadi bo bolo jwalo bo ditebele papadi tsotlhe ketswa le mabelo ke ba fumana bomme ba paniwa le bontate e ka ba tlontlolo o fumane gore le mogopeng wa lefatshe wa bolo bomme ke bano ba bapala tlapa ya bona ke eno e bapala le tlapa yane ya bo Brazil ya bontate ko go le ntho tsentsa dipapadi ke ithuto batsa gore bomme ba phela ba maatla empa ba kete ba tshwana le bontate la o seuwa mabelo mane bomme ba tla matha jalo ba etelela pele bomme ba bang mabelong ga o se go tswa ka bomme le bontate ke tlhaloso le go latela batšha tsena tsa dipapadi ba tlhole ba kusa le bona o nka bomme ba ya mabelong anaolwana kapa makhutshwanyane a dithaga tse lekgolo o mathisa bomme le bontate ke mane motho a fumana go bontate ba tlhola bomme e le ka semmele physically empa re sa re moyeng teng bontate a re kara re bomme le moyeng aa ba moraorago re tla ke re sa etse gantle modimo o mpa fela o file batho dikarolo tse itseng tsa mesebetsi le bogolo ata le kuraneng taba ya moprofeta jesu ya tlhaka ga kugane re keke ra iphapanya le yona le maria maria Allah o na mofile maatla a mangatangata bone botshabeyang a ba ba lesea e leng jesu ke taba tse tlhang kae go kugane o tlo fumana maatla ao maria a nana le ona o keke wa bapisa le maatla ao jesu a nana le ona jesu e ne le ntate maria e le mme wa hae a ntse a mo tlhompha jesu empa maria ona kee a ikatisa le jesu le ena ba go batla go tsamaya godima metsi o ne a sena go kgona o ne a tla tetebela mme jesu aletso a tlameya go amontshe ka metsi goloka ana etsa go petrosi jale gomme ka gare go iselamo ebile ga ba lekele o leka mme le bomamedi gore ba direa le bomme le bontate gobane ba tseba gore nnete ya modimo e dula e totobetse bomme ba ya le godimong ba ka ba ba fumana gore ba bangwe ba tlo ya pele le godimong go bontate ba bangwe empa taba e eneng fela ko gore bomme ba fuwe keta pele dikarolong tse itseng tsa bophelo bontate ba fuwe keta pele ka kakaretse dikarolong tse ngata-ngata tsa bophelo ke ema jalo mme gore ke fe baruti mona ntate le mme sebaka e sekabe sale ke ya lololo go fia lenanao le fela ke ya leboa mme
0: ke lebohile gagolo sheikh Ahmed Mohokare mamedi le wena ke tlo o fa monyetla wa gore o tlo o botse dipotso tsotlhe tse o batlang go di botsa setlhong sa rona ka jeno kapa mamedi ga o sa botse potso che le wena o ka latlhela mopeketša wa gago setlhong sena seo re se tshwereng ka jeno nka thaba gagolo o nthumelele voice note nomorong ya 0797585066 ke mo o ka agela voice note ka mono ke tla e bapala kwano bontate ba emamele wa tseba ke ntse ke mametse mme le bontate jale mme Rampone ke utlwile o hlalosa taba ena ya ntatenwa ya ngotseng karolo ena ya verse e o qadileng ka yona ke makisa Samson
1: ke Paulos
0: Paulos ntshwarele Paulos jale ke batla ho tseba hore ntho ena e o Paulos ya neng a engola ho ya ka mo hlalosang ka teng hore mohlomongwe ka nna ya ba ona a engola ho baneng a sina mosadi mme ha o bulele hore ha engotswe ke Paulos ke seo modimo a se hlalositseng fela na tsela eo e seng e bonagala e nkile ditumelo ka teng gagolo ga o sheba tumelong ya bokeresete o sheba ditshebeletso tse dingwe ka o fapana mo na mo teng ba seng ba nkile e se e sebetsa ka tsela eo e sebetsang ka teng gore bomme gogang ga ona mo ba dumeletseng gore ba tle ba etelele pele nna ga ona mokgwa oo go ka thusiwang ditshebeletso tse dingwe bakeng sa gore di tlhokomele gore taba ena ya Paulos e ne e sa bue ka tsela ena e o kutlwang o e tlhalosa ka yona ka jena gobanentshwarele mme gobaneng ga ke e sheba ke fumana gore e entse gore motlhomong ditumelong mona bogolo basadi ba gatelelwe jale ga ona mokgwa oo go e ka lokisiwang kapa gore batho ba bangwe ba rutwe ka yona bakeng sa gore basadi le bona ba fumane maatla a bona go ba a teng maatla go bona empa a gateletswe
1: nka e araba fela ka gore re tlhoka go bala bebele go ya ka kutlwisiso re ka thusa motlhomong jalo ka gaotshwa ditshebeletso tse dingwe ka gore go be le megato ya bo mme eo re e tshwarang go be le megato ya bontate e tshwarwang ge ruta go ya ka moo bebele e tlhalotsang ka teng go na le batho ba bangwe mesbondile ba sa kgolweng go ipalela gore na gantlentle modimo o tlhoka eng maphelong a rona banka ditaba melomong ya batho ke batla go etsetsa motlhala go na le motho a etsa ntho ae sorte gore ke tshaba gore e sute yena ke batla lentho le ka nepagalang ae sorte gore e nepane le seo yena a se batlang ka nako eo e be motho a sebeleletseng ga a tshele sepheo sa motho sa gore a etse ntho ka tsela eo a utlwe e mogatlha ba sa ikopitsa a lo e etsa sebakeng se sengwe ke nana ke ka tsela eo e atang ka yona ke ke mamele gangata mamane bonke ga batho ba bua ka gore go ya ka lengwelo la Timotea basadi ga ba ya dumelelwa go etelela pele and ba bangwe ba kgouta gore go theo ga mosadi a le matsatsing ga ya tshwanela go atamela empa ke batla go jwetsa yena mosadi eo a matsatsing o ile a lo tshwaga Jesu ka sesela sena seo batho ge bo bonang basadi ba le go sone ga mosadi a le matsatsing mosadi ya neng a le o ile a ya a yo tshwara Jesu tshwane ga ka kang motho e o ebileng e seng Jesu ka mantshe a mangwe ga re ke ra tshwara dikopano mamane bonke ga etsa gore batho ba utlwisise gore ga gona gisi e beilweng gore batho ba sekebe ba etelela pele ke gatelelo e bewang go bomme and it is not fair ke leboa mamane bonke
0: ya mamedi ke metsotso e dulang gantle go e mashome a mararo ka morago ra ya botlhano e re keng ke bamamedi bona 079 758 5066 mamedi ke mo ke dutseng teng ke kopa go fa monyetla wa gore le wena o tlokene ditabeng tsa rona ka jeno
4: dumela mme ke di besa le baruti bao baka ha ke na potso ka nnete ke dumellana le bona gore go na le karolo eo bomme e bang ba eta pele karolong tse itseng le bontate ka mokgwa o tshwanang e tlhile ga ona kgethololo ya letho e mongwe sa boletse ka motlhala ka bo mme Mantsopa le elwa mme Mantatisi esita le lemong tsa morago Lesotho mona mme Mantsheba o ile a nna a etelela Basotho pele e le morena e mogolo e tlhile ga go moo go ka thweng ba thibetso go ka ba ba eta pele ke maikutlo a ka ke dumelela le bona a ke anane le bona ke Justice Magetshane Pitin Lantan le kibe Lesotho
0: e re ke utlwe fela gore na ke mang a gauleng mme rampone ntse le teng Madam Pony. Ntate Lesesa.
3: Ah, Magic Security.
0: Sheikh.
2: Bo Magic Security.
0: All right. Ere ke tse tsena na he. Mamedi ha se mo he. Ke a leboha.
5: Me di se le mo futu o hle ka fela o o ile di tsempile gona jwa le nne. Nne ke a utlwa ha o botsa potso gore na batho ba bomena ba ka etelela phuthego pele kapo bomena e ka ba ba eta pele. Ke le tswatsa Moses wa Mofokeng nna ke a bomme ba ka etelela diphuthego pele ebile nthweni ditsadite e etsagala gore ba etelele pele bomme motlhala. Kapo e se motlhala ke bua ka ntho e etsagalang. Morena o ane le mofumagadi ere morena ga na le mofumagadi ebe morena modimo wa mogopola ga mogopotse o sia mme e neng mogatsa morena na mogatse wa morena eo go thwe a keteng a busa kapo atela setšhaba pele ka go morena ga sa leo ke eno e etsagala eno Mes Bonkile ke tshwetsena gobane le ga ka go a sheba ka mona ka gaga polotiki makgotla mangata a dipolotiki bomme sa ba le teng ba eteletse makgotlano pedi ebile gona tse ge le bontate gentse ge le balatedi ke a leboa mme Sebonkile e kaka ebile modimo o ka nna o dula o ntse o fa legotla ke lenana la gaiso lena la AFM maatla mme go latela ka mokgwa le tshwere gantle ka teng ke a leboa gagolotlhe ga ke polotiki empane ke re ke etsa metlhala mme gore bomme le bona ba na le maatla ke a leboa
6: kgotso mamme kgotso mme le baruti ba tlhompheileng ke utlwisisa gore nkgono mantsopa le nkgono manthatisi ile a nna ba ba etelela pele ka ditumelo ka tumelo bana ile a nna ba etelela pele ka tumelo jwale ke di a go utlwisisa ga o thwe bomme ga ba tshwanela go etelela pele gona lebaka le etsang gore gotho ba seka ba etelela pele ke lefe fela segotloa setsong nkgono mantsopa ile a ba mo etelela pele le nkgono manthatisi a etelela bontate pele ke a leboa mme ke ntate Matekwa ka mofula tshepe ka mona.
7: Ha ke di wedise mmangwane bongi le mamamedi bohle ba le City FM ke ntate Makututsa ka mona ka Matatiele. Ke dumelana haholo le meti ya tlileng mono ya metseng tumelo ya bokreste. E tlatsetsa le go tlatsetsa diphuthegong mona go kreste ga gona monna ga gona mosadi. Modimo o sebedisa boetapele ke ba Modimo, boetapele a se ba motho, e a eteletseng pele ke Modimo, e le gore mang le mang yo Modimo a mo sebedisitseng le eo letsoa la Modimo le bo ameng go etelela.

0: Modimo, empa re bona motlotsuwa wa Modimo.
1: Dumela, dumela Sbosh le baruti ba hao hle. Ha re tebohele ka nnete. Ke ne ke na le potso eo ha sehlo se re bomena ba ka ba etapele dikerekeng. Empa bo baruti ho latela mantswe ba buile. Ba se ba arabile potso. Ke ne ke na le potso e ne e re ka ha dikereke hana jwale di se di hloka batho, ebile bontate ba se ba tshaba ho etella le dikerekeng. Dikereke tse ngata ha di sa na bontate, dikereke di se bile di tsamaiswa ke bomme. Empa ke leboha haholo bomme le bontate morutimo ba se ba arabile potso ya ka kannete. Ke utlwile hantle mantswe a bona, ke a mametse hantle. Moloi ka dipilaneng Hope House, ke a leboha.
2: Dumela mme Sibongile le baeti ba hao. Ke Kuku mona London, England. Mme Ramponi o qotsa mangolo a tshehetsang ditaba tsa hae ho feta a hana ditaba tsa hae. Mangolo a mangata ka bibele ya bona a hana ditaba eno. Ke wakgeletsa mono jwale tabataba ke hore kereke ya church Anglican e thontse mme ho etella pele mme sa molali le monsina, mme taba eo e kwatisitse bontate ba bangata kerekeng eno ya church ho bileng le dibuka tsa batho ba hana le taba eno. Bang ba bona ba kgethile mobishopong banda wa Rwanda ho ba etella pele. Ka mantswe a mang, kereke eo e tsietsing ya ho arohana tabeng yona eno. Ke utlwa mme Ramponi a sa bue ka taba tsena. Taba ya bobedi ke hore kereke yona ya Roma ha ena batho ba bomme ba etellang, e le baruti kapa e le ba bishopo. Mme ha hona mopapale ha a le mong wa mme. Jwale ditaba tsa ntsa di bua o tla ke theory fela, ke ditakatso. Ha ho tluwa hona ho etsahalang bophelong, ha hona mme a etellang kerekeng ya bokreste, tumelong ya bokreste. Ke kopa a hlakisetse ba mamedi taba tsena, a se ka qotsa tseo tse tshehetsang ditaba tsa hae fela, a bue le tse hanana le taba tsena tsa di buang. Mme ke nahana di ngata ho feta tse dumelanang le tsona. Ke a leboha. Ke Kuku, London, England.
3: Ha se mohe mamedi, ke metsotso e 20 pele re fihla horeng ya botshelela. A ke tsebe hore na ke qale ka mang. Shekhe, o di utlwile ditaba kaofela tsa bontate, tjhe, le hoja ho sena potso e utlwileng e tlang ho wena. Ke a tshepa hore le wena ntate Lesesa ha hona potso e utlwileng e tlang ho wena, le wena mme ha iyo. Empa fela ntate o na hlile a hlalosa fela he. Ke bone mona o ha tjho jwalo o bua nnete, o nthomeletse mangolo a mangata mona a tshehetsang sena seo a se buang ho ya ka moo hlalosang ka teng. A mangata ka tsela e makatsang, ke ne nka o fa ona fela tjhe a mangata. Hobaneng ke bona ho na le bo Timotia wa bobedi kgaolo ya 11 ya 12, Timotia wa boraro kgaolo ya pele ho ya ho ya bosupa, o kentse mangolo a tshwana le bo Genese kgaolo ya bobedi utlwa ho ya boraro ya jwalo jwalo. Jwale ke kopa hore ke se ke ka etse, empa ke tlo wa nka, ke tlo o romella ona mme Ramponi. Mohlomong ka nako e nngwe ho tla etsa la hore re bue ka taba ena hape, ebe mohlomong he re ya e sheba-sheba. Fela here ke kopa ko fe monyetla mme Ramponi wa hore o tlo arabele ditaba tsena tsohle.
4: Ke a leboha mamane bonke. Ke mametse ntate Koko hantle ha a bua hore ke qotsa mangolo a nna ke buang ka ona. Mamane bonke, e re ke arabele ka tsela ya hore ka ra bebele ha ona church, ha ona fora, ha ona lebitso lefeng kapa lefeng la kereke. Ke yona ntho e kileng ka e hlalosa hore

0: Paulus o ne a etsa doctrine eo yena a kgolwang ho yona tshebeletsong ya hae. Ke ona mangolo e tsereng ha ko mametse kutlwa ntate Koko a nkotsetsa ona. Ena e re bolelela hore le hona moo mamane bonje nka etsa mohlala. Ke na le dikgaolo tse fapaneng tumelong ena ya rona ya bo Kreste. And ha re etse dintho ka tsela e tshwanang. Ke tekeng ga phuisa mang kapa mang kerekeng ya hae. Ha re nna ke utlwisisa hore ntho ke etse ka tsela ena. Hobane ena tshebeletso ke ya hao. Empa re shebana le hore Modimo yena o reng. Bakeng sa hore mosadi a ka etella pele. Ke ka hoo ke ileng ka qotsa basadi bao ke ba qotsitseng. Ba ileng ba etella pele boteng ba Modimo. Re bona hore Modimo o ile a ba thibela na. Ha Modimo monga bophelo. A sa ka a thibela basadi ho ba baprofeta, a sa ka a thibela basadi ho ba di-judge, gona re bomang. Ha ka kang ka batho, hobaneng gona re etsa ntho e kgahlano le ntho eo Modimo a entseng. Ntate Koko ho quota lebitso la kereke, ke bona ho tsekeng wa re isa kae, hobane ka ra bebele ha ona kereke e ngotsweng. Ke a leboha Ms. Bongile.
1: E utlwahetse hantle taba ya hao. Ntate Sesa, ha ke tsebe hore ditabeng tse bo batseo tseo ba mamedi ba buileng ka tsona ho na le seo batlang ho tshwaela hodima sona ntate wa ka.
2: Nna se bongile ka nnete, a ke utlwa ke sena le mantswe a mangata hobane ka nnete setšhaba se nkukodile ke a utlwa le ha ba ntse ba etsa mehlala ka bo nkgono Mantsopa ka bo mme Mantatisi. Ntate mong ka Lesothokwana a ba nghopotsa mme Mantshebo. Hore le yena ke a ba moetapele jale empa ga ke batla go tholetsa mantswe a mokgotsi ya ka ntate mo go ka re bodu jalo ka ga itse banna ba fuwe maatla ka gotlhe-gotlhe mme bomme ba na le maatla go na le mo a felelang teng mme jalo ka ga ke itse ka mona ka setsong re na le tshia le tshiadi letsole le le tona le le tshiadi a tlhokana matsoo a sa tswana le ntate ha re ga ditaba ka ga lelapa a kekeng a digera a le mong o pota go mme pele mogolo mamothibedi setlhabo o a reketse namagadi tse dithale ya mafelo a kgwedi o pota go mme pele a re mofumadi ke ne ke batla go ntsha gomena e kgong ko e rekisa ge be le tšhelete jale ba dumelelane jale matswana a tlhokana le letona le le tshiadi jale ntate mokare o sa beile go lekana o sa gobetse ka ditsobo tsaka a ditsho jalo a re bontate ba na le maatla ka gotlhe-gotlhe bomme ba na le maatla go na le mo a felelang teng ga ke leboge
1: ke a leboga ntate le sesa ntate mokare
3: ee go na le sene ke batla go ntsa tabeng yone ena ke re le ga o sheba tabeng tsa manyalo o keke wa utlwa gotlhe mme mammamkiole o a tswa gore mme batho ba lekopa ba le mokopela monna mme mmeno a sa tlhophisitse magadi o le ntsha magadi a makana-makanana bakeng sa go nyala a botia iteng e tlo ba monna wa gae taba ena ya manyalo ke yone e totobatsang gore keta pele manyalong mona go tloga ga e tlala ke bontate ba lekopelwa ba lekane mme ke bontate lelapeng le ntshang magadi re ke ke ga be se re sotha gobane fela ideology kapa megopolo e hlayang Europa gobane ga ngata-ngata dintho tsena di ditlha Europa e sedire ka taba ena e tlhaga Europa kwa re tlamele le rona Aforika mona re sothe ntho nngwe le nngwe gore ba ne ba Europa ba tle ba thabe re tlamehile re thabise Modimo ko re le rona batho ba basotho re tlamehile re ithute gore e re tlamehile re mo thabise ebe Allah e seng ditšhaba tse itseng go latela filosofi ya bona ya re ga mme a le jenana ke ga le free ka nako eo ba ntse ba destroya kapa ba senya maatla a batho bao ba ba fang megopolo ene e metšha e itseng empa bona ba sa ete ke ka gona le aforika mona le ga o sheba nalane re mamoselemo ke nedeng ba nalane e re tlamang o tlo fumana gore ke ya aforika borwa ntate tšhaka o nana le mme e le mme Nandi empa ba tla go itsa gore setšhaba sa Zulu se thirwe ke morena tšhaka ntate o ka godimo le ga go sheba nalane ya iselamo ntse re bapisa le moetlo o motlo wa Sesotho tlo fumana gore mme ntate morena moshweshwe o nana le mme empa mothei thetsele ke morena moshweshwe jalo ka ga ke ke golela kgaebane entete lefesa monokele le morena moshweshwe o ne a ntse a na le mme batho mme le bamamedi tabagolo ke gore dintho tse ding ditšhaba tsa rona re a di sota e le goreng re kgotsofatse megopolo e metšha eo go thweng re etswa ke ba bang gore ga o etsa ke a e le tikologo tikologo ya eng modimo o le a tla re jale ke a changa ke a fetola jale ke a changa letsatsi la kagolo mamoslemo re a dumela gore ya tlo theola lefatsheng ya na le maatla motlhango e tlabe le jeso e tlabe se mme maria e tlabe se bomme ba dilemo tseno mara empa ntho o ne a e se bolela gore ee bomme ba inferior ba tlase ba gateletswe bomme ba bapala karolo ya botlhokwa moo ba lokelang go ba apala teng ga o motho mme ga a le matsatsing ga a rapele ebe ke go nyatsiwa a bomme tšhee le ntate ga a ka ba le phoso ya ba le leqiba ebe madi a tswa a le mangata mothapong mona ga ke ne ga ne o kena masiti a leetsa swala bothata ga se momme kapa ntate ke gore madi kapa ka go lotse itseng ga e le tshila ga di a lokela sesila ga di a lokela gore gomme motho a ka a toba mmupi a le ka tsela itseng motho a ila a le hantle go fapane le ga a ila a kula kapa go na le ntho e tsala mmele e bontshang bogodi bo itseng ke etsa mogatla kgwetsi mono mme go fa bamamedi le bona sebaka
1: ya e utlwagetse ntate mogokare e re keng ke mo mamedi ka mone
4: mangwane boi ke mogaile ga mabote mo nabege ya lesotho potso yaka e tobile o moemedi wa tumelo ya bokreste karolo ya pele ke gore na e leng gore o re bolelela gore o a fosagala gore ga go balwa mangolo a ngotsweng ke paolosi ebe go thwe ke lentswe la modimo na o re fa taba e o tloa tsatsing di re tsebe gore motho a ntse a re o bala lentswe la modimo mangolong a paolosi o a re theetsa ga se lentswe la modimo leno karolo ya bobedi ya potso yaka Genesis 3:16 e re mosadi o ka buswa ke monna mo ua le teng a ka reng ya go katela bakreste re tseba go thwe ba tsamaya mehlaleng ya Jesu Kreste. Jesu Kreste ga a theya setlhopha sa pele sa bathusi ba gae o theya setlhopha ka banna fela ba lesome le metso e mmedi na a jale ga le se le etsa motswako le ntse le tsamaya mehlaleng ya Kreste.
5: Dumela mamane bonke ke ka gona ntate modimo a laetsetsa ntate Adama mme gore a tlo mo thusa tseni tsa dintho ntate a ke ke a kgona go etsa dintho kao fela jalo ka mme fela mme o na le righte re na le righte ya gore re reere ntate re bolele lentswe la modimo ga e rera evangeli ga ba jwetsa batho ka gore Jesu ya pholosa ntate batho ba ya pholoswa bo ntate ba pholoswa banna ba pholoswa ba tla go Jesu re ba jwetsitse lentswe la modimo ntate bomme re na le maatla re na le maatla ao ntate modimo a re fileng ona e seng ga o ikgogomosa empa o re file maatla re a rera ntate diphuthegong tsa rona re a rera banna bo ntate batho ba batšha ba pholoswa ka gona ga ke bone gore mme ga na maatla re na le maatla ntate re na le diphuthego ke a leboa ke dinete tšhaba tsane ka Constant
6: a ke le dumedise baeti ba ka ba kgabane le sepodisa ka segabane a re a ithuta mme thuto ga e tsofanda ke qala go utlwa go thwe paulose o ne a ngwala mono gobane a na sena mofadi ka baka lena go gatelelwang batho ba bomme empa nna ke re ka metlhalo matsatsi ga di esiwe modimo ke katlholo ena a tla katlholela ga gona motho a nepileng ga gona motho a fositseng modimo ke ena a tsewang tsotlhe e ntate tšhabalala ka re feng kgotso goa e ka re lefatshe le tsereka tanke re yaka ite wena
7: kgotsokgotso mme sebongile le baeti ba gago bua lethaba mfokeng ba motse ba ka tšhilatšhila mo frede phumele mme wa ka nna ke dumelana le ntate wa moslem le ntate wa setso ga gona motlhang mme a ne a tlile mo lefatsheng gore a tlo leda motho wa ntate motho a ne a tlile mo lefatsheng a tlile o atlo latela ka mora motho wa ntate and gape ba godise bana ba etse go lapa le be mofutho. So ya gore nna ba lo leader a ke bone la ba ya kgonagala eng e tlile ka makreste ke a lebo
1: ya ya e mamedi ka re ka jeno ehlile taba di boima gagolo e re keng ke momedi e mong gape mone
8: le kae mme nna mme a bona nna tabeng ena bomme bana ba eteletsele kereke pele nna ke batla ke ganana le yona gobane go na le mo baebele e reng motho wa mme gore a tlaeme ka pela bontate kapa ka pela setšhaba tshwanetse a kute tlhogo. So bana ba matsatsing ana ba emang ka pela bontate ga ba dikuti tlhogo mme and-e le ntho e nngwe gape e e tsalang batlhanka ba modimo ba bitsitsweng bontate ba e fosa ba fa batho ba bomme maatla ka dikerekeng ntse ba le teng ntho e nngwe le nngwe o thole e tswa ke ena mme ntate a ntse a le teng ga ne re gola ne re tseba gore mosadi wa teachere ke mistress ka nako ena ga se mistress le matsatsing a moruti ga e le moruti mamoruti ba mamoruti ka nako ena moruti ke ena bitsitswe wa le dena mina sa solve ka nna
1: ya ba so di thata thata bena ele ha ke tsebe ke kopa ho qala ka wena me Ramponi ho ba ke sheba bona boholo ba ditaba hle di tla ho wena
0: ke ne ke mamang jeng ke le bo wa ke kopa ho qala ka ho arabela ntate wa Lesotho ntate wa Lesotho o re ke bolela hore mangolo a Paulosi a ngotseng ha se lentswe la Modimo. Tjhe ntate wa ka, a wa nepa. Ha se eo ke tjholong. Ke itse Paulosi, jolo ka motho ka hara Bebele, o na le moo a ntshitseng maikutlo a hae. Ebile ha ke e bala mamane bongi, ke kotsitse hore Paulosi o re, hobane ha ke dumele yena jolo ka motho, o ipolla hore nna ha ke dumele hore mosadi a ka ruta. Ha se maikutlo a Modimo. That is why ke ne ke re mamane bongi, re shebe phapang ho maikutlo a ntshiwang ke motho le seo Modimo o re laelang hore re se etse. Ntate wa Lesotho o nkhoutetse ho Genesis chapter 3 verse 16 mo a reng Bebele e re mosadi o tla buswa ke monna. Ke nnete, empa mona o bua ka lelapa ha bue ka moetapele. Modimo ha bopa lelapa o beile monna e le hlogo. Ke a saluta eo re kekeng ra e tsebisa. Ke yona taba eo Modimo a buang ka yona mona hore mosadi o tla etellwa pele ka lapeng ha re bue ka ditshebeletsong ntlong ha hae monna e tla dula e le hlogo eno yona re kekeng ra e suthisa yona ntate. Ntate o tswela pele o re Morena Jesu ha na kgetha barutuwa o kgethile banna fela gobaneng a sa ka kgetha basadi. Morena Jesu o kgethile banna fela go latela dibaka tsa mosebetsi moo a ba thotseng teng. O tsebe ga a tloa a entse ntho re ka ra e bitsang kore ke altar call a re ketsa altar call ya banna fela banna lateleng. Bebele e re Jesu ga na ntse a tsamaya o ne a kopana le bona dibakeng tse fapaneng ebe o re ba mo latele empa a re shebe bona banna ba neng ba etelela Morena Jesu pele go ya pheletsong ya Morena Jesu ba ile ba bolawa ke letswalo ebile o na le pinegeng basadi ba mo latela banna ba ne ba tshaba. Go na le tine jalo basadi ba ne ba le teng ba neng ba tsamaya le ena empa qetellong o ile a qetelela a support-iwe ke basadi bona banna bao ba tshabile. Morena Jesu ga na tsoa batho ba pele ba ileng ba mmona go tswile ke basadi. Jole ha hona hore re kekeng ga e phisa mamane bongi taba ya hore Modimo o na ntse a hlompha basadi. Modimo ga a phisa basadi go ba baetapele. Taba e ke hlalositseng ho ntate wa re seng kgotso. Ntate wa re seng kgotso o re Paulosi o itse basadi ba se ke ba etelela pele hobane o ne a sena mosadi a ntate wa ka. Ke kopa ke hlakise hantle ha se e ke e tsholong. E ke e tsholong kore ke tekeng ga ge mamane bongi lenyalo le skela tsela pele go bana ha o bala mangolo a Paulus Paulus o ge ha baneng o tsha o ka mpa wa tshwana le nna wa tswa ba le mosadi o na se na mosadi and ke kgeto ya hae ke bolela go le fatseng mo modimo o ge fa kgeto Paulus o na a se na mosadi and modimo o ge ke bipile lenyalo ha ona motho a tla motsekisa go Paulus ga modimo a ntse lenyalo go bane wena o sa nyalo ke kgeto ya hae Paulus o tsamaile dibaka sengata a ke ha dikereke ha re ke keng ga moetella go mona mo theileng kereke teng e sebetse ka tselejena ke tsela eo a batlang dikereke tsa dikadileng di sebetse ka teng ke yona ntho e ke tlhalosang gore go na le mo Paulus jalo ka motho a re behelang maikutlo a gae gore nna jalo ka motho ke ikutlwa ka tsela ena jalo ke keng ga e fapanya le gore ga se lentswe la Modimo aa ke ke keng ga tshwane empa ke maikutlo a Paulus jalo ka motho mamane bontsi ke a leboga
1: ke le buile haholo ntate lesesa
2: ne
1: le wena re kofe monyetla ntate waka
2: a tshimme e hlile ha ke bone o na le dipotso tse tang di ntobile nka mpa ka bua mantsi fela a gore
1: ke sense ke ya kopa ho ba re ya kwala
2: to mme nka mpa ka bua fela mantsi ha gore basadi bana le kabelo e kgolo ka gaga tumelo fela jalo ka ga ntate mo ka re a tlhalositse banna ba na le matla ka gotlhe-gotlhe matla a bomme a na le mo a felelang teng mme ga re itsebe re maaforika re basotho re dule re tshwere meetlo tlhompho re seka ra gatlhwa ke fiso la metseng ntho dina tsa bo 50-50 mme se bongile le ba mamedi ke a leboa basotho ba tsebe go nakana tsa go kgiswa ga di kgomagele tlhogo
1: ntate lesesa ke a leboga a sheikh ahmed mohukare
9: ka gora tumelo ya islamo ketapele ga ena 50-50 mme moetapele gantle ntla segešeng moetapele ke modimo modimo ke ena etelelang pele mme ebe mo na lefatsheng o beya batho le dikgalefa kapa baemedi ba gae ketapeleng mme re fumana ka gare o kurane le disunnate bontate ba na le ketapele boakaretse bomme e felela mane mo modimo a itseng e felele teng ga re na go kgona ga bomme motlho mo mamosimo mona ba re le bona ba batla ketapele kae-kae ba tlo tshwanela gore ba tle le kurane ya bone e ntšha e ba e takileng gobane ena ya gale e sa lefiwa moporofeta mohammed e totobetse mme ga ya totobala fela e le lentswe ke diketso kapa tlhago le tlholo ya motho ya ipakagatsa mareneng jwalo aforika ena yotlhe le nalaneng ke a leboa mme le ba mamedi
1: Sheikh Ahmed Mohukare ke le buile haholo ke le buile haholo ntate Morena Lesesa ke le bohe le wena Merampone ka ditabatse monate tsa bohlokwa tsa ule re rutileng tsona ka jeno batso di baka ke a leboa ke le buile haholo mamedi ke tseo he ditaba ka jeno re ne re tshebile fela taba ena ya hore na hobaneng ile hore bomme na bana le matla a hore ba etelle pele ka hare ho ditumelo ba rute ka hare ho ditumelo mme ha mamedi re ikutlwetse tumelong ya islamo tumelong ya botshaba bomme bana le matla ho fihlela dibakeng tse itseng empa tumelo ya bokreste e ya dumela hore basadi bana le matla ka hohle-hohle a hore ba ka etella pele ka hare ho tumelo ya bokreste dimahlo hora ke ya botshelela mamedi sentse ke fetela nanong la rona la dimatla la mathumisa bye bye

0: Mampara week e ya pelatsong. Me o bohloka re tshete ha o yo sebeletse. Matshiso ke o ka motsama wa bohlale. Kwela le hore le fetse ko ya pelatsenya borotho. Ka FNB le fa 99 cents fela, ha pick and pay le boxer. Me FNB le fela din totading. Ha le tla tsagatello. Ena ke tsela ya o fula molemo ba tatinya ha.
1: Swipe FNB easy. Aspire le prime life card ya hao e qualifyang. Ho re gona re ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer. Beke le beke. Tshintshela ho FNB ka jeno. FNB thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo, melaona ya putso le ditekanyetso ha stoko sa le teng. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mwabu ya sebeletso tsa ditjhelete le dikadimo ha semolao.

0: Έγαν λινά τη χορό.
1: Gauelo o kerekana tshebeletsong ya lesedi a re dikgoro buleha mamedi e re beya gantle metsotsong e leshomele metsomedi ka morago gore ena ya bosupa ke nako yane he ya gore ke buisane le bagotsi baka bagotsi baka tse wantlheng ke a tseba sentse le tsoile tse wantswantswang ko seng ke a tsebeng ena o tshwanetse ebile a tlanna ye kerekeng jale tsa bonete ba gore wa tsewa wena mogotsi wa ka e re ga o ntse o itukisa mo nabeng tse re qoqa ga ke tsebela be bagotsi le tlhokometse go selemo sentse se fela selemo se ya fela re kgweding ya phato gana jale jena ka mantswe a mang re setse ka kgweditse ka banthago pele tshitwe e fitlha December wa bona ene wa tseba ka kgwedi eo he ke kgwedi e leng gore re tshwanetse be re na le tšhelete kere re se ke nne ra tlhopha batswadi ba rona kere jale ke mane mo e leng gore wa gopola selemone se qala ke ile ka buisana le wena ka taba yane ya go boloka tšhelete ae wa gopola ke ile ka bua le wena selemo se qala ka mogotsi jalo ka selemo se qala jena a ko qalo go boloke tšhelete jale ke a dumela gore kgweding e a e le o ka bathoeng mokotla wa gago wa tšhelete o santse o le boimanyana ga gonka mona re ya utlwa gae ka nnete tšhelete e teng ka mona gopola ke ile ka o gopotsa kare o nne o latlhele diranta ka moo o latlhele di-2 ranta o latlhele di-5 ranta ga e ba motlho mo kgona o matane ranta motlhamme wa gao o file ngatanyana o ila bona o latlhele ka moo ga e be papa a o fa tšheleteo ya sekolong ya dijo ba ke a tseba le rata tšhelete le ya sekolong le batla ba tšhelete batswading ba lefe tšhelete la ntse le nkile dijo empa go le jalwa ke go a tseba go tšhelete o fuwe tšhelete o ka seje kao fela e ke sere papa o file 10 ranta kapankgona o file 10 ranta o boija ka letsatsi le leng sekolong kao fela o sana o na leto o tshwanetse o je ranta ka jeno o sana o je ranta jalo jalo jalo jalo 5 ranta nengwe ene o e beka mane ka mokotleng wa gago wa bona ka lentse mane mo rereng ke spar box sa gago wa bona mo re sebedisang lentse lena la spar box ke a tshepa ke re jalo o tla utlwisisa ke bua ka eng a ko ntswetse rona wena o se bolokile bokae 079 758 5066 079 758 5066 a ko kene ka mona ka WhatsApp wena mogotsi wa ka mama a se ka o sebela batswadi ke kopa se ke ga ba sebelang ke batla fela utlwa rona wena o sobeile bokae motlhomo wa o tsebe empa ga o ne o sheba o ne o bone kare mokotla o aoo kapa wena motho yo ngaa ga batla bo dipompong o ya ka moo wa lata o se o lata o se o batla mazimba o se o lata jale ka mane ka mokotleng wa rona jale wa tšhelete a tšhilona le a sukodisa bagotsi 079 758 5066 a ko nthumelele molaetsa ka moo e nthumelele molaetsa ka moo kapa o ntetsetse 086 000 3084 ke utlwe rena e be wena o sobeile bokae amba ke tsa ke a tseya batswadi ba lona ba lebetse tšhelete dibankeng ee ke tsaya batswadi se le le tje se le le tje batswadi ba lebetse tšhelete dibankeng ee o ntse latlhela fela mama ka mane a ko nthumelele molaetsa mogotsi moo ke utlwe rena e be wena o sobeile bokae kapa mokotla o tshwara Unsos na leto

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Dumela mama di bontsi. Nna ke le o ditabe ka mona ka fashion ya kalare. Ka ke sefa diranta, ha ke kgone ho di bala hobane di ngata ka pencil case. Ke di kenya ka pencil case diranta tsa ka. Ke kopela nkgono wa ka hobane o na birthday ya ka labohlano. Ke re happy birthday nkgono wa ka, o hole.
2: Happy birthday nkgono, empa mama ha ke a batla taba gore a o thabele wena mogotsi. Fela ke thabile ka taba ena gore wena o boloka diranta ebile wa tlhalosa go dingata. Ho ho bontsha go tlile pencil case ya gago ya tlala wa
3: bona. Malaski. Nna le bitsela ka ke bokamoso. Fana ka ke motshate. Ke kena sekolo Newville Primary Farm School. Ke bala grade 5. Nna mwaka ha mphile tšhelete. Ha ke ja ka ofela. Ke soka ke e boloka.
2: A mogotsi wa ka banna.
4: Dumela Auskin, lebitso la ka ke Zoe Mahlatsi. Ha mme wa ka nna ha mfile tšhelete ke a e save-a, ke ja 5 ranta ka letsatsi. Thank you Auskin.
2: Thank you Ausi, 5 ranta ka letsatsi mimi.
5: Dumelang Auskin, ka mo le sedi ya.
2: Hello abuti.
5: Nna lebitso la nna ka lebitso ke Naledi Nyama ke. Ke dula ka Themba Kubeka re seng kgotsa. Ntse ke save-a tšhelete, ntate wa ka ga ntsa fa tšhelete ntse ke e beya, mara ga ke e bale gore ke bokae, ke tla e bala ka December.
2: Yes boy. Okay wena mogotsi wa ka. Oho eya.
6: Dumela Auskin, ke nna Mokana Ponyane Mokatsane Street wa pele mapa. Nna Auskin ke na le 500 ka mokotleng wa ka. Nna ke tlo e beela fitlhela ka December, ke tseya fela ka December e tlo ba 900 ke sebe ke lo reka. Ke tsamaya le bonkgono ba ka le bomme wa ka.
2: Ba bye mogotsi, 500 e ngata 500 mogotsi. O se ka kadimana ka yone utlwa. Ee, o bona ke ga o e beile. Ee, mama le ga ka ba re hee a kgo nkadime mogotsi, go mojotsa e nena ke e beileng. O bona o ka qala fela o e tshwara fela o tlo ithuba, ke a o jetsa mogotsi.
7: Hello Auskin, nna lebitso la ka ke Mathisa Sechegela ka Mountain View Thabantle. Nna ke na le mora mpuletse akhaonto, o mpeela tšhelete kgwedi le kgwedi gore ka birthday ya ka ke tsebe go reka ntho e ke batlang.
2: Shapo Ausi, re leboha mama hle o utlwa.
8: Dumelang Auskin, nna lebitso la ka ke Bonolo Lepitla. Nna mme wa ka a mfile tšhelete, nna ke a e save-a, ke a e beela yona.
2: Okay Ausi, re leboha hle o utlwa.
9: Dumelang mamane bongi, ka lebitso ke nna o nthatileng kala. Nna ha mme wa ka a mpha tšhelete, ha ke kgone ho e save-a.
2: Ha
9: le hantate wa ka kapa obuti wa ka a mpha charge, a ke kgone le save la ka mpha, mme wa ka mpha 20 ranta a re ke ye ka yone sekolo, ke siye something yana e ke kenya mo safe. A ke kgone mamane bone, ke tla ke jele kaofela 20 ranta e because of you. Ke reka bo makwenya sekolong, ke rata dijo. Thank you
2: Shafo Ausi.
10: Malang Auskin, bitso la ka komphile pulenyana, ke kena sekolo Hani Baka. Nna cha ha mme wa ka mfa tšhelete, ga ke go mfa 5 rand, ke e ja kaofela.
2: Ha!
10: Sharp,
2: okay sharp mogotsi he.
10: Malang Auskin.
2: Oho, e ntse le ene, ge ke bone mong ka mong. Kukwa ke sa tsebo gona ba re, ha nna ke e ja kaofela, kukwa ke sa tsebo.
11: Dumelang Auskin, ke nna o bang ka mona ka Bloeding Vision. Nna mwa ka ha re file tšhelete, ha re kgone ho e save-a. Ha re kgone ho e save-a, ra e ja.
2: Hobaneng? Tango. Fela hobaneng mokgotsi o sa kgone ho save-a tšhelete?
12: Dumela mamane bone, ke nna Boitumelo Nhlapo ka mona ka Frankfurt. Nna mme wa ka ha mfile tšhelete, ke e ja kaofela ebile ke a e tshola ka bone ka osane ke ya birthday.
2: O mogotsi wa katlhe o gola monate o sane utlwa, ee o letse gape o sane re tlo o kopela utlwa mogotsi, re tlo o binela utlwa.
13: Dumelang Auskin, ke nna Bonolo Mafatla ka Hub House. Nna ke bala grade 4B. Nna ha ke ile sekolo, ke ja tjhelete ya ka kaofela ha ke boloke maoski. Bye-bye, Oskini.
2: Bye-bye. Sho! Hai, sheba kgotsi ba ka ke a utlwa ka nnete. E, ke a utlwa go na le ba reng bona ba fuwe tjhelete ba kgona go e boloka. Ba bang tshe wa tshwara nna se ke no bua nnete fela ke ja ka ofela ba ke rata dibeko ke rata dijo go re tshelete nna ha itshwegetse o bona hantle gore ha ke gone go bala ke na le tshelete ke tlo le bulela ba gotsi ba ka gona go baneng le bohlokwa ke tlo le jetsa gona go baneng le bohlokwa hore le thuto boloka tshelete le banyane ya kere
14: dumelang o skini nna ka le bitso ke ka moso sehlo Mona bophelo mo bang work station 7 ke kena sekolo ikokoetse primary school ke bala grade 6 na o ke ni mwaga o mfa 10 ranta ha ka ta be ke ja bo 2 ranta ha ka ta be ke be nining ha ke sheba ka be ke o tla thola ke tshwere bo ma 28 ranta o skini thank you ke a lebo
2: ke le buila holo a butuhle ke le buila holo na mogodi jwale ke batla go tseba gore na hana ba le je ebe o sona le bokae ha kana ko nona 28 ranta mogotsi e
15: dimelanga ski di bitsela ka ke tshepo puti class ke dile qanqa ke kana sekolo ke dise na ke ntata ka ha dile ampa chelete ke saver ka ntong ya ka ka dia porontsa bye bye ski
2: bye bye
16: Hi Tuli, I'm making the date to the Lankarek. In the date to the Lankarek.
17: Dumela mama skin nna ke fuwe tshelete ya ka ka mazimba lebitso la ka ke boikokobetso mosepele ke dula botshabelo
2: hallo ousi shapo ya lona bagotsi ba ka tlokele jetse heng wa bona ha o beya tšhelete o na le mong gape ne ke re ke tlo le jetse re ke utlwe mong yena goreng
18: lensesekere mama ka ngiphe imali ke a ikayo
2: Ha, wika yonke. Ha, mogotsi njani. Jwa mogotsi. Ha, she, ba gotsi ba ka WhatsApp bona ntho ke ratang ka bona. Go ba ipuela nnete fela.
19: Tumela mangani pe. Di bitela ka komo le mo si ya ke dila Senegal. Ke dila Senegal. Dita ke kena sekolo Senegal primary. Bala grifona ka fuwa tjhelete ke tlo ja ka ofela.
2: Ha!
20: Mela skini, lwitse la ka ke tlhano la fatso molake. Ke dula protesteni. Ke ja tjhelete ha ntato a ka mfile.
2: Oho, ka ofela. Ke na le bokae ona jwa. Go tshwanetse o ithute o e sebedisa ka bohlale. O se ka ba e ja ka ofela. Le nna ne ke le ngwana ke lekana le lona. Ke ntse ke kena sekolo, ke le monyane ke fuwa tšhelete. Ne ke sa e sebedise ka ofela. Le hana jwale tjena tšhelete e sale ntse ke e fuwa. Go na le yane ne ntse ke be. Ntse ke na le yona le hana jwale tjena. Ke a tseba le tlongolwa ke ba re ke a o bolelela mogotsi wa ka. Nagana o tloa ke sale lemo tse tlhano. Ke se ke le mokana. Tšhelete yane ne ntse ke e beya yane ne ntse ke akere o tla nogephola ka December jalo ka bana ba bangwe. Jwale mogotsi ke utlwa mona rena o na le 28 ranta o sa na le 25 ranta. Mogotsi tšhelete e o e bolokileng ga o e sebedise. Ntle le ga e ba ke lebaka la bohlokwa. Gobana ke kwa tseba go ka kgwedi ya December e re ratla go reka sena le sane. Jwale ka nako tse dingwe o fumane go batswadi ga bana tšhelete lekaneng. Tšheleteng yane ya gao yane sa le o e beya o tloa selemo ga se qala. O kona kgonang o eng ka he o fe motswadi wa gago a o tlatse e be o reka ntho ene o e batlang. Akere jwa le kana go tsedi nka tsama ka sekolo fumane reng ka maeto ka sekolo ha o nka leeto ka sekolo o tla botsa motswadi go ke batla chocolate ke batla eng ke batla eng ke batla motswadi ga e ke na le yena fela chelete nyane ya ha o yane yane yane yane o gona o nka o tlatse ka yona wa e bona wena mogotsi wa go jwa yo ruta go etse jwang o be bohlale ka chelete ska ithuta ga o na le chelete o boja ka ofela o sala o sna nix o go rwela ba botata bo jwa mwana mogotsi wa ka yo lukisetsa hape le bokamoso ke matse bang go sane chelete o ka reka koloi ka yona hana vele tsena ke tlhalositse ka batswadi ba se ba le buletse di banka chelete ya di banka yo mogotsi wa ka o sana o solo sekolong kwana fela letla utlwisisa nako entseye empane ke re fela ho wena nna ka jeno ha o fuwe chelete ke motswadi wa sky ja ka o fela ha o file ranta nka 50 cent o je o be 50 cent ke a ikwala mogotsi wa ka ke thabetse ho buisana le wena Franz Dlamini mamedi metsotso ke mashome a tsela a mamedi le metsotso tseletseng ka mora hora bo supa re ya ho Franz Dlamini are we praise your name re tsebo ya ho se khutlwana.

yana ya re Jehova ha utlwa dipoleletse wa halefa mollo wa tukela Jakobo bo hale ba phamela Israele hobane ba saka ba dumela ho modimo ba saka ba tshepa thuso ya ona le ha o le jwalo wa laela maru hodimo wa bula menyako ya mahodimo wa ba nesetsa manna ho ba fepa wa ba fa mabele a le hodimo ba ja e mong le mong bohobe ba dinatla wa ba romela dijo ba gora sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa batleng modumo sekgutlwana se sa batleng lerata e santsane le motantsi Samuel Magele sontaheng sena ya o hwehlang ha re be mmoho ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng.

mamedi ha re rapele o halalehile o halalehile o halalehile modimo ha o ya feta ngwena ka halalelo le fatse lohle le tletse ganya ya hao di rafime le dikerobime di a khumamela me le rona re alatela modimo ya lokileng ka ho leboha o seng hona hore re file phefumolo ho bile o re tsusitse rona mmoho le malapa a rona modimo wa rona re kena letsatsing lena le o re fuwang monyetla wa bobedi wa bophelo re utlwa lentswe la gao le o le mamela ha le re rute ha le re fodise ha le re tlamelle qetello modimo wa rona ha le re galeme re bula ditsebe tsa rona le dipelo tsa rona o dumella wena gore o bue le rona re tshwarele melato ya rona le ditshito tsa rona ka lebitso la Ntate le la Mora le la moya o halalelang amen ha re bale ka thuso ya Morena dikarolo tse tharo ka jeno ha kgutshwanyane fela Joshua kgaolo ya bohlano temana leshome le metso mmedi Exoda kgaolo ya leshome le metso tsheletseng temana ya bone ho isa ya bohlano le Luka kgaolo ya leshome le motso mong temana ya pele ho isa ya boraro Joshua kgaolo ya bohlano temana leshome le metso mmedi ha e le manna ya fela ka tsatsi le hlahlamang le o bajileng koro ya lefatshe le o ka lona mme bana ba Iseraele ba ka ba hlola ba sa ba le manna ba mpa ba eja dijo tsa lefatshe la kanana ka lemo seo Exoda kgaolo ya leshome le metso tsheletseng temana ya bone le ya bohlano ya ba Jehova o re ho Moshe bona ke tla le nesetsa bohobe bo tswang lehodimong setšhaba se tla tswa se ipokelle ho lekaneng letsatsi ka matsatsi ohle ke tle ke baleke ke bone hore na ba tla tsamaya ka molao wa ka kapa o seng jwalo e tla nne e re ka tsatsi la botshelela ba bokelle habedi ho lekanang tsatsi le leng le le leng Luka kgaolo ya leshome le motsomong temana ya pele ho isa ho ya boraro mohlomong ha Jesu a le bakeng se seng a rapela itse hobane a qete thapelo ya hae e mong wa barutuwa ba hae a re ho yena Morena re rute ho rapela jwalo ka ha Johanne le yena a rutile barutuwa ba hae a re ho bona ha le rapela le nore ntata rona ya mahodimong lebitso la hao a le ke lekgethehe ho tle mmuso wa hao thato ya hao e etswe lefatsheng jwalo ka ha e etswa lehodimong temana ya boraro o re fe ka matsatsi ohle bohobe ba rona bo lekaneng letsatsi le leng le le leng lena ke lentswe la modimo a modimo ona fela o lehlonolofatse ha manna a fela ha o bala buka tse qalang tsa bebele di fupere molaetsa wa ka moo modimo o leng lehlakoreng la batho ba ona seo re se bonang ka hara dibuka tsena ka moo modimo o phetisang ditshepiso tsa ona hore lefatshe lena la pallo le tla fuwa ditloholo le ditloholwana tsa Aborame ha setšhaba se lahlelwa ke tshepo ba kopana le diphepetso modimo o dula o le ka lehlakoreng la bona ha Aborahama a hloka phoofolo ya sehlabelo a eme hlooho modimo wa itlhahisa thabeng ya Horebe ha Josefa a lahletswe le meneng le ommeng lefu le motšametse sefahlehong modimo ka botshepehi ba ona wa itlhahisa wa mo phahamisetsa paleising hore tshepiso ya lefatshe la pallo e tle e tsebe ho phethahatswa ka mora dilemo tse 40 tsa ho hahlaula hara lefella moloko ka mora moloko wa tla wa feta jwale setšhaba se fihlile ka hara lefatshe la pallo ba

tse seo baneng bana hana hore bana le tokelo ho duma sona sa fela batho bana ba bile mpelo dithata ho tloa elime ho ya ka Exoda gaolo ya botshelela mo banganyisana le Moshe le Arone dipakeng tsa elime le Sinai re kopana le bona gaolo ya bohlano ya Joshua modimo wa mehlolo o ntse o le ka lehlakoreng la bona letong le tlohang bogobeng ba egepeta ho isa lefatsheng la pallo ho ne ho hlokahala hore setšhaba se lokisetswe ho dumela hore modimo o tla fela o phethahatse tshepiso ya ona sena ke sehlohlolo sa leeto la Iseraele ho tswa moo ba tswang teng mme ke nakong ena e ketapele ya Joshua moo leeto lena le fitlhang ho seo tshepiso ya modimo e phethahatswang ka yona ena ke pale ya ho ketekwa ka thabo le ha manna a fedile empa hona le seo ba ka se ketekang ka thabo ha manna e fela bophelong ba hao ithute ho keteka hobane tshepiso ya modimo ka bophelo ba hao e se tla phethahala ha phoofolo e hlaha e thapiswa mme e fetolwa phoofolo ya lapeng e lahlehelwa ke maqheka le bokgoni ba yona tsa ho tsoma seo baneng ba tlwaetse se tsoma letsatsi le letsatsi hobane jwale e fuwa dijo tsa letsatsi le letsatsi ke a e ruileng ha dijo tsena tsa letsatsi le leng le le leng di fela phoofolo ena e tla shwa ke tlala ha e le manna ya fela le lona re jwalo re tlwaela tseo modimo re fang tsona ka lerato le ka mohau ho fitlhela re se re nahana hore re na le tokelo hodima tsona ha nako e fitlha ya hore manna a fele e ba re nagana gore modimo ga o re rate ha e le manna ya fela ka tsatsi le tlhatlhamang leo ba jeleng koro ya lefatshe leo ka lona mme bana ba Iseraele ga ba ka ba tlhola ba sa ba le manna ba mpa ba e ja dijo tsa lefatshe la Kanana ka lemo tseo tshepiso ya modimo ga setšhaba sena se tswa egepeta ebile gore ba keke ba lapa ba keke ba nyorwa tela o ba kenya lefatsheng la pallo go na le matsatsi ao re tsogang ka dipotso re sa utlwisise gore dikarabo tsa letsatsi leo re tla di fumana go tswa kae e be manna a tlhaga go tswa moo re sa tsebeng go ile a fitlha nako eo bophelong ba bona jalo ka baiseraele modimo o ile wa emisa go tsholwa ga manna ena ke nako eo modimo o re lokisetsang se e tlang ka pela rona gore ditshepiso tsa modimo di phethagale o tla etsagala gore seo modimo o re fileng sona ka dilemo tse 40 e be se a emisa ena ke nako eo modimo o tlisang tatso e ntšha ka lehanong la ka le la gago ga manna e fela re a gopotsa gore nako ya seo re se tshepisitsweng le yona e atametse ka nako ya bona ya lefelela ba ile ba gopotsa Moshe le a Arone ba ba nganyisa gore ba gopola dipitsa tsa dinama le bogobe ba egepeta malemeng a bona tatso ya dinama le bogobe ba pitsa tsa egepeta di ne di tlwaelegile gobane le ga ba se ba le tafoleng ya manna pelo tsa bona di santsane di le morago ga manna a fela go bolela gore o na le se tlabosegang go feta se tlang ka moramong manna e ne e le go kolobisa leleme go ba lokisetsa monate wa se tlang se ba lebile moefankgedi johanne kgaolong ya botshelela temaneng ya 32 ha jesu a bua ka mannana ke gore ba ne ba batla manna fela e seng go feta moo seo ba neng ba sa se utlwisise ke gore manna a ne a ba lokisetsa monate wa tholwana tsa Kanana segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa batleng lerata segotlwana se sa batleng modumo Arbina Sefela, Mudimu Abuikanyo.

se khutlwana sa ka se kgetheileng se sabatleng le rata se sabatleng modumo mantswe a thapelo ya morena ho ya ka Luka e ba se hopotso hore bohobe bo lekaneng letsatsi le leng le le leng ke sona seo ba neng ba se tshepiswa e seng o feta moo empa ho lekaneng letsatsi ka leng se qadileng e le ho amohela bohobe bona ka teboho le kananelo sa isa mo meharo e etsang bahane hore ba na le tokelo kapa ba nahane hore ba na le tokelo yohle ya ho sefuwa ba ba ba qetella ba se ba komakoma ke ho tlwaela ho fuwa ke tlwaelo ena e isa mo thapelo tsa rona tse lebohang qetellong di nkelwa sebaka ke ho tletleba le ho komakoma pela Modimo matsatsi a mabedi ka mora mokete wa Paseka ha ba le ntshintsa ho kena Kanana ba ja koro bohobe le tholwana tsa lefatshe lena le letjha ha e le manna ya fela lena ya ba letsatsi leo Modimo o ba tlosang kgathatseheng kapa o kgaketseng bohobe bo lekaneng letsatsi le leng le leng ba kena lefatshe leo ho lona ba tla tshwanela ho ja ka mofufutso wa phatla tsa bona ba ne ba se ba tlwaela Jehova ya fang eo a mo ratang a robetse empa jwale ha e le manna a fela mme jwale ba tshwanela ho fufulellwa seo ba se jang ke leetong lena le tlang Kanana moo ba bang ba bona ba ileng ba batla ho kweneha le ho kgutlela Egepeta ho hloka Kanana e le ho tseo Modimo re fang tsona ka lerato ho ka isa moo o tla ikutlwa o batla ho kgutlela sebeng hape manna a felang a re ruta hore re be le kananelo ho tseo Modimo re etsetsang tsona maemong ohle Modimo wa rona o na le tsela eo re fang ka yona ha Elia a dutse molatswaneng wa Kerite o mabapa le Jordane makgwaba a nna a mo tlisetsa bohobe le nama ho sasa bohobe le nama mantsibuya o ne a enwa metsi a molatswana mosadi ya neng a le ka hara dikoloto o iphumana a dikilwe ke dipitsa tse tletseng oli ka moshanyana ya neng a tshwere mahobe Modimo o fepa matshwele a ka bankete tse hlano ona ke Modimo o ha manna a fela o tsebang hore fa seo re ka se jang mme re ke ke ra bolawa ke tlala re ke ke ra nyorwa ha manna a fela bophelong ba hao ha se nako ya hore o tletlebe ha se nako ya hore o komakome pela Modimo empa tswamo o neng o gaketswa teng o ile itsomela ntumelle ho hlomella ka tsela tse hlano tsa ho phela le ha manna a ka fela bophelong ba hao re ke hopotse hore ha manna a fela ha o bolele hore Modimo o lebetse se o tshepisitseng sona empa tseba hore ho na le Kanana e o tlang o e lebile ntho ya pele Modimo o tla itlotlisa ka maemo ao o tswang ho ona le ao kenang ho ona ha dintho di fetoha bophelong ba rona ho fela ha manna e ba ke ha Modimo o batla re hodiswe ka hara mmuso wa ona hobane mmuso wa Modimo ha wa ema nqa e le nngwe ha e ba re rata ho hola meyeng le nameng re tlameha ho bona ho fela ha manna e le kgato ya ho kena bophelong bo botjha moo re sa tlo gaketswa teng empa moo re tla ikgwantlella moo re tla itsomelang seo re tla seja ntho ya bobedi hlompha batho ba bapalang karolo ya hore o hole bophelong e ka ba ka tsela ya ho aha kapa ka tsela ya ho swetsa re ke o hopotse hore ha e ne e se ka batho bana mohlomong e ka be o ntse o dutse moo o neng o dutse teng selemong se fetileng ha manna a na a ne a sa fela setšhaba sena sa Modimo e ka ba se saka sa ka tseba monate wa koro bohobe le tholwana tsa Kanana wa hlokahala hore manna a fele bophelong ba hao hore tlhonolofatso tse ikgethileng tse o tshwanelang tse tlang di o lebile di tle di fitlhe ka hara bophelo ba hao ntho ya boraro se ka dulela ho batla ho sireletsa seriti sa hao ka lebaka la diphoso tseo di entseng e nngwe ya dintho tse thata ha o tlameha ho tswa ka hara sehla ke takatso ya ho etsa e ka dintho di hantle le ha di se hantle ho na le batho ba bangata ba dutseng ka hara manyalo a sa ba sebeletseng ka lebaka fela la ho se lemohe hore manna jwale a fedile ho fihla dinako bophelong
tse o tla qoswa ka mashano go bane fela ba neng ba fumana manna ba se ba sa fumane go wena. Mona ke mo re tshwanelang go hata mehlaleng ya morena Jesu. Re rata kapa re sa ratwe, haholo mo lerato le leng siyo e ba re ahlanya le go feta. Re batla go ratwa, re qobella go hlomphuwa le mo hlompho e leng siyo. Ha se bohle ba tla go rata bophelong, manna ya fihla nako ya gore a fele. Ha se bohle ba tla go ananela, le ha ba ne ba go ananela haholo, ha se ka moo o neng o shebile ka teng. Lerato le hlompho tseo ba neng ba go fa tsona go fitlha nako ya gore di emise. Ntho ya bone, kgaohana le batho le dibaka, isita le dintho tse senang tokelo ya go kena kanana ya gago le wena. Ha re tla nakong ya go tswa lefatsheng le leng go kena o le leng, go ba thata go utlwisisa gobaneng Modimo o tla senya dikamano tse sa o tsweleng molemo, tse o kgutlisetsang morago, tse o utlwisang bohloko go feta go thabisa. Go na le maemo a o re fetolang metswalle le ba leloko go nka sebaka sa Modimo bophelong ba rona. Re a ba rapela, re phelela bona, re ipona re sena bophelo ka ntle go bona. Ke ka go tshwanelang gore nako e fitlhe gore le bophelong ba ba gago, manna a fele. Ntho ya bohlano, kena lefatsheng le letšha la bophelo ba gago ka tebello e ikgethileng. Ha e ba go sena se setle seo se emetseng kapa seo emetseng ka pele, Modimo o ne o sa tlo o dumelela go tloa lefatshe lena le o natefetsweng ke manna a lekaneng letsatsi ka leng. Hantlentle, manna bophelong ba setšhaba sena e ne e le dijo tsa nakwana. Ke ka gao di neng di bitswa bogobe bo lekaneng letsatsi ka leng. Ba ne ba sa dumelelwa go nka mofa wa manna, ba ne ba sa tshwanela go ipokelela manna sebakeng sa letsatsi le tlatlamang, gobane Modimo ne o tseba gore nako e tlo fitlha manna a tla fela. Baheberu a ba re gopotsa gore ke moqadi le mophethedi wa tumelo ya rona, mohlodi wa bophelo ba rona. Ke ha re ithabela go ona, re fuwang le go apeswa ka maatla. Modimo o emisa manna gore setšhaba se fetole takatso ya bona ya letsatsi ka leng. Mahalapa le maleme a bona a labalabele go gong feta manna ha manna a emisa. Modimo re lokisetsa gore re shebele pele tholwana tsa Kanana. Se tla hlokwa ke bophelo ba gago ka ra tumelo ena ya rona, ke gore re be le kutlwisiso ya gore re kena lefatsheng leo ha re tla ja re tlamehang gore re leme. Go fela ga manna ha se taba gobaneng ha manna fela, empa go lokisetsa takatso ya tseo tla dija go di sebeleditse. Ga ke tsebe go kae gona jwale, empa nna mo ke leng teng ke gopola matsatsi a tlhonamo mo Modimo o ileng wa tlisa thabo bophelong ba ka. Ga ke tsebe ha manna a fela bophelong ba gago a bolela eng, empa bophelong ba ka ke a tseba gore e ba ke fumantshwa monyetla wa go fitlhela tseo ke neng ke sitwa go di fitlhela, go bula mamati a neng a kwetswe ka maatla le botlhale ba Modimo e seng ba ka. Le ga o ka bonagala e ka manna a fedile bophelong ba gago, a tlisa tlala, ntumelele go ba wa pele ya go gopotsang gore katlego tsa lefatshe lena di keke tsa tla go fitlhelela seo o tlwaetseng o phela ka sona letsatsi ka leng se emisa. Se ka makalela monyako kapa lemati le gatlhanywang sefatlheong sa gago le lokela go kwalwa gore o tlo o tsebe o bulea lemati le leng, gore dintho di fetoge ka ra bophelo bona. Dumelela gore manna ana ao le ga o tletleba ka ona a emise, mme o tla bona seo Modimo e leng gale o tshepisitse sona se phethagala. Lefatshe la pallo ke tshepiso ya ka le ya gago, mme ke lefatshe lena re lebeletseng tse kgolo. Re kena go lona gobane re dumela gore go na le tse kgolo tse re emetseng, gobane ke lefatshe leo re fumanang re baletse dintho tseo re neng re sa di bone ka mahlo. Le ha manna a fedile ka tsatsi le tlatlamang leo re jeleng koro ya lefatshe lena ka lona, empa re setleng sa kotulo ya seo re se lebeleditseng le seo re se tshepisitsweng. Le ha manna ena e ka fela, empa se re tshedisang
ke hore Jesu watla ha ke tsebe manna a o neng o tlwaetse o phela ka ona a fedile neng bophelong ba hao mohlomong ntse o koma-koma le wena hore mosebetsi wa ka o fedile kgobo ya ka e kwetswe lenyalo la ka le fedile ke manna a felang bophelong ba hao a fela jwalo hobane modimo go na le se o lokisetsang sona ka pele go fela ha manna e ba tshepiso ya tsatsi le letšha le tla tšhaba ka ra bophelo ba gago ha e ba o mothating wa go nka bophelo ba gago gobane go na le se putlameng ka gara bophelo ba gago dintho a di sebetsege o bona go le lefifi o bona go le lerotho manna a na a felang ke tshepiso fela e tswang go modimo gore go na le letsatsi le tla tšhaba botšha ka gara bophelo ba gago se ka ngongoreiswa ke batho ba tswang ka gara bophelo ba gago ka lebaka fela la dintho tse etsaetseng bophelong ba lona manna a na a felang ha e be segopotso go wena gore ke nako yeo modimo o nkang sebaka sa gae ka gara bophelo ba gago le ga ba ka tloa ka gara bophelo ba gago le ga ba ka sutha ka gara bophelo ba gago se ka ifumana o dutufetse ka lebaka fela la go nagana gore batho bana ba tloile mme o bodutung ha manna a fela tseba gore ke qaleho ya leqepele letšha la bophelo ba gago segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa batleng lerata se sa batleng modumo ke motantsi Samuel Magele sontaheng sena ya reng mohau wa morena Jesu Kriste lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle amen ha e le thato ya modimo ha re kopane sontaha se tlang.

0: Holy Life Family ka pine monate ba re hlekang tsebeletsong ya lesedi ile shemele metsetseletse metsotso ka mora hore ena ya borobedi ke nakwe leng hore re buisana le bonkhono le bontate moholo maqheku o hle Africa borwa hona le taba mone ke batlang ho tloba botsa yona ke hlokometse mamedi hore hona le maqheku a sa batleng ho dula le bana ba bona hore ba ba hlokomele jwale ke batla a se bona ka ofela che ba teng be ile ngore bona ha ba batle ibile ngone o tla hlalosa ka pantate moholo a hlaloso go yena ka nete ha ba tlotsa maya ha hae e le bana ba bona go tse ba ke sono ka motswadi wa rona o dula a le mong ke motho a nwa dipidisi tsa high chetsa bo botsofadi ga moqanehela ge le bana ba hae re ya bona go ngone gona wa sokola ka nete jalo fumane kana go tseding ha ke se ke iphumanetse ntlo kae kae ibile ke itshebeletsa kwana ke itulela kwana ke bona ga tshwatsa mihla le mihla ke tla hae ke ya bona ka nete ngone wa ka o sa tsofetse ka nete ha sa gona o dula le mong hey le ditsotsi ka nqena ga tshaba hore ba ka nna dikana tsa mokenela bosiu jalo fumane go khagula gona ha le batle go ha batle utlwa letho la ga ka re bitsa dikopano tsa di family re mo be fatse a mpusi sore o solo dula ha ngwana ha o jwale o a hana ke re lo hlokomela mo re hlokometse hore ka nete o mong ha bata ke Maria kwana re lo philisa monate jalo ke batla ho utlwa bona bo ngone le bontate mo le rona le baka le etsang hore ba se ke ba batla go lophela le bana ba bona ke lefe o chaka tenga ka eta a ya chake che yang ke na go itsenga gotle empa ho lo dula tenke ke bone ka go ba le bothata mo moatla hana teng gore nna ke batlotsa mamona ha ka mona ke a opula nna ke ne ke na leng kgono ona ga hlalosetse ona ga bolella gore yena ha tlotsa maya a lo dula ha malome wa ka ka pagimise le haeng la maqheku ba kana go tseding fumana gore ga mo jotsa go etsa mo ile haeng la maqheku wa hana mamedi ba hana ke batla fela o tseba gona ho ya ho tswa ho bona gona e le ho bothata ke bofe bothata bo kae ba re lo hlokomela he ha ba mohlomong ke le mosebetsi jolo ka ile sonta tjena ke usile mane ha ka lapeng hona le ausian thusang kapa mme an thusang kapa ntate o thusang ha ebo le motho wa ntate moholo a tla o hlapisa a itse bonete ba hore o nwa miriana ha o hantle ka nako a o kenyetse metsi a futhumetseng dikausu go go hlokomelehe o kila bona o dule mo shebelle TV le tshiare ka ofela cheo ka nna wa tswa ka ntle wa bona gona o etsa jwang ba ke ke tsa ba le batho dula fela a o tlisetse tiko go etsa nthongwe le nngwe batlang empa ngone ha batle ntate mongolo ha batle jwale ke batla utlwa gone be bothata ke bofe 0797585066 hantlentle bothata ke bofe ke batlang go noka pantate molo ka boyena ebe yena ntshwetsang gore ke ni nna ha ke batle hobane ha iba mohlomong teng eleng go noya e bana ba bakileng ba bua lena ka taba eo ebile monkatsa ke bona jo santsa gnatla a gena go e kini butlehle butle ke ne re kitla ka feka mona fela ke ka mabengeleng ka gutla
1: ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o kaka le botla le mo emeng ka pele o tshintsha di dikoloto tsa high tech qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe di tefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa high tech qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintsha le sekoloto sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso tla di ntso tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya tshebeletso tsa tjhelete le dikadimo a semolao
2: loko la boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho di sebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french garlic chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards di itheko tsena di iqala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August ha tepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo

0: Ke Major League birthday ya Shoprite. Merikete ka kao subsidize diteko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolutse jolo ka di 410 grams tse pedi tsa Right Brand baked beans. Ka 20 randa fela. Le 250 grams ya Nescafe Re Coffee. Ka teko e tlase ya $56.99. Disolo di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Loko.
2: Ke a utlwa taba lona.
1: Mela mama ne bongi ya bua mona ke mangaka emile mla tshuti hai mama no thata go ha hao ha ona le bakale le ka ha o ke ha o mama ne o etsa ntwe ba tanga la ha o lo dula amagadi o dutsi ka ro popo ba ntse ba o yetsetsa eng ha ro yetsa matsa ba re e mama e mama and o tla etsi o iketsetsa hai thata thata mama.
2: Okay, Nkgono.
3: Sister Dumela man, o bua selo se seng se botlhoko. Nna ne ke dula le Nkgono wa ka re le babedi fela. O fitlhela maemo a ke bonang gore no, a ke sa kgona. Tshwanetse ke mohlapise ene jale ke motho wa mme, ke motho wa ntate. Lebe ke bile batswadi ba ka kare lekang le tlo monka a hana a bolela gore no, yena ntlo ya motho yo mongwe ga ena boroko. Ora idaayo re motsekisang ora tloae ke le ra mo foster ga monga ka foster o ka se kholang ka go busi bona bo a tsamaileng ka bona bo ke a hlokahala
2: ya dumela
3: ai nthoni thato bua nka ona sister ke a leboa ke Max ka Senegal
2: sho a ya che paper ya ski sub di Max hle e yona bone tifela ke bone yetsa hala ha o tlhokene ke sho ke le nna ke mongwa bana ba ba ho ditsweng yong khono ke salmonyane ke bo letse matsonga khono che bua nete fela ke ne ke hlola ke ha bo malume wa ka ba baholo ba bua ba gatshe wa bona ke ne le lontsa le monyane ya ka se gone o hlokomela che ke rena ke tla ke ntse ke gola ke le ngwanana e ba re ya tlo go lo dula a ge ke re next ya hana are ke batla go dula mona a ka mona ibile a tshwa re nna ka nete ha le ka balankisa makhekung ka nete ke ha ke tlo go bala ka gotso jole ke ya utlwa Pt Max wa hlalosa go bona bosumbo la itlhoka lai ke tabatse bohloko hle
4: dumela ke ne de gera a ngwana ka ha bobebe ho sia tsohle tso di sebeleditseng ka thata o sesatse borona ho etsagalang ka tsona ha bobebe ngwana ka mo o tlwaetseng teng ho boima ho tsamaya ke ka ho le ngwetsi e llang ha e ya lenyalong hobane jwale o lo qala bophelo bo botjha e seng hobane re sa rate hobane ho se bobebe ho sia tsohle tso di sebeleditseng ka thata ngwana ka ga rata hona empa pelo e salela morago ke a leboa ngwanaka o be le letsatsi le monate
2: ke a leboa Nkgono ke a leboa ke leboile gagolo wa tseba ke a utlwa Nkgono ya tlhaga ka nnete ga le ntse le ntlhalosetsa gona bothata ke bofe
5: dumela kendi
2: Nkgono
5: teng ngwanaka le ka
2: ke a phela
5: re bolokile ka moha
2: ka mohao Nkgono
5: ke ne bua le Nkgono mamoja lefa mona botshabelo
2: eya Nkgono
5: siwa
2: e yang go
5: kini na hana ke seketsa maya ke lo dula ha mogwenyana ke sia haka kini ka pa ha mo ra kini ngwana ka rona ka nnete pelo tsa rona di hana he ha ha ho monate mo monna wa o sile ntem manyeo
2: e yang khono
5: ha re khone ka nnete ho tsa marlo dula ha bakgonyana ka pake maqhekung ke sie haka jana tsetsa ka jwale ke ne ke di sia le ma sebentse re di katiletse ke ne ngwana ka o khona ha wa ke na dula ha monate jalo ka haka le ha ke tla ke fitla ke dula ke dula hantlenyana ke dula o kile bona haka ke dula fela hlekine ha motho wa tsitsipana ngwana ka ke tlo go jwe
2: ha mogwenyana
5: re tsaba yona ntweo tse go tseba ngwana ka mara ke re ke ha hao mo ke a tsitsipana ngwana ka mmele rena a iputhului iputhuluha maharona tanki kini ngwana ka tanki tsatsi le monate ke kgone mamojalefa mokgatlhe block C1 botshabelo
2: ke lebuile go leng kgone mamojalefa mokgatlhe ka monaka botshabelo ya ke utlwa re kini ha mogwenyana ka nnete ha mogwenyana e yang go fela ha ke utlwa ha mamedi ha ile tsena ha isa batla ke nne ke hano ba jwa le ka re ke nganyisana le maqheku a ka che fela ke utlwa empa ke tsa malapeng a mang ntse e le bothata le hana jwa le tsena bana ba nkgono ba ntse ba eme go nkgono ka nnete wa sotleya nkgono o mo bona hle o tse rona re shebile ke re ka lihlo leo le batho ba bua ka ntle ka mona ba aisana ba ga jotsa go cheke neilwe ka nete nkgono wa ha wa motlwella wa ya Gauteng kwa ke ba hlalosetsa ha ba tle ba gatshe mago ka bona nkgono o phela bohloko jwang a tshika nete the mighty pillars ba re moya

0: Pila Sebare Moya Barbe Hansa Mesusung Emma Shumama Bedil Mesuteleting, a Pelagfika Horing Ya Brobong 079 758 5066. Rikutu Rikinaling Hornuka Pantatemulo Finkamuna, a can shallow settle back a high or Nike leaf. If I had your own Hono Boholo, a balaka in Honor Naki Nakina Sian Kuyaka, Linda Tao Moholo. Ha ke la isi ya ke ni eh dintho dingata hampe ka ntlo ena ke sie ntlo ka kini ke sie dipalesa tsa ka ntlo tseng gone mong ke motho a diphofolo are ke sie diphofolo tsa ka le mankini mane ha ha o mane lontsha ga jolo ka ngwana eh ha mogwenyana eh ha ngwetsi ya ka ga a kini a o solo ka tseleng mojwale
1: a kini a u bima ho tla latela ho ye makhekung kapa hamora kapa hamoratsi ho betere o mpatlele motho a tata a nsebeletsa mona hae makhekung ole a ehle wa ka ne ke bone ke ne ke sebetsa mo makhekung a makhekung mo mahae a mang a makhekung ha ba tshwara makhekung hantle ba tla be ba o tlapile ha bana ba tlo o bona o wa tlata ba re motho na sa tshwana le ngwana so bana ba se ba nka taba ya motho o a ntse a le se le tshwana le bana ae ke ne lapeng la gago ke lapeng la gago
0: ai ke a utlwa nkgono ke a utlwa ka nnete ei ai chae botlhoko ga e be ka nnete ka fitlha boemong bo
2: kgotso kene setlolo gao ka nnete ke taba e bima eno a go tsamaye utlwe gago o bo dula le mokgwenyana kapa o bo dula le makoti jo nana we ai ga o kgone le gore go ka itsitsina ka nnete ke taba e thata ena ngwanaka setlhoo sena se o buang ka sona tsatsing la kajeko gobaneng re sa batlo ya o dula kae kapa kae she ga se taba e bobebe ka nnete ke taba e boima e kgathatsang moyeng ka nnete gana o kgone le gore o ka wa itsitsinya wa etsa jwang ei ei makoti ka mona o tla o omesomela ei a bue ei ga o kgathatsa a o nnathe ka tlelapa ga re netse ngwanaka ga se taba e bobebe o tlo a gago ga se taba e bobebe ka nnete go nna o ya kata ka mona nka lefielo o fiefielo o tla bontsha gore thekola fatshe hee wa bona wa kgathatsa wena ae nna ke dumele ngwanaka banke ke nkgono dithato ka mona ka wadibidibinong
0: ke lebuile gagolo nkgono tlhe ke thabetse go buisana le wena fela e neng tshosang ke ya gore le leng la mabaka le etsang le tshabe botlamo ga bo rona ke gore jwale re ka ra leshapa a chikanete la e bole ngwetsi nkete ka botla mme wa molekane wa ka jwalo ka batšhe
3: ke ne dumela ngwaneso
0: nkgono
3: o bua le nkgono reina le nna ke nkgono ne ke dula le nkgono la bona bo mme wa ka ke ne ga ka re ga ka ga o ne o mo etsa nix

Neteng gono wa itlokalla ka panta temoholo. Fela he nna qeto ke nkileng ka jeno ke ya gore bonta temoholo nna ke bone ka ga se batho ba nang le stress gore ba ka lo dula le rona. Ba tla utlwa ntatemoholo a ntetsetsa mona ka panta temoholo a anthumela molaetsa gore ke ni a ke utlwa bontatemoholo ba thotse ba itse tu ka jeno mme ka nka qeto ga tshe. Bothata ho tshwenke bo ngono fela. Bontatemoholo bona ba sharp. Abana botata fela he ke utla bongkhono le bontate mona re sa le qobelle re ne re batla fela go utla gona ebe matshwenyeo ke a feng fela he re ya utla go ka nnete botata thata gore le tshaba gore sitisa dibakentsa rona le bone ka re ha le tlile maga gona re tlo utla bohloko re tlo le tshwara hampe re tlo ba jwang jwang fela he kana go tseding ha o be jwalo re mpa fela re utla bohloko re le bana ba lona empa he ha re le qobelle ha ke le qobelle ha ke batle ka jeno ebe bana ba ngkhono ka bontate mona ba tlo re utlile ke ni witse a nna ke re ha ngkhono re ore fela ngkhono ke re lwana ka hlakoreng le leng o shebe mabaka o ka fumana kana go tseding ngkhono ke motho ratang ho wa fela ke motho a body high blood o ka ke bothata ngkhono ka pantate moholo hle fela he ke a dumela shaba ka tsela engwe ke shebile metso tse mameding ke samane ho ye mashome a mabedi pele re fitla ho reng ena ya borobong e re kongele sbuno are ewe getsemane.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Durban e malala laotswe. Dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo ho tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka ho bona dintho ka leihlo le leng tswelopeleng ya dinaha, ntshetsopeleng ya diindasteri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka hohle-hohle. Ha dinaha tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsoho, kgwebo e a ntlafala, matsete a hola, mesebetsi e ba teng, mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe, le katleho eo re abelanang.

0: Ke ole buile ke ne ba mamedi khotsong ba le lapa metswalle le basebetsi mmoho ba ke letse tshebeletso ya lepato ya Constable Thapelo Tlometsane ya dilemo tse 29 sebakeng sa Zebediela profensing ya Limpopo. Tlometsane ke e mong wa mapolisa a mabedi a ileng a bolawa ka ho thunngwa sebakeng sa Rige Park ka botjhabela ho Johannesburg. Mosebetsi mmoho le yena Constable SPO Sibeko o phomoditswe borokong ba hae ba ho qetela maobane. Moholwane wa Thapelo David Tlometsane o mo hlalositse e ne le motho ya ikokobeditseng.
1: Ke moshimane o e leng gore o be a kgomotse kudu ka maatla, le ge e le gore o ne le taba le wena o be a ka se go botse ka lebaka la gore o be a tšhaba go kgopisa motho kudu ka maatla. Ke moshimane o e leng gore o be e le motho wa go ikokobetsa, wa go se bolele ka metlha le ka metlha, mara o tlo go diragatsa seo motshepitšang sone go kare a šome o šoma kudu ka maatla.
0: Sepolesa sa Limpopo se hapile thepa yo o dumelang e ne e sebedisetswa go rafa o se molaong dibakeng tse fapaneng le bathoeng la Sekukune. Thepa eo e kenyeletsa di-generator tse 4 mme e hapilwe nakong ya letsholo le bileng ka labohlano. Go sa le jalo o boetse wa fumana batho bao go belaelwang e le barafi ba se molaong gaufi le sebaka sa morafo. Moeli wa sepolesa boemong ba porofense ke Malesela Ledwaba.
2: Ba phethagatswa molao o bakgweditse bašomi bao gononago ba sego molaong ba swarelile ka mafolofolo medirong ya moepa. Maloko a tšhireletšo ba SSG ba ile ba ba thibela go tsena lefelong leo, ba šitiša ka katlego mediro e sego molaong. Ka morago ga moo maloko a ile a tšwela pele go ya Mandagsoek moo ba ilego ba kopana le bašomi ba bantši bao go gononago ba se molaong. Ba gononelwa ba ile ba tšhaba lefelong leo.
0: Dithupello di ntse di kginnwe nakwana yunibesiting ya Fort Hare campuseng e Alice ka mora matsholo a boipelaetso ba baithuti a neng a tletse merusu malebana le meralo ya motheo ya bodulo ba bona e sa jeseng ditheoelang polokeo le dintlha tse ding tsa tsamaiso. Baithuti ba ile ba ipelaetsa kgatlhanong le meralo ya motheo ya dibaka tsa bona tsa bodulo e seng e tsofetse le o peperana campuseng le ka lebaka la difensetere tse thubeileng, marulelo a anelang le tsamaiso e fokolang ya dikgwerekgwere. Baipilaetsi ba ile ba qwaketsana le balebeledi ba tshireletso le mapolesa ga meago e mengatanyana ya kampase e tla tšheswa e leng se bakileng tshenyo ya thepa.

0: ditaba tsena tsa gore re a ye borobong di felela monao ka boela tsamela o imamelela tse ding gape ga nako e tlabe le gore re a ya lesomele motse o mong ba kgulong a matala le tau
1: ga ko leboe ngwana mme go sengona ga mpha sebaka sa gore ke kene ya o dumedisang lenanong le legolo ke thuso mo taung mo mmamedi e motle e dumela ke sonta beking ka jeno lenaneo ke la magulong a matala lenaneo le legolo lenaneo le matla lenaneo le buang le nna lenaneo le buang le wena kgotso kgotso kgotso hantle fela metsotso ke mene gona jwale ka morago gora ya borobong ga ko dumedisa o seng gona ke re go wena ko atamele re tsamaye rona le wena re ke re wele letsogong la modimo re se ke ra wela letsogong la motho re be go jana le letsogo la motho re be gaufi le letsogo la modimo dumela ngwaneso dumela ngwana mme re tlanka leeto lena o fitlhela metsotseng a mašomo a mararo ka morago gora ya lesome mpeng ya lenaneo ke tlabe ke tsama le moruti Lefu Maine gona jwale metsotso ya rona ke e mehlano ka morago gora ya borobong mommamedi go na le ntho tse ngata tseo ke ithutileng tsona bophelong ke a kgolwa le wena go na le tse ngata tseo ithutileng tsona bophelong empa go na le ntho e le nngwe e tsang gore nako nngwe o eme tlhogo o seke wa tseba o etsa lefu lefu lefu lefu lefu ko ye mong le mong ya tlhokagaletsweng modimo no o adimile mme o boetse o latile o ya tlhokagaletsweng ke ntate modimo no o adimile o mone ntata o kutse ka nako e telele mo wa leng teng gona jwale o fodile ga a sa kula go botlhoko fela kore ga o sa tla tlhola o mmona ga o sa tla bua le ena ga o sa tla tlhola o utlwa le ga a kokota ka nako e o a fitlhang ka yona ga a sa tla o hweletsa lekgale o fedile tshediseya o tla o pula le moaneng a rata o dula teng nako ngwe ga o kena ka tlong e tla ka wa mmona ga the o sa ile go na le kakapa e ke sebeditseng le yona kwano ka dilemo le dilengwana eo re neng re tsamaya le ena maetong ga matelele ga re le o gatisa itsa ke utlwa gore o sa robetse ka dumela gore bophelo ke ntwa phomola ka kgotso skeki phomola ka kgotso morantlhapho o e lwanne ntwa ena go bana ba gago go ba ileng ba o tseba go metswalle ya gago le ba leloko modimo no o adimile mme o boetse o latile Pepi. Pepi. Pepi. Pepi. Ine ile nako. Ine ile nako.

0: E ne ile nako. E re ke nke mabenkele. Wo!
1: Ke wa phunyeletsa, o ya pele, ke lerato ka motsamao o motle. O ka le botla le mo emeng ka pele. O tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying ho loan e leng ya FNB ka FNB app. Ho ina le o lefa dikoloto tse ngata, mona le mane. Jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi, ka sekgahla se le seng sa tswala. Ha le fe ditefello tse ding ka thoko, mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi.
2: Ka FNB Credit Switch, kopanya dikoloto tsa hao tse qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app. Ho ba neng o lefa ngata, tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. O fumana sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo a semolao.

Motemotle e le shumele motsolomong a metsotso ka morao hora ya borobong. E fihlile nako yane nako e sa lontso e lebeletse. Le ho wena momamedi ke ntse ke re ho so holokile hle. Ho so holokile. Ho wena ngwana mme, ho wena ngwaneso, ho wena rangwane, ho wena malome. Ke utlwile ka lefu le le hlahetseng. Ho tlaloka. Ho tlaloka. Lo wena ya kulelwa motsotsong ona ke na le wena. Ke na le wena ngwaneso ke utlwile. Hore o na le mobabi lapeng mo ho tlaloka. Ke utlwile. Ho na le wa leloko ya leng sepetlele. E ba le tshepo e kgolo hore ho tlaloka. Ho tlaloka. Ho tlaloka. Metsotso le leshomele metse mmedi ke nka mahlo a ka ke a lahlela hodimodimo dithabeng. Ke rata ho kopa o sengona. Ke kopele wena ya ntseng a batlana le mosebetsi. Hore modimo o phamise letsoho. Tshepiso eo e ba o etseditseng yona. Ha e phethahale. Ha pheta ha le tsepiso yeo o fumane mosebetsi. Ke bele hape hona thabeng ena yeo ke leng ho yona. Ke o kopele ho ya hodimodimo. Hore jwalo ka ile wa lahlela kopo ya hao ya mosebetsi beka. Ho ka ba le motho ya le mong ya e bonang a utlwela bohloko. A o bitsa. Wa fumana mosebetsi. Le wena ko shebile ke eme thabeng ena. Ke a o kopela ho ya hodimodimo. Hore a ka utlwe sello sa hao. Ra o phumule meyokgo. Ho na le tshepiso e kgolo. E kgolo ka tsela e makatsang. Ha e phethahale. Ha ke lebale ya batlang ho qala kgwebo. Ha ke lebale ya batlang ho qala kgwebo. E ba le sebeto se ka ba le letswalo. Ke eme sekgeong hona jwale ke a rapela. E be ka modimo ka o fa sebete. A o fa matla. A o fa kelello. A o fa bohlale. Ba o re qale kgwebo ena. Ha o bonolo o tlo ba thata. Empa e qale. O tla bona.

ebile ha o qala kgwebo go na le ba tlang o tsheha go na le ba bang ba tlang a tswa go bapala gore wena o a bapala o seke wa tshaba go mmolelela motho eo gore monna la o ka ba thata jwang la o ka ba boima jwang la o ka ba boima wa ba thata ke tla lelaletsa matlho a ka dithabeng ke mo thuso ya ka e tlang go tswa teng lelaletse matlho ao dithabeng thuso eo e tlhokang o tla e fumana Christ died for me.

Christ died for me. Christ died for me. Mametsele nane o lelo go lola makhulong a matala sontaha baking. Ere ke bue le wena ngwana mme ke bona o sa tswa kena hona le mo tswanteng. Hona o tla ba go tle jwang re jalo ka o gathetse o ka phumula wa robala. Hina lo ruwetse tsona tsena tse o batlang go di tsa go phumule hle monna o ile o robala. A o sie phumula o ile o robala o gathetse hona le mo tswanteng. Wa tswa o tsa maile botsiu. Ha o tsamaile bosiu o kopana le ntho tse ngata ke diphoko ke dikatse ke dintja nako ng kopana le ditadi jwale ha ntho tsena di ile tsa o makatsa bosiu kena ha hao ka kgotso ka moya o phodileng ke a o kopa ona ntwe tena mbophelo mba motho gore motho a tswe mo a tswanteng ha fihla a kene ka tsela yo ba tlang go kena ka yona ya tena ntho e bile utlisa bohloko bona mona moholwane bona sheba a go hlomphe mmao monna ke mushimane a go hlomphe mmao ngwanana a go hlomphe mmao a go le ke o hlompha mmao ke a kopa ako hey hlompha mmao o tswa mo tswanteng go kopana le diphoko wa kopana le ntodi hana o fela bosiu jwana ha o kena ha e mona o kena lapeng ako fe mmao ako fe ntata o khotso ako fe le lapalena leno khotso ako ba fe khotso ba hloka phumulo o so ba tinne wena o nana gore botlhale o nana gore o etsa dintho tse ga o botlhale o seo ba tinne

Motemote ke tswa re hona jwalo khona mpona ho marrangrang a maholo wa marrangrang a tsebeletsona e leng le CDI FM mekena le bonnete ba rutla no kene ko bona ke bue le wena o tla no kene ko bona ko kene jwalo ho marrangrang ho bana ha isale ke bula le nane o lena o ina le nna ke tsama le wena dumela metsotso e mashuma mabedi le metsotso e medi ka morao go ra ya borobonga ke o kopile ngwana mme ke o kopile gore a kokene me a o fitla ha ile pe mona ba ke ba phumule o so ba tinne ho lekane o so ba kopantse hloho o so ba dubile ho lekane o fitla ka morusu wena beke yenwe lengwe e ba morusu la pe mona beke yenwe lengwe e ba mo firifiri la pe mona matsatsiana ka ofela e ba mo firifiri la pe mona ba khatetse ba utlwile ba tineile go lekane ba fe phumulo ba fe phumulo ba fe phumulo ba fe phumulo

a semohe motse motle ke tswa o latela lengolo moruti maine mmolo wena mo mamedi lengolo lena ke ne ke itse ka tseno ha ke no le bala empa moya wa ka hona jwale gore ho nna o tlameile gore le bala lengolo lena lengolo lena lengotswe selimo kamra ho ba ke ngole le naneo la makhulung a matala me ha ramangolo mangata ngata na ke ntseng ke na le ona ha o ke ntseng ke a hula hona jwale ke le lena mangolo ke le lena mangolo e ke le leng la mangolo lengolo lena wena mo mamedi motle motle ke lengolo le ngotsweng ke motho ya le mondi mashoma mabedi le metso e robedi ka nako yeo me lengolong lena la hae ke lengolo le le telele haholo ke maqhepe a mararo kaofela empa ho na le ntlha tse tharo tse nne tseo ke lokelang hore ke tle ke di tshware lengolong lena ho tloha mona ke emane qetellong ya lengolo lena la hae lengolong lena Moshanenwa wa tletliba. Ngolo nlena moshanenwa wa lla. Se wa lanka sona. Ah, mtabung. Ulla kamaye. Ore mai ha mrati, ibile ha mutlwisisi. Ore mai ha monkele hlohong. Ore mai ha motsebe hantle. Ore mai ha na taba le yena. Ke opola hona le dintho tseo ke ileng ka dingolangola kwano mona tse pedi tse tharo. Moo ke ne ke re ebe banna ona mo watlang ho bua ka ntatae teng na. Empa ntumellehe mo mamedi lengolong lena. Jolo ka ke hlwaile dintlha tsena. Mme ha nkutlwisisi, mme ha nthati. Ha na taba le nna. Ha mpone. O le modimo a shoma mabedi le metso e robedi. Hore mpa ha ke sheba ka nako nngwe ke bone ka o utlwisisa kgaitsedi ya ka o feta nna. Ha re rate ka o lekana. Ke lengolo le ngotsweng selemong sa 1986. Ke nkile selelekela sena moruti wa ka ka se behanyane ka thoko gore ke kgone go kena lengolong lena. Ngolla mmae o ngolletse kwano re go makgulong a matala. Ore moruti ke nkile qeto ya go ngolla. Gobane go na le se jang pelo ya ka, se jang moya wa ka, se kgathatsang maikutlo wa ka, se tlabolang maikutlo wa ka, mme ya ntswetseng. Mme a ileng a mpeya mokokotlong wa gae. Mme a ileng a nyantsha. Mme a ileng a nkapesa. Mme a ileng a nthapisa. Mme a ileng a ntshasa. Mme a ileng a sebedisa kama ho nna. Antati, angkutlwisise.

0: motaung ka tsatsi le leng itsa ke bua le mme momami diko fa taba yena metsotso le mashoma mabedi le metso robedi ho le ba ho renya le shome ka tsatsi le leng itsa ke bua le mme yaba mme o re honna ke khathetse e bile ke utlwile ke ditletle botsena tsa hao o dula o la ka nna kana go tsohle ngwana ka nkutlisa bohloko matsatsi a manke kere go baneng ke ile ka o belela o na le mantswe a etsang hore popelo yaka ibele le hlaba le leng le o ksa lo tlisising ka tsela yo buang le nna ka yona ha ke ne ke sa urati e ka be o simona ha ke ne ke sa urati e ka be o sa buile nna ha ke ne ke sa urati e ka be o sa ka wa nya tsweleng lena laka ha ke ne ke sa urati e ka be o sa ka wa ba mokokotlongwaka ha ke ne ke sa urati ngwanaka e ka be ke sa ka ka o hlapisa le o hlapisa e ka be ka leleme laka ke sa ka ka hula mamina a neng a o bipetsa ka molomo wa ka le leleme laka e re ko o bolelle lemong tsena tseo leng ho tsona jolo ka o bile o sebetsa a ke re wa sebetsa o ya theowela o etsa eng o ntse o dutse le nna e re ko o bolelle ka jeno ntho e ko o fang yona ke ena mme ke tlabe ke fe le kgaitsedi ao empa ke batla o qala ka wena wa tseba ha o na le tšhelete ha o na le tšhelete o le motho wa mekete le meketsana o etsetsa metswalle ya gao mekete o etsetsa meketsana le enwa mo o le nwang teng le tawa mo o le tawang teng le ja mo o le jang teng le braya mo o le brayang teng sheba ngwanaka sheba moshimane ga leqeta o etsa dintho tseo kao fela batho bano bao o ba etseditseng moketsana mono bao ba etseditseng phathinyana yeno mono ba tsamaya kao fela momamedi mohlomong a wa utlwa gantle e lelapalong batho bano ga o qeta o ba etsetsa mokete ba qeta go ja ba qeta go nwa ga mokete ono fela ba tsamaya ga ba tsamaye le wena wena o tla o le mone lapeng mona go jalo he ngwanaka ga ona tšhelete kajeno kajeno lena ga ona tšhelete ga o bone gore o sebeletsa eng ga ba sa leyo pela gago ga ba sa leyo pela gago ga ba sa leyo pela gago ba tsamaile gantle jalo ka moketeng ane o qeta o ba etsetsa mokete ba ne ba tsamaya ba o siao le mongwe le gona jale ke mona ba o sile le mongwe o tlo oela nna wena o tlowelana le nna wena oela sho ga re ngwanaka wa ngwela man wa ngwela ga ntho tsa o di o tlola ba o sile ba se ba o shebela mane ba sena taba le wena o wela nna jalo ka mmao o se ka ngwela wena o se ka ngwela o se ka ngwela ntho tsa o di o tlotse o tlo mputela mona thotsa o di umaka ditse o tlo mputela o tlo ntjwetsa gore ko hloile ga ko batle hei mmaya ba sheba kwana e re ke mpheke bapale pinena mohlomo mmaya o la bapala pina ena ka nako eo a e bina ka tsela engwe mpa gona jwale se e binwa ka tsela ena
1: bawo ngiyacela uyigcine impilo yami ukhusela umoya wami hey
0: hallelujah
1: hayi ngicela ningini yawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje silent silent sayisibambatho sakho sondela ungesali

Lena ke leeto la mme kgweding ena ya basadi. Ke nkile lengolo lena la le motseno ke kgolwa le gona jwale ntho e ka reng ena ntse e etsagala. Mo ngwana a emelela mmae ka dinthontho a bua metlholo o re ngwana ka ga o bua le ntle. Ke ba le lehlaba le leng le o sa le utlwisiseng popelong ya ye kileng ya o jara. O etsa dintho tse ratwang ke moya le pelo ya gago go tloa mono o tla go nna. Lena ke leeto la mosadi. Lena ke leeto la motlhomong go na le mosadi e mongwe ya a leng leetong lena le tshwanang le lena la lengolo lena la selemo sa sekete makgolo a robonga mashome a robedi le metso e tsheletseng. Mosadi a welwang ke ngwana gae. Ngwana gae ga bua metlholo ntho di gana go fela. Ke tswala pele he momamedi lengolong lena.

Ntate Motahuma, moruti wa ka. Ke ngolo la kgale ga go lena. Ke ne ke so bile ntate moruti maine ka nako e. Ke ne ke sa tsebe re tsatsi le modimo tla mpha moruti. Enoha ya lempelong ya ka lefu maine. Ntho ya bobedi o mme wa ka ileng a e bua le nna. O ntshwetsitse ka mo metswalle ya ka le ka mo bophelo ba ka boleng ka teng. Gore bao ke neng ke ba thabisa ba felletse moketeng ga mokete o fela ba tsamaile. Ke mantswe a ileng a nkutlwisa bohloko haholo a mpontsha gore mme ga nthate ga ke ba le tsietsinyana ga ana taba le nna o mpolelela ka moa go tshwanang le mokete ka teng go bolela eng gona go ntate thuso.

0: Jwale mme o re ho nna ha ke tlamehile o phuthulla mpho eo ke shebane le yena ha ke na nako ya o phuthulla mpho eo modimo wa mphang yona letsatsi o re letsatsi le letsatsi ntate motaung ntate ke a o botsa ntate na letsatsi le letsatsi motho a ka o fa mpho letsatsi le letsatsi hey, moshimane mamela monna o ngolletse kwano mona a o buti tsone le hona jwale so le ntate re seke ka re moshimane ntate tsone mogolo hona jwale mpa he hai kinkile ntwena ke la tletse hona jwale mamela mona mamela mao uri letsatsi le letsatsi bona le mpho yo modimo wa ofanyona ho ho hena uri na mpho yenu wa iphutulla so tlamele ngo sietsa bophelo ba hao ko iphutulla mpho yena yo modimo wa ofile nyona ha o tlamela ho iphutulla mpho yo modimo wa ofile nyona shebane le yena o blame ana le yena o lwantsana le yena o bua ka mo ratang ka teng le hona le motho e monyajwalo yeo modimo a mo fa mpho letsatsi le letsatsi ha tlana o ra iphutulle o shebane le maphelo a batho ba bang shebane le dintho tse etswang ke batho ba bang o mathisana le maphelo a batho ha ana nako ya ho phutulla mpho ya hae o blameana le batho ka ntho tse mo hlahelang Ana nako ya uphutulla mpho yo modimo a fanang ka yona letsatsi le letsatsi mpho ite yo modimo a fa motho letsatsi le letsatsi o tjo jwalo mmenwa ke tla ofa le bitso la hae ha le nana o lilo wela kwa kuna le mpho yo modimo a ofileng yona ka jenu o file yona ma ha wa ka wa iphutulla ha wa ka wa phutulla mpho ina ntse e kwetswe le kajeno ha e sala o fa yona go tloa o le monyane ga o so iphuthulle le kajeno o phuthulla tsa batho ba bang mosebetsi wa o ke o phuthulla dimpho tsa batho ba bang mosebetsi wa o ke o matha ka mora dimpho tsa batho ba bang mosebetsi wa gago ke o shebana le dimpho tsa batho ba bang ga o shebane le ena ya gago mosebetsi wa o ke o tseba gagolo ka dimpho tsa batho ba bang tseo modimo a ba fileng tsona Hai, hai, hai, hai, hai, muntangu ringwa, kia choki abuwa. Kele ngolo, le ngotu inki muna inwa, selemon sasekete, mashumaro bunga, kwana, mashumaro bedili mitu itzileti, 1986, hana angola le ngolo lena, maya mulela, are letzati le letzati, mudimu ufanaka mpo, ntota milungu yetza wena jolo kamutu, koruputu lempo vena hao. Hao tlamea wiputula, hao wiputule, ubesa hauruaka na lebatu, hao tlamea wiputula mpo vena, O besa ga o shebane le batho ha o tlamea o phuthulla mpho yona o besa ga o tsebatsa batho feta ka mo tseba ke ka ho o yemeng hona mono mo o yemeng teng le hona jwale ke ka ho hetsala ntsena tse tsahalang bophelong ba hao hobane o hloleha ebile ha o bone ebile ha o bone le mpho yo modimo ga o fanya ona letsatsi le letsatsi o foufetse mpho yena yo modimo wa fanya ona letsatsi le letsatsi hasenna mo mamedi ke le ngolo me le ngotswe ke moshane no
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela utoba na le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hububebe, hau tla hlubotsa bophelo, hau tla tswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di minerale ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jale ne ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespre always giving more
0: bakana e die hang ho fela e die hang ho fela ke se sotho se bakana e die hang ho fela ke tla kwano ka rana na ola makhulung a matala ke bala molaetsa wa tla nkutusa bohloko ntate le nna go jwalo kana ke welwa ke ngwana o dula re ha ke matle ha ke mmae o ja tshelete ha ile di tshomi me o dula nkwela kana kotsohle ntate motaung wa nkutusa bohloko ke molaetsa e ke qetang ho bala mona ha ba kukenga ka bela ka kopana le molaetsa mong hape ke mametse ntate motaung ke ka mona ka sosolo France ho la zamdela ke dutse le wena ke dutse le wena se hlosa ha o sakajeno o bua le yena yena ke a leboa ngwaneso a re twale hey hey hey ke tsakele eto la bomme re le don la bomme kgweding ena re tsama le bomme kgweding ena re ke tle ke fete ke nke mo mamedi e monga ke o dumedi se mono le sedi FM. Ntate thuso o tla pelo ya ka ntate. Ntate o sebetsana le moya wa ka o sebetsana le maikutlo a ka. Jwalo ka o tshwere le nnane o lewa. Ke utlwa hantle se o buang ka sona. Maybe le ke a dumela. Ho jwalo. Letsatsi le letsa. O tshwa nna ke motho ona o ngotse mo mamedi. Muruti maine jwa leketla ho wena. O re ngoletse. Me ke rata o leboa modimo ho bane. Hana ngola kana kweno. Antsare muruti. Ha ka tse ba re tsatsileleng. Ke tabe ke na le muruti le fumaine, Dr. Maine. Mmae o buile le yena ntate Maine. Are jwale ba usile jwalo ka ba ile ba usia moketeng ha ba qeta o jatse o ba dijang ha ba saliyo pela hao jwalo o tla ho nna ka dipuo tsentho ha kang ke tsentho di hana o fela ke leto le tsama ke mosadi e mong ka jeno e mong wana ba motle e mong wana ba mokwale mahlo e mong wana mo lelekise ka thipa e mong wana qetelong aba mmolai hobane ha tla me o sheba mpho yo modimo a mo fanyona letsatsi le letsatsi gore a iphutulle a bona rena modimo mo feeling shabane le ntho tsa batho shabana le mmaye a shebe mpho yo modimo a mo fanyona letsatsi le letsatsi gona le motho ya jwalo ha se bimpo yo modimo mo fanyona letsatsi le letsatsi ana taba ha iphutule lo iphutula e dutsi mo ore monne no le ngolo rena mme wa ka ha tsho jwalo ke a o botsa wena muruti na u kile ba fumana mpho letsa hey Wa bona hala re hlo hona le nthonyana e le nteng ka hlo honya ha mona. Mohlomong o kopantse motho le nthonyana engwe itse, mohlomong o kopantse motho le ntho itse. He? Mau bua le wena. Mau wa bulela. Mau fa bophilo. Ha o bopatse bophilo bo bofuang ke mau ka tlung. Le nna jwale ke a o jwetsa he hona jwale ka jeno. Ka o bolelela ka jeno. Mamela mmao. ke mmao yeo o inka kae kelello yeo o inka kae ditaba tseo tseo di buang mo teng o kgona nore go mmao a ko batle nna wa ntina o inka kae ntho eo o inka kae ntho ya o tshosetsa mmao o ilata kae o inka kae tso le monna moka mma wa theole meogo ka baka la gago a ko phuthulle mpho yeo mma wa buileng ka yona re modimo o fana ka mpho letsatsi le letsatsi go go wena ore mpho eno wa e phuthulla mathisana le ntho tsa batho mathisana le mpho tsa batho o shebane le mpho tsa batho o batlana le mpho tsa batho o tseba dimpho tsa batho feta ka mo o tseba mpho ya gago ka teng ndate thuso motahunga o nkamile pelo ha bohloko nkamile pelo ha bohloko ke molaetsa o tswang ho mamedi ka bela ka kopana le mamedi mo njong ndate motahunga wa ka ngwana ke yeo ngwana ke mo pepileng ha ke next ho yena lietong lena la bophelo jwalo ka hore o tshwere lieto la mosadi ngwana o ntikile o qeta dibeke a ba qete dibeke ke sa tsebe mo wa robalang teng le nou o ngotse jwalo ha ke tsebe o kae ke lekile ho mo fa mpho ena ya motswadi eno a buang ka yona ka mo ruta hore a tshabe modimo a kgetha metswalle ya hae a kgetha le jwala pelo ya ka e lemetse ka hare kgetha metswalle a kgetha le jwala e mong a re ropise ya benya setlaba seputswa e mong a re ropise ya benya ke re setlaba seputswa ga mma wa bua le wena o fatselo bore nna ke a tswa ke a tsama go na le mo keyang teng o le ngwanangwanana ke na le batho ba itseng ke na le motho a itseng o re ropise ya benya se tla ba seputswa morutimaine ke tla go wena kgotso a ko nkatamele metsotso ke mmedi gantle fela pele go gora ya lesome nthate morena thate morena ngwana leetong lena la mmae la bophelo a lelekise mmae ka thipa ngwana a lelekise mmae ka garafu a lla ka mmae ore mmae o mo kwaletse ditsela mmae o mo kwaletse dintho mmae ke lengolo ke ilena motho motle ke le badile bona ngolo lena ke laneng empa ga o sheba ditaba tsa lengolo le di a etsagala le gona jwale di a etsagala le gona jwale go na le monna se e le monna motho o na le modimo a shoma mararo o le modimo a shoma mane o lelekisa mmae ka tlong o otla mmae mo otlela tšhelete ya gae ga a ka bula mpho ya gae yeo modimo a ne ga mofa yona letsatsi le letsatsi

0: Moruti maine ke tla go wena dumela mofokeng khotso phoka ke na le wena o seng hona leetong la kgwedi ena leetong le matla le o re letsa mayang kgweding ena dumela ntate maine. Maine,
1: whoa,
0: hey, ya poka.
1: Ntate Motaung
0: o solete.
1: Me na o qetile na no le.
0: Ha e maina o re ntwa.
1: A o sa hloka hala le hore. Repete mohlala mna o qetile.
0: E maina o ska le ka wa ritswe le na no lena. O re me o qetile bo e butle maina.
1: Ntate Motaung ere re shebane le ngolo lena. Kgweding ena eo e leng ya basadi
0: kakata
1: jwale re hula lengolo lenang le dilemo tse mashome a mane re nyoloha le lona lenaneong la makgulong mona moo ho nang le mohlankana ka nako eo
0: kakata
1: kajano lena e se le monna ibile ha sale monna fela ke a dumela ke monna mogolo
0: kakata
1: jwale ntate Motaung taba ya hae o na lla ka mmae empa hona jwale ho na le ya llang ka mmae seong ena ho na le ya llang ka mme wa hae hore ditsela di kwaleile di kwetswe ke mme ya

0: bakeng sa hae. Ntate Motaung a ke re utlwisise ngolo lena. Motho ya ngotseng ngolo lena, ho na le bothata ho yena. Hobane o re mme wa hae, ha mo rate, o seha mpa ka lehare. Pula e na tshekeletsa. Empa neng tsamao ya lena kapa tsamaong ya lengolo lena. Ho na le ntho e re fumanang ntate Motaung. A ke re kokote metseng yohle. A re kokote matlong. Mo ho mametso lenanao la makgulong. Ho na le momamedi ya nang le bothata bona. Ho na le e mong a reng abuti. Ha tshwara mme hantle. Abuti. O phela ntho a e rata. Kgaitsedi ya rona. O re hlabisa ditlhong. Ngwana bo rona. Ke mapalesa pele. Kgaitsedi ya rona. Ha re tshwanetse re thole mohlala. Tsholo ka ngwana motona ya tshwereng thebe ka le letona a re mo fumane ntate Motaung lengolo lena
1: yobo ha
0: ngolo lena ana re ngolla
1: ha
0: yena o bona bothata e le mme wa ha
1: eke
0: mme wa ha ya samrati mme wa ha ya senanta ba le yena Nane o lena ne le ka thetsa pelo ya mme ka tsela e. Ntate Motaung ho na le mme ya llang hona jwale melaetsa e ya kene.
1: Bua maine.
0: O re moruti maine le ntate Motaung.
1: Bua maine.
0: Le amelang taba e bohloko hakana.
1: Bua maine hle monna.
0: O re nna wa ka ngwana o nrohakang a la hodimo a nkisa bohatong ba lona. Ngwanaka. Ntate Motaung ye mong o romela molaetsa o re. E ka re a ka falla mo wa dulang teng a tela tsohle tse wa di sebeleditseng hobane o na le ngwana ya nang le pelo e butswang ke morusu o na le ngwana ya nang le pelo e mpe e thata o re ngwana hae mona ha ngola o re bosiu ha kena ntate Motaung o tsosa mmae o re mmae ya motsheleditso ngwana enwa ntata ya le teng o tsosa mmae o re a mo hlokomele moshanyana ya dilemo tse mashome a mabedi a nang le metso e robedi ntate Motaung ka lebaka la botawa o sebedisa dithethefatsi ho phela ntho a e ratang o batla le ho busa lelapa labo ntatae le mmae ba ntse ba phela ha ne re badile fela karolo e le nngwe ntate Motaung re kabe re re ngwana enwa o a sotlwa moruti maine ema mona ba bangata hona jwale tjena ba ikang ba sotlwa ba ikang ba phela hampe empa e le hore sesotsa ke bona empa e le hore bonnete ba taba bona ntate Motaung ke bona batho ba seng hantle moruti maine pota motseng ona o ko tlo bona mohlankana enwa ntho eo a etsa lapeng labo o tshwata difestere ka kamoreng a phelang ho yona ntate Motaung o fumana ho kubella mosi o nahane ntlo e ya tjha ha o kena o bona dipipe tso sa tsebeng di ya kae o ntso pakutswa mosi o tswa lefestereng jwale ntate Motaung
1: kakata
0: jwale a re le mona mohlankana enwa wala
1: ke bua le wena o le ka moo ka thibelela kgotso ke tsamaya le wena le maine o le ka moo noka phutha ditšhaba o re dumelele re fete re ile kena blue gambusha o tsamaye le rona re ile kena castle re kene clarence re kene harrismith o tsamaye le rona re ile wela ka mane ka bo reitse rela bo peterstein re nyelwe reng ke bo helebrone jwale re tsamaye ka bo frankfurt re kene ka sosolo re fete sosolo re kene ka mona van der beil park o re tloele re kene sebokeng jwale re tloele re kene soweto re tloele soweto re kene alexander re tloele alexander re thewe re tle ka katlong re tloele ka tlong re kene thembetsa re tloele thembetsa re tloele mvangu a ko re tloele mvangu a ke tsebe nna o re mametse re le kae maile kakata
0: jwale ntate Motaung ha o le hole
1: ha
0: o bona skepse ngwana sotlwang ha o mo mametse o tlwa ngwana a phiriswang hampe
1: ebile ba tseba le
0: ebile mokgwa wa bona
1: ba tseba le upu
0: ke ho ikhaula ntate Motaung mokgwa wa bona ana le diketso tse bohloko ha bua le wena o re nna o lady 100 ha ke tsebe baneng o lady ya le tjena gona jwale ntho tsa ka dikwaleile ha o tsa kwalwa ke mme ya o tlisitse lefatshe
1: ha jwa
0: mme a kileng a bobothela pela sefahlo sa hao
1: ha jwa
0: o sale pollwana ho na le ditaba tse wa di buile ntate motaong ke bua nnete bommarona ho na le dintho tse ba ileng ba di bua ho rona re sa fitlha lefatshe ho na le tlhonolofalo e ba ileng ba e budulella dinkong tsa rona babanka jeno lena re nagana re atleha ka gobane re na le mangwalo a thuto athe ga o tsebe go na le mme e itseng ka nako eo ka pepi e botlhoko ya re ga o fitlha lefatshe a bua tlhonolofalo go wena ore modimo ga o kampolokela ena wa mo etsa setšhaba se segolo wa mo sireletsa wa mo tlhokomela wa mo apesa ntate motaong re re tlhagetse ditabeng tse jalo a ke re shebe ngolo lena re efatshe le lone menwa
1: mme
0: ke leboa motlhankana eo a ileng a kenya ditaba kaofela yena o na re o pepesa mosadi mono a thi dikomiki di a fapana
1: ebo maine
0: taba yena e hlile e tla go yena ntate motaong wa tseba go na le mantswe a tlolang pelo ya kako ye lekgepeng la 539 nna le wena re kile ra ema go diprofobia
1: dibeke
0: tse ka bantse nne go ya dibekeng tse tsheletseng
1: 539 ke go yona
0: ntate motaong re se re le kgaolong ya lesome le na le metso e supileng bala temana ya masome a mabedi a nang le metso metlhano
1: morutimaine e re ke ikenye matlho ngwana ya senang thaba o tena ntatae
0: ntate motaong
1: mme o babisa ya mmelegileng
0: ntate motaong gebe re utlwile mantswe ya mmeno ke mme ya pelo e babetsweng gagogo temana e ne re ngwana ya senang taba
1: o tena ntatae
0: ngwana ya senang mabaka
1: o tena ntatae
0: o babisa ya mmelegileng
1: mme o babisa ya mmelegileng
0: ntate motaong ga o na botlhoko bo tshwana le ngwana senang taba ngwana senang mabaka ngwana senang ntho a ka e behang tafoleng e nepagetseng
1: kakata
0: bebele e re o tena ntatae
1: kakata
0: jalo o babisa ya mmelegileng ga e ba re utlwile mantswe ya mmeno o utlwa mme ya beileng leoto la ga e fatshe ya re mpula e ka tla ena ka botšhabela ga ke
1: fetoge
0: ngwanaka bothata ke gore ga o na mabaka ngwanaka bothata ke gore wa teng ga seore re ya o tenegela empa wena wa tena momamedi pota ka mona ke pote ka mona nnete ke ena go na le ya tenang
1: yes
0: o na le ya tenang ntate motaung a ke tsebe na re tswa ka la phologo a ba kapa re tatamale
1: e re ko o fe nako gona jwale momamedi metsotso gantle fela ke lesome ka morago re a lesome o mametse lenaneo le legolo la makgulong a matala sonta bekeng ke thuso motaunga le moruti lefu maine mona re tsamaya ka leeto le legolo leeto la mosadi moruti maine ke kgwedi ya bona ena e re ke kwale dintho tsena tsaka o phaphamale o fitlhela metsotsong ya masome a mabedi ka morago gora ya lesome ke tla o tshwara gape
0: ntate motaung buka ya diprofobia e re ngwana ya senang taba
1: ya senang taba
0: kore wa mo utlwa le ga a bua ngwana eno ga a na taba mo utlwa le ga a re wa eletsa ngwana eno ga a na taba
1: maine
0: ga ona ntho a e tshwereng
1: utlwa ka mo
0: jale bebele re o a tena ga le jalo
1: utlwa
0: gobane o batla gore e kare re ka mo opela matsogo ditabeng tsa gae tse e leng sijo jale e be se re buka ya diprofobia pelo ya mmae e a babela ntate motaong ke ya tseba re go 539 a ko ye ka nqane fela o ye go 540 re se re le kgaolong ya 19 temana ke masome a mabedi a nang le metso e tsheletseng yona e re ya tshwenyang tatae
1: mme
0: a lelekisa mmae
1: mme a lelekisa mmae
0: ntate motao
1: ke ngwana e mobe
0: shoo
1: ya hlabisang dihlong.
0: Ao ntate Motaung le ha ka kenya brand uti ke ngwana mobe. La ka kenya delela kenya aya se ke ngwana mobe. Horo kentse di snake a ke ngwana mobe.
1: Ah, maine.
0: Ntate Motaung ngwana rabisa mai ka pantatai ke ngwana mobe. Ngwana ya babisang pelo ya mai. Bibele tsho jalo mo mamedi ha re a ingwala. E re ke ngwana e mobe. Ya hlabisang dihlong. Ntate Motaung a ke tsebe na ke mang re buang le yena.
1: Oh yes.
0: Empa nanong la makhudong ho na le mohlankana. Ya mametse more ngwana ya lwantsha mai. Ke ngwana e mobe. Sa khathaletse hore na o apara jwang, o robala ka morenge jwang.
1: Oh yeah.
0: Ha o le mobe. O mobe.
1: Amen.
0: O hlabisa dihlong.
1: Amen.
0: O hlabisa dihlong.
1: Amen.
0: Ntate Motaung ha re hole e ya ho 500. And 47 rentse re ya pele kaulo re serile ho ya 29 mashume ma bedi ana le metse robong ha re ke dimana tse pedi le shumele na le metse mehlano le shumele na le metse supileng verse 15 re thupa le khalemelo di fa motho bohlale
1: thupa le khalemelo di fa motho bohlale mpa mohlankana ya ipusang
0: hai
1: o hlabisa mai dihlong.
0: Ntate Motaung re tlo utlwa taba tsa mena ne mpa fela re hlekela. Ha ona ntho e tenang jwalo ka ngwana ipusang.
1: Hai maine.
0: Ya tla e sa ka batswadi ba hae ba mokolota. Ha ona ntho e tenang jwalo ka ngwana ipusang.
1: Hai man.
0: Ya tla re le ha o hla o bone batho ba o shebile o re ka ba batsota diaparo. Ba ntse ba kgwathana mare ke yena ntatae ke yena mmaine.
1: Eya.
0: Wanena ngwana bona utsiletsile jwale sebile re chapelle ho thela pale o le bodi
1: ah maine
0: ka makala tapule na ile ngwe temana ya 17 ere la ya morawa ha
1: la ya morawa ha
0: ntate Motaung
1: o tla o fa phumulo anyaka la tsemo ya wa ha
0: ke mo re fitlang ho menwa karolong tsa ditaba tsa hae lengolong mena ha thakgowa
1: kakata maine
0: o bolella ngwana hae hore
1: tsama
0: wena o tsejwa ka menate
1: palama maine man palama
0: wena mo botlolo e leng teng
1: palama
0: ke wena mpudi o hlaheletse ka mahetla o ngwana rata menate o rata metswalle o tsamaya le mastiu. Ha una mo sa inteng ngwana ka uno sebetsa chele inetla empa uno ba pala ka yona ke mo meno a qalante ngwana ka o rata menate o rata di ntotsa le fase ha o bona metswalle o bona medimo ya hao wa ba khuma mela wa ba rekela wa ba fepa o ba roba tsa di lodging o ba isa di BNB la ha le tsatsi le la di 16 December ba tsema hore hona le pompo e du tlantshelete ngwana ka o etsa ntho e ratang jale metswalle ha iyo o tlotena nna metswalle e o sile dipoko thodi wa mme ha bayo jale o tlotlopana le ntate Motaung ke ena menwa
1: nka
0: menwa ke mo rata ka pelo ya ka yohle
1: ke a mo rata
0: ka re modimo wa ka re tsosetsa bomme ba tshwanang le
1: haleluya
0: mosadi ya tshwanang le ena
1: haleluya
0: ya mo jwetsang sefahla matlho
1: haleluya
0: e seka re mohlang dintho ke o potelang wa tla potela nna menwa ke mo ratile o beile le o tlo
1: fatshe
0: o jwetsa ngwana ena ditšhelete
1: dingwe
0: jale o seka tla ho nna wa bapalla ho nna ha bophelo bo bapetse ka wena gobane o bapetse ka bona seka tla ho nna ntate Motaung o seng hona ga ke tsebe na momamedi o kae ya re moruti maine ntate Motaung le ntshitse gore ke jwetse ngwaneno o seka tla mpotela ha bophelo bo potela gobane wena o le tjena ntate Motaung mohlankanenwa o phela ntho a e ratang
1: maine o itse How bala bibi? What? Ngwana ipusa.
0: Woah!
1: Wa ipusa.
0: Yena wa ipusa.
1: O ipona a le bitiri.
0: Ha ona ntwa site sibi.
1: Ha ona ntwa site sibi.
0: Ha ona polelo ya leng sika molomo mwa.
1: Hona le me ya ngotseng o re ntate mo down le moruti maine.
0: Ntate mo down.
1: Na wa ka moshimano ile a bona ora tloele university a etsa ngwana. A kgetha ho etsa ngwana.
0: Ntate mo down.
1: Hona jwale ke na le depression. Hoba ha ona ntwa yetsang ha na taba le ngwana enwa ha na taba o kore ke ngwana a ipusang ngwana o mphile depression motswadi ngo tswe ntse pelo tse tharo tse tse patlwileng ka le hare a re ngwana o mphile depression
0: ha etse letho
1: a etse letho
0: ha tswane tse bo etse di thuto tsa hae
1: ke enwa ka ngwana
0: ke ntwa tlang ka yona e ha mo hlokomele Hana nako ya ha. Kali mayo fetu hile. Mujaro kapo maike na tswanetse anke mujaro wa ha.
1: Hallelujah.
0: O tswanetse a hlokomel. Ka pelo ya botswadi. Ntate motang a kereye misekolo ya makulo mbona. Una ne mohlankane re tswanetse mo bolelo. Mamela bafanas. Menati eo e tlo fela tsatsi lele.
1: Mamela boy.
0: Mamela boy ona le nako ye o tshelete yena e we khantsa o tsa tsileleng e tlatswa ka pokothonya
1: maine
0: mamela hantle mamela boy
1: mamela boy
0: wa bona hore o ya udimo le tlase ke kopa ho jetsa hona le mele mo
1: mamela boy
0: ona le mosadi ya le mo e tlare mohlang Sosa hono feto. Le ha mo raki. O mo kontrolotse. Yena uno mata hu yena ka bona mata ho bo. Ba tlabe ba le siyo. Feto lwa ke mao. O shakolwa ke mao. Jalo ka mwana monyane. He, hlompa mao ona jwabe. Motimo a santsane a o adimile matsatsi. E le hore ditsutsa ha o ditsebe o anafala. Ntate motho
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
4: Mela dimela ntate motaung le ntate maine ke mametse lengolo ka hloko ke le mametse tsohle tse lengolo le di buileng dikarabo di eng ke nthwene ke phela mara nna ke le ka gona ho itsolvela yona e staba ho ha ke rate ngwana ka mare ntho tsa nang ke tsa tsona ni se hantle ke bona ga tsa maithoko a tsa maithoko le lelapa hobane o na re imbarasa a rwakana a etsa mihlong ya kaofe tsohle tse boetse mo ke tsona ntate ga ke batlo eketsa ke batlo fokotsa tlhoka lebitso ka maokeng ka mo
1: o na re imbarasa
0: a re tlontlolla ngwana eno a tshela lapa lena ka lerodi ka ditsisi
1: ore ka mmolella ka re tsama ka thoko bokitswa tsama
0: ha ka tjemena ore ha sore ne ke samrara
1: ha maine
0: empane ke mo famuriana o tlo mothusa
1: kakata
0: jale mmena mo hatong wa bobedi o sheba ngwana eno a mahlo lengolo
1: bo
0: ha re ngola mo hlankanena ore maya re hoye Satsilelelelele
1: ba maine tle monna
0: le satsilelelelele bona le mpo ya umutimo a ofanyo
1: maine
0: le satsilelelelele bolela mora wa hai hore wena ke bona hore o shebane le nna hona ke kopakia di melentse hona le present go ba no ngotse jalo o sebedise lentse lena gift
1: maine
0: a re hona le mpa modimo a o neile nyona empa ha o soka o iphuthulla ntho o e tsebang ke ena ke o shebelela thaka tsa hao di phuthulla dimpho tsa bona meno a ke mo ratile o re ditšhomi tsa hao o bone ba phuthulla ka makgethe le bokgabane ha ba
1: tata
0: ntate motompho tsa ding di kentswe ka ra mabokoso a mararo go na le lebokoso le lehutso le thatetsweng tshwanetse o le phuthulle o ye o la bobedi empa enwa ha batlo phuthulla mme wa hae ore o yena ngwanaka e re ko o bolelele go na le mpho ke modimo a o fang yona letsatsi le lelelele o fa letsatsi le letšha o fa dihora tse ntšha o fa menyetla e metšha o fa dikgonagalo tse ntšha o fa maatla a matšha o fa mehauhelo ye metšha o fa mohau wo motšha empa wena ga o batle go phuthulla ntate motaomme eno mantswe a gae re a nka Afrika borwa ga re ba bolelele ngwanaka le anka wa ikopanya tlhogo modimo o file mpho letsatsi le lelelele kapa o batla lebitse sankomota a tlotla o bolelela o shebile banna ga ba sebetsa ntate motaung mme e lemo ga ka bue mantswe ana ngwanaka modimo o file mpho
1: Maine
0: o fampa
1: maine
0: le tsatsile le le le le
1: yei
0: ska batla mona hlanjetsa ke kwetsi ri lati ha ke na snotlolo se kwa landi lati
1: ho
0: ha ke na le mati la di lati tsa
1: ha
0: wena ka bakala metsa mao ya
1: ha
0: ona le mpho ona le mpho
1: ha
0: ntate motjang e ka re ka re ye ma mona ona le tabe e ke utlwang ona le ngwana yo motimo I'm a film po, haso e putulle, haso e tsematsapa, a ho e putulla, ya hai ntate motaung,
1: hase
0: le bokoso le le leng, ke mabokoso a mangata, ke le mpho ha ho e putulla ka tebello, yena mohlankana ha ana expectation, ha ana tebello, We phele la jalo ka tweba e ke na mokotinyetswe e ba tla re na ka ya phunya mokotla o feng msadi yeno a hana re sengwa ya tema tau se bile na ko mo ile ile wa kutse tsa mo mao
1: ai
0: tsa ke san sane me nya buketso ya ka e ala le nano la makhulo
1: au shit
0: au tsara ko dilo leo
1: au shit
0: ba soma tela le pepeng la makholo a mahlano mashume a mane ana le metso e robedi re kere e misemo re etse motlotlwana ngwanaka modimo o fa mpho letsatsi le le lelele o newa dihora tse ntšha tse o ka fetolang tsela yo o phelang ka yona ntate motaung ke mang ye re buang le ena o ka fetola gona jale pele metsotso wotla e mashome a mararo ka mora hora ya leshome o ka ba so fetohile ke rata menwa ke rata mosadi ya tsitsitseng tjena ntate motaomme enwa ha suthi ngwana o ya kwana o re mpontshe o phuthullutseng kajeno ke ntho e ntšha ya o tlang ka yona ke a di malentswe la se buhudi sa tsobeletso ya le sedi hare mpay purple cow me wa hai hore mutimo butsi mamati na wile wa kena bona le menyako ye o buletse na o kile wa tsena ntse ke botau
1: paine
0: nana ona na khulo
1: ah
0: wa mpusetsa morao ka le kodilo lena bona le mo hlankana ya nahana nha baby hona jwale ya itekula
1: ah
0: empa mo re yantse ke mona re sere le khaulo ya mashume a mararo ana le motso le mong buka ke a di profobia re emi sa temana nya le shume e ba re nka temana ya mashume a mabedi ana le metso etseletse temana le shume re masadi ya khaba ke manya tla mofu
1: ma a inkehle
0: 548
1: Mosadi ya khabane ke manyatla mofumane.
0: Mosadi ya khabane.
1: Ke a botloka o fitisa diperela go.
0: Ntate motau.
1: Pelo ya monna wa haye ya motsepa.
0: I bile ntate motau. 11 o skaba ya ho yona.
1: Ke ntsharele.
0: Mosadi ya khabane. Ke manyatla mofumane.
1: Aush.
0: Ke bua nnete nana la makhulo.
1: Oh yes.
0: Re mofuman ya jetsa ngwana ha o so putule mpho ya
1: ha
0: ha wa lo uwa ha wa tsellwa ha o nan tswe we tlotseng o stout
1: ya stout
0: ha na o putule
1: o sele
0: tse motimo a o fang
1: o sele
0: ke le babang o bua ka mo ba ntse ntjotjo o bua ka mo ba etse di tswe menyetla
1: stout
0: O hana o putula.
1: Takata
0: toya ha o temana ya 26. Ke ba se bua mantsiana. Mosadi yo ya khabane. Wa hlamisa molomo wa hae. Ka bohlale.
1: Yo ya.
0: Tate motau ke kopa rutlwa mono lena. O na le wisdom.
1: Yes.
0: Me ya na hore. O na le mpho. Yo so e putulle.
1: Oh yeah.
0: Tate motau ha o no yetswa. Na no lena le ba buima. O na le mpho. Yo mwana ka so iphutulle yo mwana wa so iphutulle mo mamedi ke a tseba wena o bua mamsiana hore bona le mpho yo mwana ka a so ka iphutulla ke ba bibele se bua mamsiana e re hona mo sadi ya khabane mo la ho mo sa o le le meng la ha me yeno o bua ka bonono empa ka ma
1: maine
0: tsa mo phutulla mpho ya ha Ntate ka lebitso la morena Jesu thusa bana ba rona hore ba lemohe mpho ye bohlokwa yo ba fang yona monyetla o motjha dihora tse ntjha modimo wa ka ha o ka etsa gona jwale ba fetohe ba phuthulle mpho ntate re a leboha ha dipelo tsa bona di kgutlela ho wena le ho batswadi ba bona re rapela ka lebitso La morena Jesu Christe. Amen.
1: Ai. Maine jwale wa iphuthulla. Wa iphuthulla mpho yena e o modimo a fanang ka yona letsatsi le letsatsi. Wa wanka mosadi enwa wa mo beha mona. Wa wanka ngwana wa mo beha mona. Maine o etsang. Ke a leboha ntate.
0: Ntate motaung ha re fe modimo sebaka etse mosebetsi.
1: Re fa modimo sebaka. Ho ra etse mosebetsi. Ha.
0: Ntate motaung.
1: Mo mamidi lenano lena o ka ithekela lona. Le reke lenano lena la makhulong a matala. O tswa o tla bapalla ngwana hao. O stout ngwanenwa. O stout. O sile. Ke ngwana sileng o sile ngwana. Ela hona o tsotsang. Wa tella. Tella bohloko. Ke ho santweng. O tina mang. O tata jolo ka hlama ya break flute etsetsweng ka break flute o sele re ke fe mo rutisi baka ke nntse ke mo sheba mona ke mmoni ke nwa ka tshebeletso ke nwa kena mo rutwa ka

mo mamedi ha re rapele morena o modimo ya hlonolofatsang batho ba hao re kopa hore o shebe maphelo a rona ka mohau wa hao o re hlonolofatse moyeng meleng bophelong ka kakaretso re amohela hlonolofatso ya hao ka tumelo re dumela hore o tla re tataisa o re boloke mme o tla re etsetsa molemo ka matsatsi ohle a o phela rona tsena le tse ding re di rapella lebitsong la Kreste morena le mopholosi wa rona amen re bala mo mamedi ho tswa testamenteng ya kgale lengolong la Genese kgaolo ke ya 32 temana ke ya 26 ya ba o re ntise ke ye hobane mafube a hlahile ampa a re hanka ke ka o lesa waya o so ntlhonolofatse bakeng sa sehlooho sa kajeno ntlhonolofatse momamedi re sheba thapelo ya Jakobo ntlhonolofatse ena e ne se thapelo e tlwaelehileng ha se thapelo ya mantswe a mangata e ne le thapelo ya motho ya neng a fihleletse mo wa tsebang hore ntle le Modimo a ke kebe a tswela pele Jakobo mothating ngwana o mathateng Jakobo e ne le morabo Esau o ne a tla kopana le yena ka mora dilemo tse ngata tsa bora le boqhekanyetsi Jakobo mona mo re padileng o tshuhile o ne a sa tsebe hore na ho tla etsahalang bebele re bosiung boo o ile a sala a le mong mme a lwana le Modimo ka thapelo ke moo qetellong Jakobo a reng ho Modimo hanka ke ka o lesa waya o e so ntlhonolofatse.

bohlale ba hae. Jakobo fihla mona a lemoha hore maqheka a fedile. Seo a se hlokang ke hlonolofatso ya Modimo. Empa bosiung boo Jakobo a utlwisisa hore lefeleng naha thote ke nako ye a lemohang hore ditjhelete di ke ke tsa lekana, metswalle e ke ke ya lekana, matla a botho a ke ke ya lekana. Ke tlhonolofatso fela ya Modimo e ka fetolang bophelo ba hae. Ke ka hona a rapela hore ntlhonolofatse, nke kebe ka o tlohela kapa wa tsamaya ka o lesa o so ntlhonolofatse. So ke lekang o se bua o seng hona tshebeletsong ena le rona, ho na le dinako tseo re fihlang maemong ao re bonang hore kgwebo ha e sana thuso, lelapa ha le sana thuso, bophelo bo sulafaletswe le mesebetsi ya rona re a leka, empa ha o na letho le tswelang pele. Ke maemong le mothating oo re hlokang ho dumela hore ka tlao ya nnete, ka tlao e phethahetseng, e tswa ho Modimo fela. Ke ka ho Jakobo a reng nkekebe ka o lesa wa ya o so ntlhonolofatse. E be momamedi, maemong a hao keng se leng tabatabelo ya pelo ya hao tshebeletsong ena? Ana momamedi, o kile a fihla maemong a ore o fihlela hore morena, ha ke sa batla thuso ya batho, ke batla hlonolofatso ya hao. Hobane batho le ha ba ka o thusa, empa o sasa o tshwanetse wa fetoha motwaitwai ho bona. Empa Jakobo o re ho Jehova ntlhonolofatse, nkeke ka o tlohela wa tsamaya kapa ka o lesa o so ntlhonolofatse. Sa bobedi mona, Jakobo momamedi o ne a rapela ka mamello paleng ena. Re lemoha hore o ne a lwana ho fihlela mafube a hlaha, ha e tlaka a tela hara dintwa, hara lefifi la bosihu. Jakobo a lwana ntwa ho fihlela mafube a hlaha. Hangata batho ba bangata re tela pele mafube a hlaha. Ba bangata ba rona re rapetse ka matsatsi a se makae e be re nyahame. Ba bang ba rona re itimme dijo e be ka mora matsatsi a mang re a nyahama. Ba bang ba rona re emela morena re mo fe nako, ha dithapelo di sa tle e be re a ngala. Empa Jakobo bosiu bohle a itshwarella a se nyahame ho fihlela mafube a etla. Ho Luka re rutwa ka mohlolohadi ya ileng a phehella moahlodi ho fihlela a fumana karabo. Modimo momamedi o ananela tumelo e sa teleng. Ntumelle ka mohlomong le wena tshebeletsong ena, karabo ya hao e emetse ho fihlela mafube a hlaha. Se leng keletso ya ka.

wena le o le thata o le wima se tlohele ho rapela se fura le tumelo se ngale tshepo se tlohele o tisetsa lo mamela hueletsa ntlhonolo fatshe gobane nke ke ka o tlohela kapa ka o lesa waya o sa ntlhonolo fatshe sa boraro mo mamedi Jakobo o ne a ikemiseditse go se tlohele Modimo ke ka wa reng nkeke ka o tlohela nkeke ka o lesa Jakobo qeto ya hae o ne a re ke tla o kgomarela ke tla dula boteng ba gago ke tla lebelela lesedi le fifing Jakobo maemo a na sa fetoga empa Jakobo a ikemiseditsa go gamalela go kgomarela go dula go fihlela Modimo o arabela thapelo ya gae ke ka o wa reng tsa bophelo e dithata dintho di tsamaele hantle empa qeto ya Jakobo ya re morena nkeke ka o tlohela nkeke ka o lesa go fihlela o ntlhonolofatsa mo mamedi le kasheko tshebeletsong ena Modimo o sa tlhoka batho ba mo kgomarelang le kara matshwenyego a tsa bophelo Modimo o sa batla batho ba tla bapa le ena tebelong ya karabelo ya dithapelo yo moroki a be a sena le mantsweana ke kgomaretse morena ke lehlonolo laka ke tshabelo ke lefika ke na le tsohle ka ena lebula gae le amphidisa rato la gae le antshidisa o re Jakobo le haeba ditsokotsane tsa bophelo di tla nkekebe ka ngalla Modimo nkekebe ka fa Modimo mokokotlo le ha dithapelo di dieha go arabelwa le a maemo a ka thatafala ka go fetisisa le ha o ka etsagala e be wa sehlafala wa nyolosetsa le ha ba bang ba ka tela ba ka furalla lo ngalla Modimo Jakobo re nkeke ka o lesa mo mamedi wa lesedi go seng gona batho ba fumanang dintho tse kgolo go Modimo ke ba sa teleng ke ba sa ngaleng ke ba na le thapelo e reng ntlhonolofatse ntlhonolofatse ntlhonolofatse nkeke ka o tlohela nkeke ka o lesa waya o sa ntlhonolofatse sa bone mo mamedi tlhonolofatso ile ya tla ka nako ya Modimo ka nako e tshwanelegileng le ka thato ya Modimo ya tla go Jakobo ka phetogo pele Modimo a tlhonolofatsa Jakobo Bebele e re a mmotsa potso a re lebitso la gago
O mang, Jakobo haraba ore, ke Jakobo, utlwa modimo hatla, ka karabelo, ena le phetoho, ore modimo ho Jakobo, lebitso la hao, ha e sa hlole, o le Jakobo, lebitso la hao, le letjha, o Israele, se re ithutang sona, kore modimo ha tla re hlonolofatsa, o etsa hore hlonolofatso tsa rona, tsa dithapelo le dikarabelo, di ska tsa amana, le bogale ba rona, le ya ba past, empa o re ho yena, ho tloha ka jagno, lebitso la hao, e tla ba Israele, ntumelle ha ke re, momamedi wa tshebeletso ena, ka sheko lena, modimo, o batla ho hlonolofatsa, empa hlonolofatso ya hae, e tla ka diphetoho, modimo ha fane fela, ka dintho sa pele, pele modimo a ka ho hlonolofatsa, modimo wa ho fetola, ba bangata ba rona, re batla tjhelete tse ngata, re batla mesebetsi ya maemo, re batla diphunyeletso, re batla mohlolo, re batla katleho, re batla tswelo pele, empa ntumelle ke re, modimo qala ka ho fetola pelo, hlonolofatso e kgolokgolo ho modimo ke ho fetola motho ya ka hare, ke ka hoo karabelong ya ntlhonolofatse, nkeke ka ho tlohela, o tsamaye o so ntlhonolofatse. Sa bohlano, momamedi wa tshebeletso, hlonolofatso e tla ho ba lapetseng modimo. Jakobo a lapela hlonolofatso ya modimo feela. Jakobo ha ka re mphe maruo, Jakobo ha ka re mphe maemo, Jakobo o ne a batla seo modimo fela a mo ka mo fang sona. Kajeno bakeng la ka le wena, potso ke hore na o lapetse modimo enough pele o hlonolofala? Batho mamamedi ba lapetse modimo, ke ba dulang thapelong, ke ba matlang lentsweng la hae, ke ba ratang boteng ba hae, ke ba phehellang ho mo tseba ka ho fetisisa. Ebe hlonolofatso ya modimo e fetwa bonus, hobane lebaka ke hore ha ba tlohele modimo, o tloha ho bona a soka a ba hlonolofatsa. Ke ka hoo Jakobo a reng, hankake ka ho lesa waya o so ntlhonolofatse. Momamedi ntumelle ke re, sa botshele ela hona le mafube ka mora bosiu. Temana ena e bua ka mafube a neng a se a hlaha. Ela hloko tse latelang. Bosiu ho lefifi, mme bosiu le lefifi di emela nako ya mahlomola, nako ya matshwenyeho, nako ya mathata, nako ya ditsietsi, nako ya diteko, nako ya meleko. Empa mopesa le mefethi karolong ya bobedi ya temana ya bohlano, ebe ona le mantsweana a matla,
mare le harillo di ka fapohela busiu ho sasa e se le nyakallo ka mantse a kadimilweng ke a reng joy comes in the morning sabobedi mafube a emelana ko ya karabelo ya ditapelo e le mphunyeletso karabelo tlholo phetogo phethagalo jakobo yes jolo ka malemang a kena bosiung a tshohile empa jakobo a tswaoseng a hlonolofetse seo ke se kopang wena tshebeletsong ena go ka etsagala ka mohlomong o tshebeletsong ena ka jeno o imetswe wa kula wa kulelwa o tshwenyegile o nyahame ntumelle ke re go na le nako ya mafube modimo wa rona o sa na le bokgoni ba fetola bosio ba gago motsheare nako ya mafube ga e fitlha dintho di a fetoga ntumelle ke re thapelo ena ya Jakobo e ne le thapelo e re bontshang gore modimo ga nga llwe ke ka gona reng nke ke ka o tlohela Jakobo o re wa tsamaya o tsontlhololofatshe ka jeno le rona ke kopa re re ga re rapela thapelo ena morena nke ke go baba go le boima go le thata nke ke katela go fitlhela o ntlhonolofatsa momamedi re boela re bina sefela.

0: 하가
1: 예? 형원의 소리인 줄 알아. 우리 쇼 오브와 깜짝마 있어.
2: 따뜻하고
1: 우리 아르나 부가
2: 따뜻하고 항하다 ntho e modimo ana ietsa ka monna
1: ei
2: ha motho are ari ba etse setswano kore ha hona ntwe monna a ishota modimo o
1: ha hona ntwe monna a ishota
2: ka re ho monna modimo o kentse ntho engwe lengwe botho bo bong le bobong ka re ho monna jwale ha o kanka monna o ile ngore o lahletswe ke buka le connection kana kamano le motho ya moyentseng kolo ntate mteng ha wantsu sa hlolo ena le kamano ko Mercedes Benz or ko ha bo yona etsa maya bo makene ke bana ba strata ka ofela e be jiwe le diparta e be lahlelo le
1: kidi bane jwale ha isa ya ha bo yona
2: ha isa ntate mtawu
1: e sky beta man ha isa ya ha bo yona
2: okay
1: ha isa ya ha bo yona
2: ka leba ka lord ha isa ya ha bo yona e makene o le ha bona partena e hloka fokolo yelo tla entsa e tla nne entse loser boleng
1: ah
2: hanyane hanyane ke ntho e etsa halang monna o lahletsweng ke kamano le habo o le habo
1: mo atswa
2: mo a yentsweng teng ka hore
1: wa tswa ona le monna ka tanga re ngolla hona jwale
2: yes
1: are doctor ke kemondro ke miles.
2: All right.
1: Ya buile mantsuyana.
2: Yes.
1: Whatever you mismanage,
2: yes,
1: you will lose
2: at the end of the day.
1: Arke Dr. Miles Mbru. Arke mantsuya, huna le motho a ketang hore ngolla.
2: A re romelo.
1: Yes, o re ngolletse mshane simona mudibedi.
2: Are ya tsama.
1: Are mantsuyana a le buang ka wona banna. Ke mantsuya motho e moholo a bo.
2: And motho e se le mofu jwale, mara o robetse jwale a moya wa e roba le ka gotse. Mara o re tloeletse lefa le tshabehang ene lefa le re tloeletseng lone le tshabehang leo ke lone le le re ke ya ka ke bua ke koloi e feleletse la hlelwa ke eng
1: ke diparte tsa yona etsa mantswa di patse tsa mantswa jwale se o buang ka sona hore jwale o khare le mona botata bo bombo boholo re lahlehetswe ke tsa maiso
2: le kamano batho ba feleletsang ba amana le modimo o ile ngore wile a re ho monna tshwana le nna go fa dintho di taela pele modimo wa ntse ntho tso pele a lo yetsa mosadi a bua gore hona le ntho ngore ho kilo ba monate mane tshimunya Eden ba nna gore ke tlhole ke imagine fela kere le soka bana e tshameka le modimo ka mogokilo wa ba monate ka
1: tsimong ya ede
2: o kilo wa monate gore ka mano e monna ke la ba lona le modimo go tlwisisana mari ntweo ya sinyeha ka ofela ka obane jwale monna a sutha ka mano ntate mtawu
1: a tsamana
2: ha monna a sutha ka mano ke mang a tlang jwale mo ka mano ho kena mosadi ya no kotike mosadi a hafiwa bukanya
1: ana buka yena
2: ana buka yena ntate mutong a re di kereke ke bo mamba tletseng di kerekeng
1: ke bo mme ba tletseng di kerekeng
2: ha wa buiwa le bona a se bona ba itseng monument ku ona
1: empa ntwa pele yo modimo a yentse ngo buile le monna pele ba re tloretse setshwantsho
2: ba joal monna ga o suthi
1: monna o suthile setshwantsho
2: ya no re tlo baleng le re tona le kotse karamalapa bana ba rona ba ja di drugs bana ba rona ba tswatsileng ka lebaka le feng motho o filweng
1: buka yena
2: ho buiwa le yena
1: ya
2: ho thwe wena o tshwana le nna wena
1: ya
2: tsa mo busa
1: ha sa busa
2: o lahletswe le ke bophelo ba hae mismanagement
1: whatever you mismanage you will lose
2: yalahle re lahletswe o shebe bontate ba bangata ha ba sana taolo ka maphilo a bona
1: bontate ba bangata ha re sana taolo
2: ntate mutau
1: ka maphilo a rona
2: ntate mutau ha modimo fetsa abang ka a o lahlela wa tsaba mathata mangata abakwa ke ntate mutau abakwa ke taba ya hore o modimo o lahletse ka ra lelapa asa asa o sugele o lahletse ka ra lelapa itse hore o na le di qualities ka ofela bogone ba ro ka busa
1: jwalo bua ntwe nngwe wena ntate masekwane
2: yes
1: ntho e buang hona jwale ntate masekwane hore modimo ha o kenya ka lelapa ha o wele ho di mune ha ka wela ho di ha o sugela hore ke na lelapa nne no ba na ku file di ntoka di hlomo ka ofela
2: o apere
1: o apere
2: ku file ko
1: ha watsula
2: a
1: watsula
2: a ko yetsetse bo snacks
1: hey a ko yetsetse bo snacks
2: ke o kenya ko tshepi
1: modimo re ko kenya lelapa nne na ko tshepi
2: ka hore ke o tshepo tla busa ha
1: ke na ho lona o tla busa ko file buka
2: ya no bana ba ke ha ba fitla ba re ziti ka malape
1: ba re zizi
2: bana le mba le mosadi ba shebane o mamela ba sheba ba sheba ketapi ba sheba hore monnono o re tlela kae ba ema ba sheba hore monnono o risa ka confusion le ntwana ta etsa la momalape ke le bakala hore ho stakile bontate ba stakile ha bona direction ka hore buka la hlile ha ba tsebe ba re short left or short right
1: bontate re stakile ha hona direction motho a tsebe short right a tsebe short left a tsebe straight direction e bale
2: jwale jwale mwana
1: bua monna
2: o latela jwale ntate motau
1: wa tsawa ena
2: a bona ntatai ka bo yena hana self control mwana o tshepa kweta pele ba ha o jwang a ntse bona wena o le ntatai ha o khone o itshwara mwana o tshepa jwang hore o ka moisa mo abatlang o ya teng mara ha di tsa o shebile so wa bona timer wa baise
1: at a time our boys
2: mele na o shebile so that's why uti basadi ba bangata ba laola malapa ba goga banna ka dinko he e musadi wila sheba hai
1: our boys are kids boys
2: anga over o tla etsa ngwana bona o dula le motho boys
1: ka wetsa jwa onka over
2: you take over onka over
1: are dwala ke nuti dispaisan
2: ke ka mo rena le di single parent tsengata
1: ore yaba mosadi wa yelello ntweni
2: mosadi a yelello
1: are ke dutse le spaisane
2: yes
1: are munena wa pais
2: yes
1: are ha munna pais I take over
2: yes
1: nets are ha pais jwale ke anka ke tsa maisa la
2: koloye ke ganna
1: ke ganna koloye ke anka ke tsa maisa emotiona yaba kana ko khutla mantswane a Dr. Miles are so fast swaring han
2: selahle
1: selahle siatswa matsoma siatswa matsoma so bana ha o se tshware hantle ha o khone o se tsamaisa le wena ka bona o khone o itsamaisa
2: ha o khone o itsamaisa
1: amen and amen
2: so
1: reklama benkeleng
2: yes
1: reklama benkeleng last number from ubua taba botlokora mo ba medi o ka re letsetsa bona jwale re teng kwano le ntate masekwane na utlwa ntwe ntate masekwane a buang ka yona na jwale mona ke bua monna ke bua monna nomoro ya mohala mo ke leng teng hona jwale ke 086 000 3084 ke tlo mabenkeleng utlwa taba yeo

0: ketela ya ufula molemo batatinya hao.
1: Swipe FNB easy. Aspire le Prime Life card ya hao e qualifyang. Borogolo re ka borotho ka 99 cents ha Pick n Pay le Boxer. Beke le beke. Tshintshela ho FNB ka jeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Hona le dipehelo, melawana ya putso le ditekanyetso ha stoko sa leteng. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mo abua tshebeletso tsa tjhelete le dikadimo a semolao.
2: A kurhanya ni kisebe bo Rama Benkele ba ka ke bana he re ke bona o tlo mona ena Rama Benkele o reng ho nna ha bua le nna ke utlwa ntho ha bua nka yona ntate jwale ka tsela yena e re tsamang ka yona hona jwale re hloleya le o tshietsa batho ba bomme ga re kgone ho ba supporta hantle
3: ntate motau
2: ho bane
3: taolo
2: buka yana rona taolo ya rona ile
3: lahlehile re sentse re lahlehetswe ke ka mo re bona dipolayano jwale motho ona tshwanetse a laole ba siena ha sa leyo o la hletswe ke boyena once o la hletswe ke boyena le bala ka o etella ba o shebileng ka morao
2: ema ona temo ke reng ke mo mamedi ruto rena mo mamedi o rutlile hantle na mo mamedi ka khola o rutlile o moyeng o le sedi FM khotso
4: khotso ba rutiba
2: Cotton daddy, umametsi taba tsena morena
4: ka. Ke le khule sentle le tswere ga nya manywa.
2: E ya ntate.
4: E tla me go tsa le tshele la fa ka yone e le bontate. Even le starter pack ntwe nyane fela ena le manywa lo wa teng.
2: Le starter pack sna le manywa.
4: Sna le manywa. Ebe le lapa le kana kana o bo sena tsamaiso ya lone o sena booklet nyana e o tla reng o lebe mo go yone ha o se o bona dilo di se di go qatile
2: ayayayaya ye monna ye wena yei
4: he o bo se o sena yone o kwa le tshantwe kana empa starter pack sone se le se kana nyana se le se nyane sena le manual
2: starter pack sena le manual
4: oh A le fedi tele kana la tshe.
2: Ore starter packs na le manual.
4: Starter pack enta teta u se sinyane nyane nyane nyane mpa sena le manual. O ka sokola le tshare ka ofela. O ka bala manual ba ka dini ganti hoti. O tsenye bo zero fela ba ba hlano. Go ro u se starter packs e.
2: Kale o ka tsamaisa le lapa jwa ngo sina manual. Ye o ka
4: itsa. Le kana kana Lele kana kana tau o laishitse ho lona o laishitse bana o laishitse mosadi o laishitse le bora ga di bateng empa ha ona manual wa teng nka tani
2: ntotse o
4: di etsa
2: o tsamaisa le lapa ntotse o di etsa o tsamaisa le lapa ya kana bo mkhotsi yak I be handate man I be handate man are le ntwe kana nyana ena le manual Arjwa le lapa le o le tsamaisa jwang o tsina manual ntwe kana kana borak bo malume ba teng bo motswala ba teng ditlolo diteng arjwa le muna o ke horse and trailer ra moment ke o taba mothemotla wa ere reng ke mamedi mong he re tswele o le ho ya pinenga mo mamedi o moyeng hona jwa le o le sedi dumela khotso
5: khotso tsa tshepo
2: ke le bona tate o moyeng
5: thank you tate tshepo tsa tshepo wa Dr.
2: Masekwane
5: na ikhulu. Hey. Hey, ke re mantsoa ma tla ulwa
2: ha ha ha. Ha ha. Ke le ka go ya ka. Dr. Masekwane amo aha. Amo pa o ka mane ka Peter Steyn ho bo muruti Daniel Mothobile kota. Mo mamedi o moyeng khotso.
6: Khotso ntate thuso ke go go bitsa tlasa tsamaiso ya ha ntate. Ntate thuso ke mametse hantle dintho tse ntseng di bua mme ke dumelana le tsona. Bontate ke batho ke dihlogo ba fuwe puso ke Modimo. Mme bomme ba bona ke bathusi ba bona. Empa ha ntate a ka ba lahlehelwa ke crown ya hae a hloka position mo e dutseng teng ke mo ditaba di senyehang teng. Jwale Modimo o file mosadi bohlale.
2: Gore
6: ka nnete Modimo o file mosadi bohlale.
2: Gore ka lahlelwa ke position mosadi o etsa jwang?
6: Mosadi wa kena o nka position ntate thuso.
2: Eh o reng jwale mosadi?
6: Ha hona mme a ka dumelang ho bona bana ba hae ba sa ye dikolong, ba sa je, ba sa tshireletseha. Hang ka

0: a tswile ka gara lelapa a ntse a mathamatha ka ntle gobane a lahlile crown. Ke moo go bonagalang e ka rona bomme ga re tlhomphe bontate. Ntho e nngwe eo ba e lebalang manualeng ke ena gore Modimo o itse fela ga monna ona fela a ka rata mosadi wa gae, mosadi o tla ikokobetsa. O sa kgathaletseng gore ntate wa sebetsa kapa ga o sebetse, empa ga o ka fa mosadi wa gago lerato wa nka position ya o jwale ka ntate, mosadi o go fedile ka ene le ga ka ba le tšhelete, tšhelete eo ga e bone ka letho, lerato fela. Fetla tse ke di buang ntate Thuso di fumanwa bukeng ya dibuka manual. Ntate Thuso o bua le mosadi wa teng go ipolela ka mona motseng wa Sasolburg. Ke a leboga ntate.
1: Ore manual, ore taba kao fela di manualeng
0: o ke rata fela mosadi wa gago, tlogela ba heno o shebe lelapa le na le o re thadileng. Ga o ka etsa tseo mosadi o na o tlo ikokobetsa. Ga o ka gopola crown ya gago wa kgutla strateng mole mo o leng teng o ntse o batlana le crown, o batla crown le baneng. O sile mofumagadi wa gago
1: kao
0: fedilea fela go a fela jale ga o fela o tlala o bona gore mosadi ona jale o inkile position ke mane mo o tlalang bogale gobane jale o inkile seo o sefueng ke Modimo wa gago ke mo o dipolayo di tlalang teng. O tlala jale o tsogelela mosadi ona wa gago o mo tsogelela maatla o sa tlhole o mmona e le your helper. O sa bona e le your competitor ntshwarela ke bua sekgowa motho e kareng jwale o tlodisana le wena jwale ga o le jalo o sebedisa maatla maatla a gago ntate Thuso.
1: Amen.
0: Ke mo o polao dibang teng, ke mo o lelapa le thubegang teng. Ke o lebosetsa o tlhompha ntate wa ka. Ga ke tsebe ga o etsa mosebetsi o mokanakana ke batla fela tsela ntate Thuso mo nka o honorang o be Doctor Thuso.
1: Thank you so much. I'm honored that you're living. I can't. I come. Me uka so solo. Yeah. Me uka so solo. Sorry. What's working? Keba tla mufan no moro hona joale muimuna. Mua tam pumana te. Mua tar pumana te. Doctor Masakwari. Harriet la so solo rubuale banna. Rimu biza bete. Transaka report man Masakwari. What's sorry about pala runaluin. Reba pala Masakwari. Rea dalam fana man. Re ba pala doctor.
2: Yes.
1: Ba tswa re ba pala. Ha tshwantse re nke maetwana re e banne monna. Ho sebedzo re bua le bana botata boteng man.
2: Mm.
1: Botata bo boholo masekwa.
2: Di 12 ra ba bitse.
1: Ya o itse o ba bitse ka di 12 tsa September. Good. Wa bona bana bana tshwantse re ba bitse re etele malapa metsi ya bona ke batla re metsi ntle ntle ntshwarele. Re e metsi mo re bo di holo mona re e kai. Re lo bua le monna re tloa mabenkeleng hona jwale he ngwaneso o se ke wa khatatsa kgweding le matla kgweding ya bomme ere ke ke late bomme mona ke late ditaba mona tse buang ke bashana beso mona sia le moyeng
3: basadi hangata e ba di phofu tsa ntwa e gahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le Lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona ho lekane ke molelwa
1: ya re ema mona re ho lekane re tshehetsa Lesedi FM re ho lekane le bo Lesotho kwana tshwantse re kene Lesotho ka bo rona ka mona ka Lesotho re kene re lo bua le bontate ke re dule mfatshe re bua le banna re dule mfatshe re bua le bontate hona le moshane ke moratang hampe ka mo ka Lesotho le reko le bitso la ke le reko ke mona ya etsa mekete meholo ya ena ya mmino wa semoya gore selemo le reko tshwara mmino mogolo wa tshwantse na kongwe re ke re bua le yena re dule le na fatshe ntate Masekwane re mo bitse re tse kopano le na re mona wa tseba re batla gore ke reporte re tle Lesotho mono re tsamaye re ye dibakeng tse itseng reporte mono re kene le bo Lesotho bane bongata ba bontate ka bo Lesotho ba sebetsa ka mona ka Afrika Borwa re tlo bua ditaba.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. re lefa ho rentse 24 me o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: ke o taba mo mamedi mo tle e mona o doctor o mutlile mme
5: we beile
1: o khotso fetse ka tsela di leng ka
5: yo ai we beile ntate motaung ka tsela e makatsang mona kung ena ya bomme go di ena ya bomme yano botata bo re bo lebala ntate motaung ka hare
1: eh
5: ha mo sadi ye mong le emong
1: eh
5: hona le monna ka hare
1: yes
5: mosadi o mollomong ka hare ho yena o na le leqetswana le la monna bonna ka hare ho yena that's why mo monna a hlole hanteng mosadi a ba yema
1: ho bana hona le
5: ka hare ho mosadi o mollomong
1: o na le monna hlole hang o ya yema mosadi
5: kore monna ha
1: hore o na le
5: bonna
1: o na le pissing ana
5: ya bonna
1: o re pissing ana hore o na le pissing ana yenyana
5: ka rom sa di o mulomo jole once monna abaiza
1: o ya kena msadi
5: o tsosa bonna bo ka ra mosadi bontse bo robetse bo paqame
1: wa botsu
5: go tsoga nthwele hore no nkekebe ke atlwela dintho di sinya ke shebile ka hore ke na le karolo e itse
1: e o ke tlameyang hore ke kene ka yona mona go bana go nne ma go ya paisa
5: ntate mutau
1: o re ho mosadi e mong le mong na le pisinga na ya go ntate ka bona
5: okay
1: pisinga na itse ka bona ho mosadi e mong le mong ha monna paisa
5: wa nka o
1: mosadi nka over o ya ke
5: why yena mutako what close code to ena Dr. Miles Monroe uto u bua mantswa ma
1: uri
5: are mosadi o mong le o mong
1: mosadi o mong le o mong
5: ke monna o nang le popelo
1: are mosadi e mong le mong
5: ke monna o nang le
1: popelo
5: are that's why mudimana re ke are ke woman mudimana ba tlo re ke womb man
1: o tshodwalo Dr. Miles
5: are mosadi o mong le o mong it's a man with a womb
1: last number
5: every woman so banna ra lebala har baiza re tsosa popelo ya mosadi hlaise monna ka re yena to take over
1: re papamis
5: ra itsosa ntate mutau
1: popelo ena ya mosadi ya tsuwa ya papama
5: e hlaisa
1: me ha e papama e hlaisa monna yang kang over
5: ntate mutau
1: re monne na o ya paiza monne na o hluleile Mme no a khono tsa maisa le lapa.
5: Mme
1: o re ka ara manual, hona le ntwe bitswane le
5: ra. Ya ya ya ya ya ya.
1: A re dwale, how sa film sa le rato?
5: Yes.
1: Le wa le hloka.
5: Yes.
1: Taka tiki tiki tete. Oh la ho ha ha. Ye! Ka itsa bata.
5: Impinyana.
1: Jwale
5: rona ya no ha re setse re lahletswe ke rona ne ntate mutau. Tsamaiso e re lahlehetse wa tse ba re qala re sebedisa mantswa feng bana ba tella
1: tsamaiso e tsamaiso
5: mosadi ona wa ntella
1: eke
5: mosadi ona ha mmamele a ke sa boniwa ka rantlwe
1: hai man
5: bo thata gore motho o tswere manual o no tshwanetse
1: be ngwa ka dintla tsena ntse o bua ke ngwana ntla tso ka tsona ka dikile ka ba fa
5: ke shebile ya no motho o tswere ya dikerekeng today o di chakele fandagaleng o shebe batho ba ileng ba lolatang di manual ke bomang banna bone ba lata di manual ka ba ile kae to not ka sonta ke bomang ba ileng ko monna na tshwanetse abete ba lolata ba lo ikaga ba lo thusana le mothole wa moya
1: yes
5: ka hore hona le ntwe reng ke letswalo la motho ntate motau ha letswalo la o le ka shwa ntate motau o fedile ka wena mari king etsosang letswalo la motho le phile ke bo modimo ka hare ntho wa sa inosetse yasho we inosetse ntso ya kerekeng o lo rapela we nosetsa o ntso bontsha le lapore ke na le kamano le ramasedi
1: eh bo mana
5: ke a hweletsa ntate motaung ha ba nna re ka yema ha re ka yema ra nkama yema
1: yes
5: ra khutlela mane mo modimo hana ke na mo etene ana qala re adama Adama, o kae re hloka maemo a kopano e o le kamano mo modimo a re tshakelang re le banna
1: a gona go bua le rona
5: a gona gore
1: abeli modimo abeli meeting le rona abeli
5: ntate motau
1: re hloka ntate
5: motau
1: ntate motau e bale isitswe king wena last number
5: ntate motau
1: go ba re ke ntwentseng re jwale e bale he kopano ntle ha kana kana
5: kopano ke balisitswe ke bohlatswa bo rona re nileng le bona re sena taolo lo busa hantle and then ha ifetsa o la hle ha taolo ntate mteng wa tseba rona ba nna re batla kae re nana hore ha re ya go notagi e tla busa taolo yeo
1: ati
5: e ke ke be ya kwala space seo re nana hari ba hari tloela malapa rona re dula the whole day weekend ka ofela go di chesa nyama go di kawashi the whole day etla go tlisa taolo yeo o ntso sinya o khosa damage lo feta
1: o mametsele CD FM e mene metsotso pele o rala shimane metse medi o tla kena veli mvololo le tla kena le kholokwe me ho renya le shimane metse medi rabosana madie o tla o balla ditaba na tu somotaunga le Dr. Masekwane re tla be re tswa ntate Masekwane ke utlile hore ka jeno o ilo fa bomme dikobo
5: yes
1: ka jeno o ilo fa bomme dikobo me o qala ka kana ko mangwe o ba fe gore mpho e gola tswa re kobo e tlisa mofutu kobo e tlisa mofutu o qala o tlo qala na ko
5: mangwe
1: ha o kopana mona le bomme o ba fa dikobo
5: yes re kopana ka 12 o'clock
1: 12 o'clock
5: yeah jwale ntate motaung ke ele ya o re ananela gwedi yena ya bomme re gauta
1: le sefara
5: e a re na yona mare hore o le motho mosadi o ile wa nka qeto re 9 month ka ofela ke tla boloka nthwena ke imereng ke fe chance ya hore iphile modimo a ipona re ra o hlompha mosadi
1: ke le bon that re o hlompha mme re o hlompha mosadi ndate masekwane a o tsebe ke le bo joang ha o ka bona le hona jwale wa bona re Facebook o hona jwale ya matha ke a o bolella ndate koro e ba batho ba bangata ka tsela le ke tsa mastrate mona batho he mona re utlile ne re o mametse bua le ntate Masekwane ha ke re e mona ne re na le wena o bua le moruti maine ke le boa golo re modimo o mphe dikakapatse tshwanang le lona tsena modimo mphe batho ba tshwanang le lona ba kore ba bana le dikeletso tse matla
5: yes
1: bana ndikeletso tse matla ntwe na ntabisa ha golo o ke batlana kwe tlang ke latento ntate Masekwane
5: yes
1: ana ke doctor bo doctor Mashudu
5: yes
1: basadi ba ile ba letsa bekentse peditse fitileng mosadi monga letsa re ai yena ntwe moqetang rona bontate re rata hana king pornography o la letsa mmeo a re ntate mtaung a ko bona hona le hukula ho ngo songwe le teng bontate ba rata maponapona di ntho tsena tsa maponapona
5: all right
1: jwale moruti re tla tlameha rona ko ngwe re ke re dule mfatshe re ke re bueng ka tsona tse ding tsa dintho tsa bohlokwa tse re tlamehang gore re dule re bue ka tsona wa tswa ntho e buileng hona jwale e kgolo ntate Masekwane ena ya ntate Miles Monroe ke u jwetsa ka mpho modibedi ute moshana mona o bile o ngotse a ngola molaetsa a re ntho e nngwe le engwe
5: ya o sa ila o leng hantle
1: o sa ila o leng hantle
5: ya senyeka kapa ya lahle
1: ya senyeka kapa ya lahle
5: whatever ke a lebo
1: o re how about the mismanagement mo ho fedile you lose it o tshojolo Dr. Miles mona bo ile ntla bohlokwa mana a tika jeno seng mme a neng a gale mangwana hae o itse ngwana ka ha ke rata ho bua le nna ke le mmao o ntella empa mantswe a tla o fa ona ke ana modimo letsatsi le leng o fa motho mpho
5: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: o leng ya haye ho hlokeng gore mothenwa a phuthulle mpho ena are mpa wena ngwana ka hlulele o phuthulla mpho ya ha o la shebana le dimpho tsa batho ba bang wa shebana le dimpho tsone sa tlamea o shebana le tsone modimo letsatsi le letsatsi o fa mpho
5: yes
1: me mpho ena o fa nyona ntwe setseng ho wena gore o iphuthulle
5: my goodness
1: arbona wena mpho tso modimo o fileng tsone le ka jeno o so di phuthulle o tla mona ho nna mona ngwela o di wa ntella ngwana
5: a
1: ha re tlwe mona re tswe ntatwa ka value sa le teng ho di matla ho rakya le tshumele metswe medie rabosana madie o balla ditaba

0: Ha ke sa hopola dithoe tseo ke neng ke dikopa. Empa ke sa hopola go bo yo ke neng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di voice note tse neng di re o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba o ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
1: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipeelo.

0: Mama di pina hai e kholo e bile holiday. Jale Madonna bona mama di o etsa hore o ngwala lentswe ka nnete fela he. Pina e kholo e bile holiday a ile nga entsa le mang sa se ke te magola re bonga mashuma ro bidia betse mina ile ya sebetsa antle ha holo le fatse ka bophara me emong ya holang ka jeno ke sibini sa kwa no Afrika borwa Stuji Tia wa hola boitumelo molekane wa hola ka jeno mmogo le sebapadi sa ka leneng ebile le mmabotle Caron Bestin le ena wa keteka ka jeno kanna e bane ka ke bua ka Madonna ke qhwela mamedi ntetsetse he re utlwe 086 000 3084 ke fanya holang ka jeno mo mamedi sengwe sane se maobane le sedi dumela.
1: Hallo, obuti re le le kae?
0: Re tele kae mme?
1: Amna te sene obuti wa ka. Ke kopela arabang o mpheletse mokone obuti wa ka wa birthday ya tsatsing lena o qata le motse tharo kopela ke nna nkgono wa hae. Ke di ke seng se kotume ka mafora o pivele.
0: Ao se tlhogolo a se hole ha monate mme ke ya le go itlwa.
1: Ya o tswa ka le ntate moholo wa he ke ntate moholo mphorere a hole a hole a hole.
0: Ao ha hola mana disloholo a hlomphe.
1: Thank you Tiveli.
0: Le se di dumela.
2: Ke ka boniso.
0: E la ngwanetsi.
2: Le teng ke kae?
0: Ha mana di ngwana mme.
2: O tla khabang ka ibeleng tsa rona ka ntati la thete ka sonta ha ga o babatsa. Ke nne makala le mutibedi ka mona ka itumeleng ja ka Fontaine. Ke kopela moraka se o a hula, moraka e muhulu ke ka bele mutibedi. Ke ke ntate modimo a moetse ka hohle ka mo hulu mutle ka teng. Ha ke kala bona ngwana re bona ngwana ka yena. Jwale ke batla mo wa ka tsiboko sa ha mo tau yeno ha mo nete. Wa ka di fala na kwena wa ha tsula mpitse le mukekeng. Ba go ne ba se mo ga isupa ka menwana e mitshunyana. O hudi sa ke mme wa hai, makabelo mutibedi, ndi ntate wa hai, ndi bana ba ba babedi, ke bo ne le sono. Ntate re le mo rata a hule mara ska ba go goba.
0: Mme wa ka ha ho la mana dingwana re le buile ha holo.
2: Ho le buile nna ntate la.
0: Tsabele tso ke le sedi dumela.
3: Ho tsonto te mo le kae?
0: Re tele ga mme.
3: Tsing ntate mpala nyane ka mona ka le ga tswana.
0: Ntsharele ntate ke mang ya ho lang ka jeno.
3: Ke menti di makwane. O le ga tswana mona le mpho madela o matlwang tswang sentsres. Ke re se ka modima ka ba hudisa ba bona le motleteleng.
0: Ngwana mme ba ke dike hantle re ya le bowa.
3: Ke a le bua ntate mo le.
0: Tsabele tso ke le sedi mme di dumela.
4: Dumela mbolisto.
0: Dumela mme le kae?
4: Zeteng o bua le ndende re tedi ka Sex Street.
0: Mme wakhe.
4: O hula Paul Molise kwa Sex Street mara o dula Gauteng.
0: Ei.
4: Hey. Ei o hula ka jo kwena. Ka khotemo. Ya matsono no thank you.
0: Happy happy birthday o here na le sedi FM dumela.
5: A o khaitse ja ka le kae?
0: Mme ke a phela o petse hantle.
5: Ke petse ke mamutela mme tsho a o kgwe ke re mo phomola mo mo tsimisteni ke re mathata. A hole ke ngwana skati ka mo ka phumula kere a hole a bona le motsedi mushimano wa skati ga ke mkhaitse ya ka ke mamutina me ya thula
0: re ya le bo ausima mutina ba me di harinke di voice no tuka mo
6: a mbolisto mafolofolo wa ngwana mmentse go jile ga tsebe ka tembisa ga mona ntate a ke pidio sa ntate a e khona emnati ntate emnati tsa ma emnati tsa ma ka thamia ntate ka nnete tsa ma ka thamia thopotela ntate thank you thank you prikarona kentse mai tsaba sa ziko
7: mbololo mbolisto re ka ntate ke batla hore happy birthday hulele tsho khantsebe a hule a hule abe muhulu ke nqaba khantsebe maluma hai thank you
8: mera mera pimvolo le ke nkosina tshomo tena ka mona ka phomolong hene mana o hola nna ka jeno ke re ke hole ikopela mahlatsi le mahlono
9: khaitse ya motho dumela nna ka jeko a golang ke makhelwane wa ka ke Busi ke Mankanyiso ka mona ka Orange Farm. O kopelwa ke Mabone Mthombeni ka mona ka Orange Farm. Re sa intshang ja mme ka sa ka sobetso ka kwanana re sa le juda ditafoleng. Happy birthday girl. Thank you.
0: He letswe ha monate le je ha monate mo.
10: Ee ona mokhela ke mo ke mo wa ditshotezi mo no hena ma machabe bo se ba ho la ke re ma hlono no go fela bana mo di tswara le ntate mo di mo ntate mo a hlono le fatse ke a leboga ke mo ke mo
11: khotso khotso mpololo mpololo ka jeno ho la le fumudiane ka mona ka tlhotlhwane tsa re bone ke ra ho la bone tsenga ta o kopela ke le hlono no foka se ka mona ka tlhotlhwane dango
12: Madume mabolovolo outa strata achi nna ke dumedisa bohle ke dumedisa bohle ba holang ka jeno tsatsi la bona e be le monate la tswalo mabolovolo
13: ela le kholokwe dumela ngwana mme dumela ntate o tsogeng ka tsana thane mo yenye motho wa ditebela wa dikogo mashaeng eno wa ka tlopego a ngwana mme ka jeno ho la second bone ya ka le bethu mo yenye o etsa 9 years ngwana mme ke ga gole a bone tse dintseng alala a ke mo
0: mamedi re a lebowatlhe go ba golang ka jeno re ba lakaletsa ka tlolo matlhonolo re felela mona re re happy birthday e bangwe ke teka tsatsi la ola tsolo ka jeno le sedi ya family re gola ga monate nnate nnate wa tseba ga o na ntho monate mo mamedi jalo ka o ratana le motho ya tsebang gore le ga o sa bue o thabile o sa thaba a o shebile fela o sa bue sa mojwetse le thwara baby bua le nna bothata bo kae motho ya o tsebang ga ona ntho e monate jalo ka eo ga re ditabeng tsa gora ya pele go rabosana Roger Madiehe kapina monate L. Johnson mwana hole sedia themor my heart is an open book

0: Didaba tsena tse amana le dikgetho tsona di fella mona re hatela pele. Mogato wa basebetsi wa AMCU o re la meputso ya basebetsi e ntlafetse fela maemo a bona bophelo a ntse ya sa jese di thewelang. Motlatso mo presidente wa mogatona wa basebetsi Phothuma Manyathi o re khamphane ya merafo ya Sibanye Stillwater e ile nyanga taolo ya morafo wa Platinum wa Lonmina o Marikana Rustenburg province ya North West ha e swetse boitlamo ba go fetola bophelo ba basebetsi. Manyathi o bile sena tshebeletsong ya segopotso sa bolesomele metswemene sa koduwa ya go bolawa basebetsi ba bangata ba Marikana e ileng ya e tsala leralleng la Kopi.
1: When you look at the other conditions that we are fighting for, in particularly housing, we're still lagging behind. Since 2012, there hasn't been any houses. There's no housing strategy. There's absolutely nothing on the side of the employers. And evidence to that is the squatter camp that is growing day by day.
0: Ba ahi ba Westbury ka bophirima ba Johannesburg ba re ba phela ka matswalo na go nyena yeo dintwa tsa maqulwana di ntse di tswela pele sebakeng sa bona sa bodulo. Ba ahi ba re ba tsositswe ke go gabola ga dithunya ka makgetlo-getlo di bakeng tsa bona tsa bodulo ga o tla tlhokala batho ba bangatanyana. Dikgatiso tsa video tse phatlhaladitsweng dikgokaanyong tsa setšhaba di bontsha ditopo tsa batšha tse tšapaletseng sebakeng sa tlhaselo. Sepolesa ga se se o netefatse gore ke batho ba bakae ba tlhokaetseng dintweng tseo tsa maqulwana. Tshireletso e matlafaditswe haholo setsing sa mabenkele sa Durban pele ditlhogo tsa mebuso ya dinaga tsa SADC di kopana teng bakeng sa seboka sa bo 46 sa SADC se ile go tshwarelwa setsheng sa matšhaba sa diboka sa Inkosi Albert Luthuli. Go boetse go na le papadi ya krikete gona tulong eo lebaleng la krikete la Kingsmead, mme ga moraonyana gona ka jeno go tla ba le papadi ya bolo ya league ya Betway Premiership pakeng tsa Chipa United le dipogo tsa Soweto Orlando Pirates setediamong sa Kings Park. Batlhanka ba makala a molao ba rometswe ka bongata go ile go matlafatsa tshireletso. Bakganni ba kopiwa go ba le mamello ka phalo ya sephetephete e tsamaya butle-butle mmileng wa M4 nakong ena yeo ditlhogo tsa mebuso ya SADC di tsamaya mebileng e pakeng tsa setsha sa matšhaba sa diboka le karolo e ka leboya ya Durban.

0: Didaba tsena tsa hora ya bobedi tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya bohlano ke nga dithapo tsena ke di busetsa ho wena le kgolokwe ke tseo.
1: Ke a leboha ngwana mme, ke a leboha Sponono Ntsane Ranto o re be hantle ho etsiletseng le sekoto ka mora horena ya bobedi. Mamedi re a mo leboha hle ona re bala didaba tsena tsa hora ya bobedi Ntsane Ranto. Nna le wena re kena mokgahlelong wa ho qetela wa lenanao lena le o le ratang. Re ka o fela ka jeno e jere matsatsi a 16 kgwedi ena ya Phato ke kgwedi ya basadi. Mamedi dumela tshebeletso ena ke lesedi ho le le haufi mo o ka tswe mametsi. Ke a tseba Botswana mane ba reditse ba re re rata thulaganyo ena Mvololo. Re a reetsa mona Botswana. Dumelang tle Gaborone mono le jwane mane ntho di tsama hantle ao banna Basotho beso Lesotho. Dumelang ba re e le rona re a le mamela nano lena haholo Mvololo diprovense tse robonga tse theana ena ya Afrika Borwa. Mamedi ke a leboa ha o entse kgetho e nepagetseng ka jeno ya go dula le nna.
2: Mina ko phodileng wa maikutlo ka Sontaga le Vele Moloi. Holisedi FM.
1: Mamedi metsotsong ya 20 ka mora horena ya bobedi ke nako ya setswang pelong o reng ho moratuwa wa gago. O reng ho lerato la hao, o reng ho motho enwa ya ileng a o hopotsa hore lerato ke ntho e monate, mme o na le mantswe o a dutseng pelong ya hao, o batlang dimilione tsena tse mamelang le Sedi FM, batle ba utlwe, ho batla mantswe a Pina Press a re hore nka ema hodima thaba ke ba jwetse fela, ha ona monyetle ono wa o ema hodima thaba le Sedi FM le re teng. Rofa monyetla mona moyeng ho Lesedi FM o bue sena se tswang pelong ya hao ho ya ho moratuwa wa hao. Metsotsong e robedi ka mora horena ya bobedi ho Lesedi FM. Ntumelle ke bitse jwalo Luther Vandross Jr. Oh yes. Arai no. Batung.

0: mohala o lefelwang o tswang sitseng sa tlhabollo ya batshwaru. Ho amohela mohala ona, tobetsa 1.
1: Exe mame, ha ke na nako e ngata. Mona bophelo bo buile. Letsatsi le leng le le leng ke ntwa. Ntwa ya ho lwanela ho phela. Nnete ke a dumela hore a e entse ntho tse ding ha ke motlotlo ka tsona. Empa ena, ke ne ke tsietso le rap. Mpolelle he, ha eba molao o so nkile qeto ka bokamoso ba hao, wena o ne o tla etsa eng?
0: Mohala wa hao o kgaohile.
2: Shebela Umthetho ho Netflix fela.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
5: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
4: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
5: Matsatsing ana ha ke hloka lone ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
4: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola lone nyene e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
5: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
4: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
6: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.

0: Holofon. Ay, kamusta ba? Kenny, Junior Zone 5 Extension. Kamusta ba? Ang wala mo kung si Zeman. Kipozil mo ose agad. Ari cheese nja, ari cheese, cheese, cheese. Roma ma register seven za ro na wala mo. Ay, la radio. Fitala wala sa ka ora bra ro wala mo. Tangos.
1: Abdi vele dumela. Roma metse le ka mona ka Heilbron ka mona. Go mametse ke na le Abdi Thabang le Thami. Ke nna ka mona matso ka Heilbron. Roma metse re mametse mina o monnate. Ho monnate futhu metse re ketlile Abdi Veli. Thank you Abdi Veli.

0: Mamedi mona mametse a people a Bryson, did you ever know hore ku ena fela pelong ya ka bathong ke pine mannate ka tsile makatsang ke ne go sia ka yona mo mamedi re ba metse singe mehlano pele wa tla hora ya boraro ya dumela ke kopana jalo le tough guy papadi ke a Betway ya Premiership Orlando Pirates e kolko tsana jalo le Chipa United
1: tsadi papadi ho le sedi FM
0: yela tough guy.
2: Eh, le kholo kwe?
0: Ngwana media fa.
2: Hanyane hanyane ngwana media hantle o ya joang he?
0: Ah, o ntwedi monate ngwana mme. Hi le sonda je no tswe pelo ga ya tlula tlulo ba. Ke mmino o ku ratang lo wena ke ya tseba ke nthotsa house.
2: Ke nthotsa monate ngwana mmense ko jile ka tsebe, ke ntse ko jile ka tsebe ke utlwa o re jwa le wa thala. Ba pala ka makhubu a gaso a FA.
0: Our tough guy.
2: Feel like you said like one more when I want to make sure good one twisting as a mona. I got different to the feta mobane, eh?
0: Ah, one am no shaki le lufi da bezia city, but huntle one am.
2: Oh, hello, sorry, ya hola heki. It's a janatin and sakatin.
0: Eh, how much one am me? Re lo mamela o re fa papa di ene matla re bone paka shushu le chipa ba sebetsa joang sebetsa ga manati bana biso
2: ke ya le bo heve le moloye mo mamedi wa le sedi re lwena ke nke monyetla ke nke motsotso ke tle go dumedisa ka jeno ele sonta ha kgwedi ke yone he mo mamedi ya phato e hlola matsatsi a le shomele metse tsheletseng re tiana tsena he gasong ya papadi ya Betway Premiership ele papadi ya magho ya bo mashome a mabedi a metswemene mashome a mabedi a metswemene me mo mamedi papadi ena hemne. Papadi ena ke papadi ya Chipa United empa he e bapalwa stadium mo sa Ellis Park e bapalwa teng Ellis Park e riketse tsena fela e bapalwa na teng he mo mabedi stadium mo sa Kings Park kana teng Durban fela mabedi pele papadi takala e ri kutsibisa hore ho tla ba le motsotswana wa khutso. Motsotswana wa khutso he Premier Soccer League ile tsa phatlala tsa hore ho tla ba le motsotswana wa khutso bakeng sa dipapadi tsa mafelo na beke e le hona ho tlotla le hona ho lebisa tlhompho ho sibini sa mmino wa maskandi e leng sqebi nkosi dlameni mmoho le sebapadi sa mehleng e mo mamedi sa Kaizer Chiefs e leng yena Michael Nkambule bao e seng e le bafu he pele he mamedi re ka tabeng tseno re koneletse bapadi tse kalang papadi dihlopheng tsena he ka bobedi ba tsona re tlala ka tlhopho sa Orlando Pirates bao ke hlalosang hore ke bona baeti mokotlisi wa bona ke mokotlisi Abdeslam Warium Sitiba Tibane Sahake Sipo Chain Rebele Kamhelo Sebelebelem Ibe Dion Hotom Rebele Mkosi Nati Sibisim Ekienam Kapteni Rebele Lebone Semam Ibe Cameron Dyson Rebele Tapelo Mokoborim Ibe Patrick Maswanganyim Rebele Kampani Lungum Oswena Police Mohole Yanela Mbutuma ke bona he Orlando Pirates mmamedima e ba qalanga papadi ho tlo mona re sheba he mmamedi di sepe tsa Orlando Pirates re na le siabonga dlanda ya dutse jolo ka re sheba se tiba tiba nemme e be kabelo go sitile ne re be le simpiwe masilela Daniel Msendami Sbangani Zulu mteteleli mteteleli Mtiani rebele buitumelo radio pane neo rapo ho mohole Abdullah Mariko ke bona he mo mamedi ba Orlando Pirates ba dutse mane he banking ha re ntse gele ka hore re lokise taba tsa rona ho tloha mona re sheba hlopha sene mamedi sa Chipa United re fumana re Chipa United mo go tliswa bona ke yena Brenton Drutham se Chipa tibane ke steli no ba limna rebele boy mo hlometsi mna ibe Ibrahim Jones rebele Abubakar Mubaram ka ketso majari bodium ibe Goodman Mosile ke yena mo captain wa Chipa United rebele Azola Sobeni mna Justice Figarero mna Sergio Camisa Kanyan Fekani Moholi Ntutuko Mlochwa ke bona he mo mamedi ba kalam papari shopping sena sa Chipa United the receiver sa Chipa United Dumsani Msibim ke receiver sa Tiba Tiba nemda rebele bongane sema ibe asanele mda bonani mda rebele bandile dlamini sisanda mbele sepang makara semi siami lebohanga chabalala mohole daba mda diakite mohole daba diakite ha re ntse re le ka ho lukisa he ha re ntse re le ka ho lukisa ho tla mona mamedi a ke sheba ba tsa maisa papadi re fumana re mo letsa phala ke Moses Keswa ba mo thusa nga ke Zakhele Siwela mohole Thabo Thinani me he ke ona motho tsana wa khutso o kile nka bua ka yona o etsalang ha re thole re rona ge ene
3: thank you
2: ene le ona he mo mamedi motsotsona ono wa khutso ke ne ke hlalosa re ya tsamaisa papadi ke Moses Kheswa ya mothusa ba mothusanga rena le Zakhele Siwela mo le Thabo Thinane ibe he ofisi ya bona papadi na ke Thokozani Mkhize mesh commissioner na ke Morne Daniels ke ka mo heta ba dileng ka teng mo mamedi mo jalo ka hele mona he etla thagwa ka rolo ya pila papadi mo ri se ri le ra feta ho mola ho motsotsono he wa khutso o kile nga ka bua ka ona pejana pele fela mamedi pele ka kopana le mo kotlisi kwano mo le fintse ke ha ke re shebe fela rona ibe ditlhopha tsena he mo mamedi re kena papadi nyena ma maemo a bona ile a femane lokong ya Betway Premiership Orlando Pirates mamedi ba dutse jalo boemong ba bone ka mora papadi tse pedi Orlando Pirates ba hapile papadi le nngwe ba bapala ka ole kana papadi ile nngwe me ba dutse ho ntlha tsene boemong bono ba bone ibe he mo mamedi tlhopha sa Chippa United bona ba dutse mane boemong ba borobong ka mora papadi tse pedi Chippa United papadi tseno ka bobedi ba tsona ba di bapetse ka ho lekana ha ba so hape ibile ha ba so hlole Chippa United ha ba so hlole ibile ha ba so hlole tlhopha sene mo medisa Chippa United re he jwalo ka ile mona mo mamedi boro ba e gwatha bana ba Chippa United re ke rutlwe maikutlo mo kotlisi kwano mo lefintse kim horna ebe re lebella papadi e jwang pa ke ntsa tlhopha sa Chippa United ba amwetse ba iti le ho je he ba bapalla ho le ha yena empa ile bona ba amwetse ba iti le tlhopha sa ba iti ile ngwala no Pirates ha re bona tlhaselo bona ka man ka le 18 Chippa United o tarra ka bana justice figure room empa ba qeteletse ba monketse boro mo kotlisi madume mo tsharo mantsibu ya sonta
3: Thomas with the header. And this is Sergio Cummings.
2: Ekare hadisolo ke letsa mokotlisi mo lefintse ke.
3: Usually seen but he's
2: been Ekare hadisolo ke he letsa mokotlisi mo lefintse ke. Re tla utlwa he hata batsa ha di sedi lokile. A jalo ka hele mona he bo mamedi se tshagwile. Papadi ele noto noto ele noto Chippa United. Ele noto he mo mamedi Orlando Pirates karolo nya pele papadi karolo nya ya pele papadi se tlo pasa Orlando Pirates ba tlo karolo nya le bala e ka le boya ba ya ba shebile ka mekolo nge ka borwa e be Chippa United e tlo khutla ka mona ka borwa e ya shebile ka mane ka le boya Chippa United ba kentse kipatse mala o bolou ha Orlando Pirates ba kentse dikipatsa bona he tse ba ile ba dipepesa Selemon Sena sa di papadi ba bantsa re ke mala o ba tla go apara ba bapala ho le le hai kipatse na tsa bona he ha di sheba mo mamedi o ka ba re di tshweu ha le ho le o ka ba re di tshweu ba kentse le marigo a matsho ka o sutsa bona di tshwana hantle le kipa tsena tseo ba di apereng bolo ke a re gotla morago Stelino Bali o ntsha bolo ka morago Chippa United wa wesitisa o ilebisa ka mane ka batšhabela mna ebile a gotlisa bolo kganya mfeqane a phabisa bolo ba re balabala Chippa United o na re wa feta ka mane mna e ne le Sergio Cummings empa o te poso ba re balabala Chippa United o te poso ba re balabala he mo mamedi Chippa United e le motsotso karolo nyina ya pele papadi e le noto noto ke noto e mahlakore ka bobedi ke noto Orlando Pirates ke noto setlhopha sa Chippa United ba tla tlosa bolo mane ba re malebala Orlando Pirates ba tla tlosa bolo he mo mamedi ba re malebala Orlando Pirates le tsotso ke ene he ke medi karolo nyina ya pele ya papadi e tla tloswa ke mo kapteni Nkosi Nathi Sibisi ke a notlo sa bola o filena Nkosi Nathi Sibisi we be a lotola camera Jason Jason nka bolo ka ra khubiela bala we neletsa le bone sema sema ke a nka bolo di bisa pe ka ba shabela ho Nkosi Nathi Sibisi mme le di sa bolo ka mane Nkosi Nathi Sibisi mme ai khutisa Dion Hotoma we tla pe mona ba rembala bala Nkosi Nathi Sibisi mme Sibisi ke a nka bolo mme ai neletsa Jason ba bisa bolo ka mane Kyolo Pirates ta ka ntlo di etin tsa Chippa United o tla kwa ba sebelebele ka ra di etin o tla kwa ba impa ke a ne mo hlotse e mo hlola ka mane he ka moghelo sebelebele e tswala ka ntle bolo tla kena e tlwa morao thago mekwalong ilo tloswa ke sethibathibane sa Chippa United e leng Stanley Nwabali e tlosa he mo mamedi Stanley Nwabali ke papadi tse pedi fela he ka jeno tsa Betway Premiership a e tlosa he ka morao ka mane e mokotlisi ke a utlwa ke a gola le wena wa nkutlwa
4: a di thabisa
2: coach
4: Ones
2: o petse
4: ka mo haufe
2: ke mo haufe la mo go tsi ka sonta he se re ke no tsona metsotso ke miraro ka rolo ke ya pele papadi re lebela papadi e jwa motso Chippa United le tlo pasa Orlando Pirates
4: abde bisa ke le bo se ba ka le motso tso mphang ona ke di medisa hape mo medwa se di FM ho hle mo mo tsinga hona teng mo nete ba taba ke papadi e bo hlokwa ho lo di hlopha ka bobedi ba ne ra tse bore se tsapa sa lo ne pareta ska sa rapala hanta pa dinga o katela pele ba ka pa ding ena ne re bona lo ne paretse entse di phetho tse tharo ka ofela se tlhopa sena sa Chippa United le bona ba entse di phetho tse tharo ka ofela ke bua jalo ka Dion Hotto e le ngur wa kena pa ding ena di lokala pa pa ding bolela kana thapelo mo go bodi e leng le na wa qala papading ena mesela pa se ha pe se qalang ka tlhokolo le tona ke ena Gambani Lungu ne ha ya se tlhopensena sa chipa le bona ba entse dipeto tse tharo di bua tsholo ka Azola Chobeni le se pa se ba pala mona ba re balbala e leng se e mong ha pe ke se jo kamis aba pala ka tlhokolo le tona la tlhaselo me ha pe se ba pala tsena e leng yana infectane ne ke tsholi peto tse di bona papading ena di tlhopeng ka bobedi me ke dumela gore se pele maikemisetso gore ba tswe papading ena ba tlotse mme ditlhopha ka bobedi di tlhoka dintlha tse tharo empa he setlhopha sa moetseng baeti papading ena ke sona sa chipa ha e le Orlando Pirates bona ke baeti
2: ke lebuile he mokotlisi e le noto he momamedi chipa United e le noto Orlando Pirates a kole ke fela go kwala mono wena mokotlisi le ka fela go kwala a kole ke go kwala mono na ntho e butsi mona ehe eke ha itla ile tsena he ke ya gola tla ba betere tla gore nlaka ke metso tswe me hlano he mo momedi ka rolong ena pele papari ke noto noto ba ile wa khala bolo ka molengwane ka ba tshabela Chipa United ile wa khala ke ena boy mo hlometsi o tlo ya khala ke wa khala bolo ka mane mo hlometsi we inela tsa kudime mo selebe ke tsa bolo ba rimba ba la bela tola Azola Tsobene o tla ka bolo ke Chipa United we ba pala ka rolong ena ba la tlhopa sala no paretsa bolo ile ba pele ka Justice Figueiredo a rwa feta ka mane Figueiredo e mpa monke la bolo ka mogelo sebele bele me ke o khutla ka bolo ka mogelo sebele bele me ke ola no paretsa le nka bia lo tola company lungum o feta ba rimba ba la ka bo primera ba la bala ibile hata ka mane company lungum khutla mo ka bolo company lungum le nka ba pala lo tola le bone sema sema ke a no fitisa bolo mo rauna we ne le tsa kosi na TCB sim e isa ka bolo ngwana ka ba chabela Loto le tsadi la Dion Hotom o fetisa bolo ka mane Dion a kena ka bolo la no paretsa o sona police ka ntlo ya tsini ka radio tsini yana la mbutu mama a police ba raka bolo se tswetse ba le site ba ba tla raka mane ba raha ba ya loto bolo ntle ya ba hlola ka mane ona no paretsa yana la mbutu ma ya mo hlola ka mane mo mamedi yana la mbutu ma ne tsotsonye na etseletseng ka rolo nya pela papadi mo kotlisimbe ba hlola ke monyetla ola no paretsa
4: ke se khatla se lo ne paretse e tlhaselang ka sona ngwana mme go tswa ka mahlakoreng ka bobedi go tswa ka tlhakoreng lane le tshadi go tla ka tlhakoreng le tona mo teng ba palang ena ka mogelo wa sebelebele a fumana monyetla gape se ba palisena e lenyana ya ne leng bothuma empa diphoso tseo a di etsang ka mefa ke ya gore ga fumana monyetla o sebedisa maikutlo go feta gore a nke keto e nepagetseng gore a ka saba ntlha mme o fosa ntlha eno ka baka lang kwa ke maikutlo
2: ke bane ba le bapele Chipa United ka ntlo ya tiritsa la no paretse bo ntla ka mane sibisimbe thula bolo ka hlo wa itshola mba e ba ke nya hlope ka ntlo ya tinime e ba ke an khutla ka bolo ka Mrendezen ba enka isi ya mane lo tona Tito Maswanganyi bo le bapele ka bolo ke Orlando Pirates ba itla ka bo primera ba rema la bala company lungum bo ntsa bolo ka mane company lungum we netsa ka Mrendezen le se na isi ya mara mo captain mme nko sina ti sibisimbe le ke sa bolo ka mane ka Chabela e fitse ba rema la bala ka Dion Hotom o sia bolo ka Serrete Dion we ne le sa Osuna Police a police ba rema la bala ke Orlando Pirates we ne sa ka mane thapelo mo kobo ba bisa bolo ka mona thapelo we tla ka bo primera mme we netsa ka mogelo sebelebele we ka romela pele ka mona sebelebele ka ntlo ya tsini ka phane lungu mme ba bisa bolo empa wa itshola mme ba mo roka mana ba ka huku Abu Bakar Mobara wa itshola o ba ka huku he mo mamedi Abu Bakar Mobara ke huku ya Orlando Pirates ka rolo nyina he ya pele papari ke huku ya Orlando Pirates he mo mamedi ka rolo nyina ya pele papari ele noto noto ke noto he mashakore ka bobedi ke noto Orlando Pirates ke noto Chipa United Betway Premiership huku ya tlhopha sa Orlando Pirates ilo tlwa mekwalo nyane ka mane ka borwa bophirima Johnson na Kings Park a Devon a tla tlosa e mo mamedi Orlando Pirates e tla tloswa ke ena Dion Hotto o sa tlhome ka mane Dion Hotto huku ya pele ya papadi ile huku ya pele ya Orlando Pirates phabisa bolo ka mane ka radio tshini bolo ntle ka mane pa lelo jolomba ba itshola Chipa United ibile ifikise ka matama holomno ene le ntutu ko mlo tshwana ke ane bolo wa imathela ka mane ka bachabelana ile ka tsola ka ntle ba ithiba ka mane ka bachabelana ke Orlando Pirates ba khutla ka bolo o ntsa bolo ka mane thapelo mo koborima ba inka bolo ba neletsa Osuna Police a police ke ana isi hape ba remala bala ba le ka tsoka ka bolo ka ra khubia le balanga e ke nalo tla Cameron Dyson fikisa bolo ke Orlando Pirates a inka neletsa le bone sema sema ke ana ka re libi sa mrao se tiba tiba nebe ka ntlo ya tsini ile nyana sipo chain on tsaya hopa hopa ka mrao ka mane sipo chain ka tla pa mise bolo ke ane le bapele ka Osuna Police o ke na ka bolo be ka radio tsini ka mane Dion Hotto ba ke nyalo thoma ba ntsetsa ka ntla ka mane ka ba tshabela Chipa United wa itshola ka mrao ka mane he ka ketso o majadi boru ba lo ya khela he mo mamedi Orlando Pirates ka rolo nyala bala ya hlopa sa Chipa United me re sheba re fona re papa ditse hlano tse fitileng tsa hlopa tsena tse pedi he mo mamedi o tlo asile mong sa dipapadi sa 2023 2024 2025 2025 2026 Chipa United papa di tsano tseo ba ile ba di bapala le Orlando Pirates ele papa di tsa liki abaka ba hlola efe ka paefe empa papa di tseno ka bahlano ba tsona he di letsa hlolwa ke hlopa sa Orlando Pirates bolo ke ane ba rimbala bala Cameron Dyson ba mnile tsa bolo ibile tsena le thapelo mokoborima ba misa bolo ka mane thapelo mokoborima etla ka ntlo de tinga Chipa United ba itiba ka mane pele tsola ka ntlo ka mogelo sebele bele me anka bolo ne tsa Tito Masonganye o ntsa bolo ka ntlo de tinga Cameron Dyson Tito ka radio tinga tsa Chipa ale ka ofetse ka mane Tito ba monkela bolo sebele bele ba phamisa ka mane ba tsola abu ba ka mobarama ke ano lo tsola ma ka mona ka bo phimela ba bala ma etla tsola ke ena boy mo hlometsima a re tsola ka mane mo hlometsima ba monkela bolo ibile ke ba ane ba tsoka bolo abu ba ka mobarama Roman ki Chipa United onka bolo abu ba ka mobarama venetsa ka ketso majadi borume vitisa bolo ka mane majadi borume venetsa Imran Jones ke bata ka bolo Chipa United ka rolo nyela bala hlopa sa rono pharetsa ka mole mwana ka bachabela o kwa la bolo boy ene le boy mo hlometsima onka bolo isa mrawa venga ene le tsa hape ka ketso majadi borume We see a control date in the camera, come on, go get some money, body. O se tiba tiba ni steady nobody on sabola kam rock steady nobody ain kai ni le sa good man mosele yo nyona kabola ki Chipa United on sabola holo kamani good man mosele on sabola ebi ma ibile tsola ka ntle bolo etla kena ya gelo he mo mabedi ho tswa ka bo primela bala bala ka re lo nyela bala hlopa sa Orlando Pirates a se bile ba getse bolo ka mogelo sebele bele ain kai ni le sa se tiba tiba ni mara mani sipo chaina ile metsotso ele show me ka re lo nyena ya pela papari ele noto Orlando Pirates sa le noto Chipa United Kings Park Derby bolo ke ane tsomra ho mo medical Orlando Pirates e nyulwa ka nkosi na tshibisibe re di sa bolo ka mra ka mane sibisibe re ne le tsa le bona sema ya tlhiang bolo ka bo premier amna noto le tuna la ka mo khalo sebele bele a enka isa ba re mala balamba re ne le tsa Cameron Dyson e isa enka ne tsa le bona sema re di sa bolo ka mane sema amna re ne tsa mkapteni a ile bisang ka bachabela noto la Dion Hotoma o ta ka bolo Dion ke ana feta ba re mala bala ka bachabela o lo kai matela empa e pialo to ka mane boy mo hlo metime ben tsa ka ntle bolo batla ya gela Orlando Pirates ata ya gela he Orlando Pirates ka mo le mwana o ka botshabela karolo nya le bala ya hlopa sa Chipa United a getse bolo ka mane Dion Hotto anka bolo mo mamedi ba ni le tsa thapelo mokobori karolo nya le bala hlopa sa Chipa United o tla ka bolo ka mane thapelo mokobori ba o batla feta thapelo ba ke o phamisa bolo ka mane thapelo mokobori ba e tla ka ntlo di etse tsa Chipa importeng ka mro ka mane ba tshile bolo ka hlohong Imran Jones e tsona ka ntle tla khutlela ka le baleng e ba bolo ke na nya gelo ke Orlando Pirates a se bile ba getse bolo ke ane se bele bele ba re ka feta wa feta ka mane ka ka radio tino ka e koba ba e koba bolo ko tsika mane pa ba tsola ba Chipa United e bile ke ane tutu ka mo shoma ba mo nkela bolo ba tsola pe ka mo Chipa a intsetsa ka ntle etla gutlela ya gelo ka le baleng ka re lo nyale bala he mo mamedi a bo bona Chipa United e ba bona hlopa sa Orlando Pirates ilo a gelo ke ene he ka mo gelo se bele bele e ke wa getse bolo ka mane ka mo gelo se bele bele ba e kenya lotu hape ba intsetsa ka ntle Narwe tseke la kamane Cameron Dyson Wense di tseka ntlhe mo mamedi Imran Jones Otwa khala bolo sebele bele Ye wa khala bolo kantlo de tinisa Chipa United Aenga bolo banel tsa Tito Masonganye O monketse bolo Abubakar Mobara O le bapele ka bolo o le baka bolo kana ka bolo Abubakar Mobara Batla monkela bolo Chipa United Impa kya no kenya lotuka bro ka Dion Hotomba Ibile wa matela ka radio tinisa bo bona Khutla ka bolo morao le bona sema Ele noto la no pareta Ele noto he mo mamedi Chipa United Wenka be ka kantlo de tinimba Wene le tsa morao mane thapelo mo kobodima O tswa ibile ne le nkosi na tsebisi tswarelo mo tsebisi ke ano re mela bolo ka bachabela Wenka ne le tsa Dion Hotomba O tla ka bolo Dion Aenga be pele wa matela o na police ka mole mwana ka bachabela ka re lo nyela bala Chipa United o kena ka radio tinu ka koba wa koba ka mani baba ibi aloto o to you two to come on here also na police o to you two ti fela bona la utlwe bohloko fela ho bona la a utlwe bohloko he mo mamedi ka ketso majadi boru e ka mo hatile ka mane also na police empa ha o te bolo ke ne tlo mo ra tawo mi kolonga ilo tlo swa kena steli nobali Ilo tlo swa kena he steli nobali di papali tse pedi tsa selemo se fitileng sa di papali a tlo patsana tse pedi ha di ne di kopane na kwanya Chipa United e ne nya motse Orlando Pirates papa di nya pele ya tlo patsana tse pedi ya liki le mo se fitileng sa di papali e ile nya ba palo kala mashume mararo a motsolo mong khodi nya phato Orlando Pirates ile ga gata Chipa United e mo mamedi ka di ntlatse tharo noto o tlo mona kala mashume a mabedi a metsi mehlano khodi nya pudi ngwana selemo se fitileng sa 2025 ene le papadi ya bobedi ya selemo sa dipapadi ma ke mo eleng gore Orlando Pirates ha ine ya motse Chipa United ile a hlola Chipa United ka di ntlatse pedi noto ka mantso mang Orlando Pirates he selemo se fitileng ba ile ba fumana ntlatse tsheletseng ho tswa setlopeng sa Chipa United me ba khona re ba hlabe di ntlatse hlano ma kgahlano le Chipa United ya ba Chipa United yona ha e hlabe letho kgahlano le Orlando Pirates ke noto noto he metso tsoke le shome le metso meraro karolo nyina ya pele papadi o beela tsola pele ka papadi he a ka ketso majadi boru mapala morao setlhopheng sa the Chili Boys o tla tlosa bolo ka morao kwa mane setibathibane sa Chipa United Stelino Bali o tshwakwe phoso he mo mamedi kgatlhano le Orlando Pirates bolo e tlosa Stelino Bali yaano o tla bolong raile bolo e telele Stelino Bali yaane rotha kara di-18 tsa Orlando Pirates bole ka bankotsi ka mane ba ikenya lotong o tla e tshola ke yaane bolo ebile tswela ka ntle bolo e tswela ka ntle gotho ga ebe huku ya lona he Chipa United Hotik, Ori Muleta Pala, Moses Kessor, Haibe Bolekian and Yitwam Rao Taumikolum. It and it from Rao Taumikolum Ramon Orlando Pirates. I close a camera command in Sipo Chain, Babela Muleta Bolo. I fit some more in Sipo Chain, Olokian, it's on Raka Kamahalo Sebele, when I remember Pelway Matela Campani Lungo, Makenyalo, 2 minutes as a cantam there, Chipa United, Takana Yahelwa, Minsa Cantam there, Imran Jones. Ele metso metso mine garlo nyene he mmamedi ya pele papari ele noto esa le noto ka mahlakore ka bobedi noto Chipa United ke noto he Orlando Pirates mo kotlisi ge qata metso tswe le shomele metso mehlano e hlokolosi ya karolo ya pele papari ho sentla ho se karete ele noto Orlando Pirates ele noto Chipa United
4: ho fela le jola ditabiso empa he Orlando Pirates ke yona e bona halang ile yona se tlhapa se hlaselang ha jwale kobano ba ne re bona sehlopha sa Orlando Pirates se hlasela haholo ka mona ka mahlakore mo teng ba palang yana Dion Hotto mo ba palang teng Ashwina Police e leng ka hlakoreng le letshehadi ha o sheba ka hlakoreng le letona o fumana gore le ka teng ke mo Orlando Pirates e hlaselang teng hobane mo teng ba palang Kampani Lunku le yana ka mogelo sebelebele mme hona ho bontsha hore Orlando Pirates matla a bona a boholo ba nako a ka mona ka mahlakoreng ke ka ho tlhaselo tsa bona di hlahang ka mona ka mahlakoreng le ba palitse o seng ke buile ka tsona mme hona ho bolela hore di ba palitsena e leng Jones e leng yana mohlankana wa mohlometsi ba ka tshwana ba sebetse ka thata gore ba thuse setlhopha sa bona go tshireletsa tlhaselo e ne re bonang ya Orlando Pirates ka mathoko
2: o tena ka bolo tla raga wa ra bolo ntla se di batho ba le sa ithiba ka mane also na police ai thiba ka mane mo mamedi Stelino Bali ai thiba ka mane he Stelino Bali ebile ke yana le ka gutla ka bolo boy mohlometsi Mole ngwana ka bachabela Chipa United ba raela bolo ba re mara ba re tena lembe le ka feta ka bane azola sobeni a inka ba isa mara gudimene mo seleme ba le ka tswa ka bolo Chipa United ya ni tswa ka mole ngwana ka bachabela se jo ka misiang ka bolo ya pele ba e matela ka mane ka bachabela ka ba siya Chipa United ya ba siya Chipa United bile bolo tswa la ka

0: Itla ba boloke na nyagelwa he mo mamedi o tswa ka molengwane o ka botshabela ba lebala. Itla gelwa ke Orlando Pirates ka re lo nya bo bona lebala itla gelwa ke yena Dion Hotto. Ona likile ale ka raka mana le ka ntlo 18 o swena police. Ale kilo re la se tiba tibane Stelly no bali. E boela tsona ka ntle Hotto ha ikena ya gelwa ke lona he Chipa United ba hlotse Orlando Pirates. Alo yakhela mamedi tso molengwane ka botshabela Chipa United a boy mohlometsi olo yakhela boy mohlometsi e ke wa khala bolo ba rimala ba Chipa United re ka feta ka bolo ka molengwane ka botshabela mme himba ba ikenya lo tothe papa ditletso le pele hore papa ditletso le pele he mo letsa phala gutla ka bolo mrao dio ke nele ile mrao mane nkosi na TCBC anka bolo nele tsa setiba tibane Chipo Chain Chain ke anka bolo nele tsa PCBC CBC nele tsa Chipo Chain Chain ke ana fiti sa nele tsa pe nkosi na TCBC CBC khuti sa nele tsa pe Chipo Chain kamane ka re dating ni setiba tibane sa rando paretsa ontsa bolo ka mrao ka mane Chipo Chain atswa ka bolo mrao e nyura ka le bone siema ke ana nka bolo bia pele le bone siema ma wena tsa ka mogelo sebelebele o tla ka bolo ka mogelo sebelebele me ka re lo nyela bala Chipo United a inganetsa Tito Maswanganyi o kwala bolo e pabisa ka mane Tito mo e bapala ka mane ka botshabela ka ntlo 18 o tla kwa bama Gideon Hotto o tla ka bolo Dion on tsabola ke Orlando Pirates ba ikenya lotoka mane Chipa United ibile ke ane bolo khutla mrawa o le ka tsaka bolo kha ya mfekane a rwa feta ka mane mfekane ba monketse bolo apetito o tla ka bolo iphamisa bolo etele ai mohlotse e hlola ka mane ka mogelo sebelebele e mohlola bolo etsola ka ntle e tla ba bolo ke nang etlwa ya gelo tshwarelo e tla ba bolo ke nang ya gelo Chipa United ya gelo ke ena Imran Jones Getse bolo ka mane pele re tama benkeleng Jones ba monkela bolo ke ena Cameron Dyson o tla ka bolo ka ntlo ya tsa Chipa ma ba nele tsa bolo pe ka mane Dyson o kwa la bolo ke Orlando Pirates ba tla feta ka mane mamedi ma Cameron Dyson o nka bolo ba mo kenya lo tonga empa o thepa pa ditso pele pele tama benkeleng o le ba pele ka bolo sebele bele me e ile ke anwa hata ka ntlo ya tsa company lungum e re hai hata he mo mamedi ma ele noto Chipa United ele noto Orlando Pirates ka re lo nyapela papa di metsutsunge nanga ele shomele metsi robedi re mathe re kene mabenkeleng
1: Hey monna, o sa bona nakonyane ranta e santse na le matla monna.
2: Hey, nka le bona jwang?
1: Empa ona jole au ranta e sana matla man.
2: Hai, RIP.
1: Fela e sana le matla o gone o ithekela kopi ya Rico.
2: Eh, ha o etse motla ya kere.
1: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe. Rico fee e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
3: Kulo engwe le engwe ka ka toro metalo o mollo mo hlalosa pali mampudi o mollo mo sebeletsa sebaka sa nna laning ka sonta sala mashume a mabedi a metso miraro phato 2026 Africa bro ya kopana bakeng sa o kitika banna le basadi ba o tshiseo ya bona maikemise tlo makgabane ya bona a gothaditseng sechaba
4: no stopping Tennessee for Dambile
3: e ba le rona bakeng sa South Africa Sport Awards sabolishume le metso robong tse o di tlisetswa ka motlotlo ke lefapha la dipapadi bonono le botshaba Kopanelo le Sasok le SABC Moko taba selimo sena Crowned by greatness Re tlotla bano ba fitlheletseng sehlohlolo Ka makgabane dipapading South African Sport Awards Abo leshome le metso robong Ka otlolo wa SABC 1 Ho tloha metsotsong e mashome a mararo Ka morao ra bosupa tsibuya Ka sonta sa le mashome a mabedi a metso meraro Phato 2026 Ka otlolo wa ho tswa Sun City Super Bowl Hashtag isn't just a game For the love of the game
5: di papadi police di
0: fa Carlo nyapela papadi ha mo mamedi ena le metsotso e mashome a mabedi e sale noto noto ke noto he Chipa United e le noto la loparetsa bankela bolo ka primera bala bala Tito Maswanganyi anka bolo le bisa mra o ebe ya mane ba re mala bala noto la thapelo mokobodi mokobodi unka bolo ebe ya hapelo to la Cameron Dyson o ba re mala bala he mo mamedi o ke ola no paretsa ka mane Cameron Dyson O batla feta ke anong ka bolene tsa mo captain eng go sna tsi bisimme. Tsi bisu re mela bolo ka mane ka botshabela. Wene le tsa Osuna police. O ntsa bolo ka mane a police. A ne le tsa Jason. Yo kwa la bolo ke yona le parese ba re mala bala. Re la bolo ka go biela bala mna. Wene tsa thapelo mo kobodi. A ne le tsa Tito Maswanganyi. O ntsa bolo ka mane Tito mme. Wene tsa ka mogelo sebelebele. Ka re lo nyela bala Chipa United. Ba tla ka bolo la no parese. Ya no hata bolo ka mogelo sebelebele mme. O isi ya mane ba re mala bala mna. O isi ya lo tuna le bone sema. Sema ke ana o file na mna. A enka e ba lo tuna mo captain. Fiti sa bolo ka mane go sna tsi bisimme. Isa ka mo le mo ka botshabela. Garlo nyala bala Chipa United fitsa bolo ka mana o sina police ele ba pele ka mana ka Jason anka bolo ka ntlo 18 Dion Hotto empa ka ketla mohlola ya mohlola ka mana Dion Hotto ya mohlola Dion Hotto bolo tso se ka ntle etla ba bolo ke na nyagelo he mo mamedi ho tswa ka molengwane o ka botshabela ba le bala ho tswa e bolo e tlang ho kena e tlo mo router ho me kwaloka ilo tlo swa kena steli no bali jolo ka ke tlalo sa kere Orlando Pirates he ba lelekisa hore ba hlole Chipa United magetlo a tsheletseng ka tatellano jolo ka se ke buile ka magetlo a mahlano ano a ile ngwe re nete he Orlando Pirates e se ile hlola Chipa United ka ho le tlhopa sa Chipa United bona ba qetela ho hlola tlhopa sa Orlando Pirates ibile ka kgwedi ya phato he mo mamedi selemong sa 2022 ka lemo sa 2022 me papadi eno Chipa United ibile bane ba ne ba palla ho le le haye bane ba itetse Orlando Pirates ka mona ka Orlando Amstel Arena ka mona heka Orlando Amstel Arena ntha ya tholo ya tlhopa sa Chipa United ile ya hlajwa ke ena Abdi Banda ke ka lemo seno he sa 2022 ka kgwedi yona ena ya phato lemo sa 2022 bolo ke ano tshula ka tlhoka mroka mane sebelebele le ka khutla ka bola batla mankela bolo ka ntlo di 18 pa wa tsola mba ya ne ba Chipa United o tla rafika riero mba ka ntlo di 18 o tla raha raha a tshoko ka mane justice e fika riero e bile ne rawe ke ena Sergio Kamisi tswarelo e ne rawe ke ena mo mamedi Sergio Kamisa ya ba hlola ka mane Chipa United fela we sheba mo kotlisi ke bolo entle ebile le boiteko ba pele ba the Chili Boys
6: boiteko bo botle ba the Chili Boys ka morara bolo ene qale jwalo ho sthibathibana sa bona e leng yana Stanley Nobali a bapalla ka hlakoreng le letona mo teng a bapallang yana Justice Figueredo ya ra haetlwa mono ya kena bohareng ba lebala ka sebapadi sena sa Orlando Pirates e leng yana sebelebele ya wela lotung jwalo la mohlankana ena leng Sergio Kamisi ke hana le maemo ke a le maemong a matle a na le nako ya gore a ka bona mekolo ya Orlando Pirates a re ha bolo e ntle a go le mpatela ka ntle
0: e tla kena ya gelo he mo momedi karolong ya lebala ya tlhopa sa Chipa United re kentse loto o ntsheditse ka ntle Imran Jones ilo agelwa ke Orlando Pirates karolong ya lebala Chipa United ka mane sebelebele ilo agelwa ke ena ka mogelo sebelebele ya haufi le okuyane ka mane ka borwa bophirima a Johnson Kinspaka ya no tla kwa ba ka mogelo sebelebele a le ka ntsha borwa wa tlhanya bapadi tsa Chipa e fumana hukuya bobedi he mo momedi Orlando Pirates fumana hukuya bona ya bobedi metsotsong ena e mashome ya mabedi a metso emene karolong ena he ya pele ya papadi e le yona papadi ya Betway Premiership e le notonoto e le noto Chipa United e ntse e le noto he mo mamedi Orlando Pirates o tsebe re Orlando Pirates ba tla papading ena ka morago re harabeke ba kopane le Amazolo papadi ya bona le Amazolo ebile ke ukwa boraro ya Orlando Pirates tshwarelo papadi ya bona le Amazolo e bapaletswe Kings Park ya no ta pamisa bolo di on ho thoma ba pamisa ka mana ka re 18 steli no ba lwi ka di tebele me ya ne ba imathela ka ntlo di 18 ka ba tshabela ba re ka tsekela bolo mo e ba ba ikenya lotho ka mana tsola ka ntlo ho thoma ba bolo lona hembe a e tlebe bolo ya lona yo hlotse monna Gampane Lungu yo hlotse he monna Gampane Lungu a tla khela bolo he mo mamedi ka mana ka ba tshabela Chipa United ilo a khela kiena boy mohlometsi ilo a khela kiena boy mohlometsi boy mohlometsi ke ena ya tlangwe ya gela Chipa United ka mole ngwana o ka ba tshabela ba lebala ke ene mohlometsi ba gela bolo ka male ba ikenya lotho a re wa ifitisa ka mana Abubakar Mobara a re ka itseka ka mole ngwana o ka ba tshabela pe Chipa United empa o te poso ya ha mona Abubakar Mobara Chiba sa thiba ka mana Oswe na police ka mole ngwana o ka ntlentle ka ba tshabela o ipapitanga o sa bolo ka mana Oswe na police renga ile bisa mana ba re malebala fitisa bolo nkosi na tsibisibe re ne tsa Cameron Dyson ya pamisa bolo e telele tla ka ntlo ya 18 ka bo primera empa ke a re ka mohlola bolo mo ya mohlola ka mana ka mogelo sebelebele e tswala ka ntle bolo tla kena ya gelwa e le metsotso e mashome mabedi a metso mehlano ya karolo ya pele papadima e le noto the Chili Boys Chipa United e le noto zemnyama ngenkani e le noto the happy people bolo ke ane ba rimbala bala ba ikenya lotho mo o teng o te papadi tswale pele ya ne tapelo mo kobori mo e ne letsa Tito Maswanganyi Maswanganyi ka bolo mo e ne tsa ka mani Jason Jason ke a fitsa bolo o tla ka bolo mo merimo o kwa la bolo le ka le bapele ka bolo a o ba mo kenya lotho ba mudiya a mo kenya lotho ba mudiya ibile bala ka ipeletsa bana ba Chipa United ba dia ka mana Oswe na police mane ba rimala bala o tla tosa bolo te poso Sergio Kamisi o te poso de Chili Boy sa Chipa United ba tla tosa bolo he mo mamedi Orlando Pirates mo no ba rimala bala ile noto noto ke noto he mahlakore ka bobedi ke noto la no parretse ke noto chipa united le bona sema ya no fiti sa bolo wene le tsang kosi na tsimisimbe tsimisi ke no rome la bolo ka botshabela ba tla ka bolo la no parretse dion hoto ke ya no kwala bolo ka botshabela ba re la bolo hape ba re malbala le ka ndile tsang kosi na tsimisi ke ho hata bolo tsimisimbe fiti sa bolo ka mana tsimisimbe wene le tsa le bona sema sema ke ya nka bolo le bisa mra ka ntlo 18 o se tiba tiba ni sipo che le ka ba sheba e sipo ke ya no re le bolo sipo che na bisa ka mana ka botshabela tiba pele tsola ka ntle dion hoto ba futela mra ka bolo dion re sia ka lo nyabo bona le bala re ne le tsa mo captain mba e le nkosi na tsibisimba o tla ka bolo tsibisimba ke ya no imatsi sa fase re ne tsa le bona sema ke ga o ka lo nyabo bona le bala mba o sigele tsa bona ka mane sema mba o na le justice e fika riero mba empa etswala ka ntla mo hlola ka mane le bona sema ya mo hlola e re ke bona hore o tla e bolo ke na nyagelo ka pa ke poso o tla poso ke a mo na justice e fika riero a itlo sa ka mo ka mane le bona sema on ka bolo ke ona no parese wene le tsang kosi na tsibisimbe re mela bolo ka botshabela mba a engane le tsa dion hotomo o tong ka bolo ne le tsamba o swena police o tla ka bolo o swena ka re lo nyela bala chipa united ka mole ngwana ka botshabela o swena police ba bisa bolo etele le ne e kana ka re di tsa chipa mba o tla kwa ba ka mogelo ke sebelebele o ntse tlola mba ka re di tsine sebelebele ka ntlo di tsine a ntse bolo mpe ka bana sebelebele mba ba monkela bolo ya gutla ka chipa mpa le yana ka mane fika riero a e tlo ka melo monketse bolo le bona sema Where I'm Rousey Tibatiba and Claudia Tinisipoche, Mahuta Cabolom Rolando Paris, Kiani Barimalabala, and you know come Captain in Kusna Tisibisi, or Remela Boroka Chabela Sibisim, Venetza Dion Hoto, Okala Boroka Manijon, Osia Barimalabala, and Ezakaman Cameron Dayson, Dayson Garahubala, Omana Tapelo Kimukobori, Kio Tapelo Mokobori, On Saborakaman Mukobori, Venetza Bonasema, Olapere Cabolasema, O Cabolaka Kaba Sebele, Canto de Tinis Achiba, Garadin Sebele, Etamasola Mamerima, Yamasola Mankala Boroka and Goodman Mosele, Kian Batatsula Chipama, Afela. Tsholama empa ke a ne ba re ba bala hape ya khutla ka Orlando Pirates ka re lengwe ba la Chipa United ka mo lengwe ka botshabela ile ba pele ka Dion Hoto o tla ka bolo Dion ke a nontsa bolo Dion we ne le tsa Osuna Police ile ke Cameron Dayson Dayson ke wa ba ba tla ra ka man Dayson ka ntlo de tino Orlando Pirates Tito Maswanganyi o ntsa bolo mpebe ba tla tsola Chipa mna empa ba nkela bolo hape Tito mna ke Tito Maswanganyi o ntsa bolo ka ntlo de tino ba phamisa bolo etelele ka re de tino ya ne ka mogelo sebelebele o tla kwa ba wa ekoba bolo ka bangotsi empa ke a ne ba hlotsa Orlando Pirates ile tsola ka ntle e ba hlola ka mane e tswela ka ntle e tla kena e tlo mo rauta o mekwalong ilo tlo swa kena Stanley Nobali se tiba tiba ne sa Chipa United ene metso tso e ma show mama bedi a metso re bedi ka re lonyela ya pele papadi me se o ke se tlokomela mokotlisi ke re tlhopa sena sa Chipa ho bonela e ka ha ba sireletsa ba le ba ka re lonya bo bona ka bongata empa ba ya pele nete ba fokola
6: a re tlhabisa ho fela ho le jwalo ho bana ho bana le baka le tsang hore ba etse jwalo go hore se hlopa sa Orlando Pirates ba hlasela ka dipapadi ka ofela tsa bona dipapadi tsa bona ka ofela o di fumana di le ka karolong ya tshireletso ya se hlopa sena sa Chipa United ntle fela le Sipo Chain mme ke ka ho ho le nthata o le mbuima ho se hlopa sena sa Chipa hore ba katswa ka karolong ya bona ya tshireletso
0: ya ba hlola bolo mo momedi Chipa United Justice Figueiredo ae bjalo o toka mane ba bakile huku he mo momedi ya Orlando Pirates huku ya tlhopa sa Chipa United o e beile loto ile loto huku ya Chipa United ebile e le huku ya bona ya pele he mo momedi e tloa ka mane ka mekwalong e ka leboya bophirima a Kings Park a Durban o tla e tlosa he e tloswa ke Abubakar Mobara a bisa bolo ka mane bolo ntla se tiba tibale saja ka ditebele ka mane empa thole mosutumeditse ka mono Sipo Chain o the poso ke a lona he Chipa United le tlhopa sena sa Chipa United di bola ka ke tlhalosa gore ba qetetse go hlola tlhopa sa Orlando Pirates ka lemo sa 2022 mokotlisi wa Chipa United ka 2022 e ne le bapadi sa mehleng sa Orlando Pirates Dan Clayton a neng apara jersey ya bosupa eo ka jeno he ya perong ke Dion Hoto e ne le yena ya neng a tshwere tlhopeng seno he sa Chipa United ha Abdi Banda e tla ba yena a tlaba ntlha fela tlhopa sena tse pedi ya mamedi ka jeno di bapala papadi ya bona ya mashome a mabedi a metsi supileng ke bane ba etsa phoso Orlando Pirates empa ba etseka ka morago ka mane o te phoso Orlando Pirates ka rolong ya bona le bala o te phoso tapelo mokobodi ke ne ke le ka hlalosa gore papadi ena ke ya bo mashome a mabedi a metsi supileng ya tlhopa tsena tse pedi e le papadi ya liki Orlando Pirates e hlotsetse leshome le metsi robong Chipa United ya hlola tsenne le tharo tsa tsona ya tlhopa tsena tsa bapala ka go lekana a tlo tlosa bolo he momamedi Chipa United e karolonyane ya lebala mo e kgutlang teng Orlando Pirates ganyenyane a o tlelela ka bophirimela ba Kings Park nyenyane ha o tlella ka o pirimela ba Kings Park. Bi lo tlo sa bona e bona le tapamiswa ke ena Imran Jokes. A Imran Jokes au file na mono ho eme Abubakar Mobara. Au file na mono ho eme Abubakar Mobara chipa United. Matla tlo sa e mo mamedi metsotso nyena e mashume a mararo. A mo solo mo ngarro nyena ya pele papadi. Yani I letsa phala o tla bolonga Abubakar Mobara ba. A pamisa ka mane bolo ntla se tiba tiba ne sa ya mo ha bonolo. A bonolo wa ya mo ela sipoche. Ayamo ela ke ani bilo raile bore telele sipochaina ole kai bia pele kwa na mamedi sipochaina tila bolo ka hloka mra stiba tsa chipa ste lino bali ibila ifiki sa kamane ka nyam fekane ba monketse bolo fekane ba ya khutla ka Cameron Nation le sene ke anan ka bolo bili bisa kamane ka chabela ma ene le stadion hotom no tole le tsadi la hidion khutla ka bolo ke ola no pares ba ibia ka ronya bala chipa United ka mole ngwana ka chabela ba mnele tsa bolo hapembe imba ba ikenya lo to chipa ba ba khutla ka bolo fekane ke ano khutla ka bolo ka chabela hata bolo kamane ka nyam fekane bisa bolo mra ka nyam fekane ba eneletsa ka ketso majadi boru eneletsa stelino bali nobali kya fitsa bolo kamrao batswa ka bolo chipa united venga eneletsa jones onyelo ka bolo jones ainga eneletsa justice fika riero kamolo ngoka bo primera ma pamisa bolo ka man justice venga ebe pele obata sejo kamisa bata ka bolo mamedi chipa united karlo nyale bala topa sala no pareza ai pamisa kan kaudi 18 kya na kenya lotunga le bona sema ba otenga pe ka man fika riero venga eneletsa kamisa ota ko ba sejo kamisa kio ta ka bolo chipa ma venga eneletsa kunmel mosile mosile kya no iketa ma mani barima bala ma eneletsa asola chobe so bene anche nel sacco cacchio insomma già di volume di borichiano un capolo di sembrao bene sta stellino bali na bali chiani bolo i carta basula basula Abubakar Mobara ya masola Abubakar Mobara aya khera pota kile kamane kampani lungu un capolo bia pele na rene le sacamani ne lambuchu mo muria a muria te posso canca u 18 chipa united badia mfana gogo badia mfana gogo yanela mbutuma o te posso Abubakar Mobara aitlebe bolo ya tlhopa sa Orlando Pirates aitlebe bolo ya tlhopa sa Orlando Pirates Abubakar Mobara ile noto noto mo mamerike noto Chipa United enze ile noto Orlando Pirates ka rolo nyina ya pele papadi ile ona he papadi ya Betway Premiership rese rematile metsotso e mashome mararo a metsume ra ata tlo sa bolo he ka rolo nyela bala ka ntlo 18 tsa Chipa United Orlando Pirates anyenyane ha o tlella ka bo primela ba Kings Park anyenyane ha o tlella ka bo primela ba Kings Park ilo tlo sa kiena Dion Hoto lo tlo sa kiema ka ube rehe mo mamedi Dion Hoto o tai kosa Dion ka ntlo 18 we tlo sa ka loto la leqele lo ke lo re ai katela steli no bali lo ke lo re ai katela steli no bali a mi sa mo toka mane Dion Hoto hoto tlo sa bolo mona ke o tabolonga ra bolo ntla a di tebele ka mano ba ka huku steli no bali nda e pele tso ho mmamedi ba ka huku steli no bali huku ya Orlando Pirates ya bone huku ya Orlando Pirates ya bone karolo nyina ya pele papadi e tlo tlo ka mi kwa longe ka borwa ka borwa bo phirima e boela tlo swa kiena hape Dion Hoto e ke ano ka bolong Dion ba pamisa ka mane bolo ntla ka ntlhomo e mba ba tsola ka mro chipa united ba e matela tito maswanganyi ke ano ntsa bolo ba bene le tsa oswe na police karolo nyela bala chipa united o kwala bolo oswe na police a re la ka go biela bala ba nka netsa ka mogelo sebelebele a bone tsela ka mogelo sebelebele o nka bolo re la mro chipa tibane me ka ntle o di itini ka mane chipa che hata bolo re le bone sema le nkosi na tsi bisi ba tle ba khutlo ba ne ba ile bane ba ile ka mane ka tlhaselong bane ba ile ka mane ka tlhaselong me Chipa United mamedi le bakaletsa ngore ba iphumane ba bapala papadi tsa bona ka ntle ho province ya Kapa Botjhabela ke ka lebaka la hore di tedi ya motse teng ka mone ka province ya Eastern Cape e leng se tedi ya mosa Nelson Mandela Bay le se tedi ya mosa ne sa Buffalo City o tshe hadima e monga matle bakeng sa papadi ya profession ka papadi ya professional o tsho a ngadima e monga matle Chipa United ba itse go diena phato ba tlang ka dipapadi tsa bona tsa lapeng ba dipapale Durban ka pa ka mona heka Dobsonville ka mona ka Soweto ka Gauteng ke noto noto heke noto Chipa United entse le noto la do Pirates metsotso ke mashome mararo a metso mehlano ya karolo ya pele ya papadi mokotlisi ho sala e hlokolosi e le shome ya karolo ya pele ya papadi ho sobele ntla e le noto Chipa United e sale noto Orlando Pirates
6: ho fela ho le jolo ngwana mme re ga tlalosa ka fitileng hore bothata ba Chipa United hore ba fumane bolo ka karolo ya bona tshireletso ba gona ba pala ba hlase ya sehlopa sa ne pharetse gore ba tshireletsa ka banna ba le shumele metsumong ka ofela mme sena se ba siya ka sebaka se seholo ha holo gore ha ba fumana bolo ba be ha u feel mekollo ya Orlando Pirates mme se tsalang gore Orlando Pirates ona ha a ha bolo ya bona ba kena mona bohareng ba lebala ba nka banna ba bangata ba bona be lengwe ba ba thusa gore ba hlasele mme ha ba di ba paritsa tsa Orlando Pirates di kena ka tlhaselong se tlhopeng sena sa sa chipa re bona Dion Hotto le ena se belebele e le bona ba ba palang ka thukothuko pela mola ona o ka thukothuko ke ka ho ba nthata ho bona gore ba ka tshireletsa ha bonolo
0: Yani bolo ile bapile America Chipa United okekoba Justice Figueiredo ma misa bolo kama an kana 18 sa Orlando Pirates empa wa isola ma mro kama ni le bonse ya mama o tla raka ntlo 18 good man mosile ke Chipa United ka mekenya lo tsoka man mosile ba ibile khutla ka bolo mamedi ma e khutla ka yane la mbuthu mama o le ka ntsa bolo ba mapala hampe ba mapala hampe o tepo so ka rahubia le bala Chipa United o tepo so ka rahubia le bala Chipa United o so ke ka mane azola tshobeni Oso kia eka mane azola sobeni Otiba yanela mbuchuma Tiba kamane yanela mbuchuma Ile noto he Mwamedi Chipa United Enza ile noto Orlando Pirates Betway Premier Chipa Papadi ya mashome ya mabedi ya mensuemene Selemon sena sadi papadi he ho Betway Premier Chipa Selemon sena he sadi papadi mona ho Betway Premier Chipa Orlando Pirates papa di sabona tsepedi o polore papa di apele ya liki le monsene he ba ile ba hlola mil fort ka ntla tsepedi no to ho tloa mona papa di ya bobedi re bone ba bapala e kiane bolo ka mane ba bapala ka ole kana le se tlo passa amazulu ba bapala ka ole kana he le tlo passa amazulu na phamise bolo mo America mane ka mpani lungu passi tiba tibane wa ya moela ile nyana steli no bali bolo ke anwa tsaka ba shabela ka bala ka mane ene le boy Moshometsi anka bolo ka mane letsa Sergio Camisa yo ka khuta ka bolo ke Chipa United ya ne bolo feta ba ne bala Chipa ba ne ka feta ka bolo mpato wa sutumetsa ote wa sutumetsa Tito Masangani aibe poso ya lona Orlando Pirates etle be bolo tloswa mono ke Chipa United asebile ba tuste bolo he mo mamedi Chipa United bale ba pele ka bolo ke na ka bolo mba o tla ka bolo ka ntlo di etine le Jones o ntsa bolo ka man Jones a ne letsa azola sobene a le ka feta ka man Justice Figueiredo mba empa e kenya lotu ka mogelo sebelebele o ntse tsa ka ntle e batla ya gela ape mamedi Chipa United ba boela ba ya gela ka re lo nyale ba la tlhopa sa Orlando Pirates e tla gela ke na mba ya bo pirimela bala bala ka mona Imran Jones le ka ba sheba ka man Jones Ya no aya khela Jones. Amnele tsa bolo hape Jones. Ai khotisa ka mane ka ntlo 18 tsa Orlando Pirates. Justice Figueiredo ma. Rena tsa ka mane tsobeni. Rena tsa Jones le ka feta ka mane ba tamankela bolo. Ba feta ka mane ba mokenya lo tote poso. Ya hao gampani lungu. Lote poso kya wa imuna gampani lungu. Ba pala hampe ka mane he. Imran Jones. Ba tato sa bolo he mo mamedi Chipa United ka rolo nyale bala tlopa sa Orlando Pirates. Mo le ngona o ka ntlentle wa iphapitanga. Abo pirimela ba Kings Park. Abo pirimela ba Kings Park Stadium. Atato sabolo he mo mamedi Chipa United. Ele noto Chipa United ntse ele noto Orlando Pirates ka rolo nyana ya pele papari. Yane balwe tosa au file na kiena Jones. Obetse we na le Abubakar Mobara. Obetse we na le Abubakar Mobara. Bana ba yemetse mo mamedi mane tebe la penele ka radio 18. Mo ikhutanteng Orlando Pirates. Batla ikosa Chipa United Abubakar Mobara Jones Ale mongo bona kiena yatangwe phamisa Ale mongo bona kiena yatangwe phamisa kiena Abubakar Mobara wa ikola o tla phamisa ka mane Jones o tla phamisa Imran Jones ya no tabolo ngwe phamisa bo lentla ka mane ka re le tina lo tla fatse mme bo lentla ya ba shola ka mane Chipa United a mo shola ka mane mo captain Goodman Mosile Rashoto he momedi a hloka hore thula di papadi e tswana ka ntle bolo tla kena tloswa mrao ke yena Sipho Chain mo kwetlisi boitiko ba the chili boys
6: boitiko ba the chili boys ngwana mme ka mora hore se bapadisana e leng yena company lungu a etse phoso go se bapadisana e leng yena Imran Jones mme ya ba he bana ba se tlhopa sa Chipa United ba fumana set play haufi le mekollo ya Orlando Pirates ka tla go rendele tshegadi mme ya ra ha etlwa monhe anka bolo entla go le ha ile molao ka morao le Pirates e tshilo tsa bona ke ha sentle go hang go bane bolo ha ka ya o tla fatsin ka hara di 18 tsa South Pacific Pacific bolo e go bulela gore ke bolo e kotse ya ra ha o tla fatsi yo la wala lotung la mo captain ile yana Goodman Mosel ara bolo e leng gore e bile bolo e thata ga go le impase tsa tseng gore ile ba bolo e leng gore e tswela ka ntle mme ya ba jole ketella jole ile bolo e a khalang jole ke Orlando Pirates
0: Bankana he Mohamedi Abubakar Mobara Tito Maswanganyi ba se bankana ya matsoho mo ba padise o ile ngi bile mono sa Chipa United ba padise se ngeng se o ile sa Chipa United ka re ba se ba mo jile ka re ba se ba mo nkile he ka re ke na Jones e ka ke na Jones sai ke ne mo le tsapala Moses Keswa abo primela o tshwa ke Zakhele Siwela Tiswa ke na he Zakhele Siwela ke noto noto mo mamedi ke noto Chipa United e sa le noto la no Pirates ka re lo nyina ya pele papadi le ka

0: ke ka tete tsetsa tse tlangelo re nete ho no sna le tsho ho hloka ngore papadi tsena di bontswe ka tete tseno tsetsa
1: ke papadi ya bolo ngwana mme ha nkuwa ke maikutlo hangata o etsa diphosa tse hona le phosa tse entsweng ke di papadi tsena tse pedi e leng yena Tito Maswangai lena Imran Jones ho ba no sa hloka ha le hore ba ile ba ketela jwalo e le hore ba theselana mme ho theselaneng ha bona ha etsa hore ho be le khomishano mme khomishano eo ke khomishano e sa dumellwang papading ya bolo ke ka hore bonang moletsa phala a ba bontsha karete tse tshetla ba le babedi ka mora hore Jones a etse phoso ho yena Tito Maswangai.
0: Ke noto noto he mo mamedi ke noto Chipa United e sale noto la no Pirates. We lotlo sa bolo mane mo phoso ye tsetseng teng Dion Hoto. O le tlo sa he mo mamedi ka re lo nyala bala ya Chipa United. O le tlo sa Dion Hoto ke ano tabolo mo. Ha mi sa bolo e tele ka mane ka le tsi steli no balime. Mi ja ke ntebele ka mane steli no balime. O le ke ane ba matela ka mane ka ba chabela mo. Empa ya musia ka mane Sergio Camisa. E tsola ka ntle e tla khutlela ka le baleng. E ba bolo ke na nyagelo ke Orlando Pirates. Olo ya khela he kamane ka botshabela thapelo mokobori e ke wa khetse bolo thapelo mokobori ba re mala bala lenka nile tsa le bone sema sema ka bolo a sia lotola ka mogelo sebelebele sebelebele ke aranka bolo nile tsa hape le bone sema o ba re mala bala a iketlile e le bapalise ba pala morao to pensa lo no pareta vidi sa bolo ka mro kamane sema o nile tsa sebelebele sebelebele lenka nile tsa hape le bone sema sema ke ane a bone tsela ka bolo isa morao ka ntlo di 18 tsa bona o se tiba tiba ne ka mro kamane e leng sipoche Ainka nile tsa captain in course na TCBC. CBC nile tsa Sipo Chain. Raile bolete le Sipo Chain. Eta mane ba re mala bala Tito Maswangai. O le ka kwala bolo ba mokenya lotoma. O teng o te papa ditswe la pele. A tla bolo o swena police. Ke o tla ka bolo o swena. A le ka kwala ka mane ba mokenya lotoma modia. O te poso Chipa United Justice Figueroa. Wa e tlo sa potla kile o swena police. Ya mane ba re mala bala thapelo mokobodi. O nka bolo nile tsamba. A Cameron Dyson. E seni ka ra go bia le bala. O nka bolo be ya lotoma in course na TCBC. CBC a fiti sa bolo mo. E sa ka mo le go ka botshabela. E a fiti sa thapelo mokoborima bolo kana ka Dion Hoto o tla ka bolo ka rolonyela balamna ya Chipa United a nele tsa Tito Maswangai ka mole ngwana ka botshabela a phamisa ka re 18 tsa Chipa e pa kana ba itshola ma e bile ba khutla ka bolo ba qateletseme a ikentse seta Chipa United a ikenya lotu ba re malala onko sila TCBC o sia bolo ka ra go bia le bala e tla ka Tito Maswangai a misa bolo etelele ne ka ntlo di 18 ka bo primera o e bile la fase tla kwa ba o swena police wa e kwa ba bolo ntle ba hana bolo ka mangozi e pa kana mbutuma ka bolo ka bolo ntle se tiba tshwane sa yamwela aya mwela ka mani stelino bali ona e batla maqaqaila ne mona he mfana gogo yane la mbuthuma mokotlisi e ba tsetsi ba Orlando Pirates morao tjena ho tlamba mo seola ba re mokotlisi Abdel Slam Waru o mo fana ko enga taloje a setse mo sebetsi a kalo yane la mbuthuma e re pele ke tla wena re bone ke yane Chipa United ba tla hlaba ntlamo a ya ba hlola Chipa ya ba hlola mo mabedi Chipa United ibile ke huku ya tlhopha sa Orlando Pirates a re bua he mokotlisi ka yane la mbuthuma
1: Orlando Pirates e fosa monyetla ka morabolo ya e koropeditsweng jalo ke yena a swena policy e fitla jalo ho kampane lungu le yena mohlankana ena wa yane le mbuthuma empa ba sitisana hobane bolo eo e ne le bolo e ne le monyetleng wa yena mohlankana ena le yena yane le mbuthuma empa ya kampane lungu le yena ke ha le gaufi le moo ga e tloga moono ke papadi ya bolo ya ka tlhakoreng lana Orlando Pirates ba fosa monyetla o motle agolo ka morao re Sipo Chain a leke go bapala go tswa morao le yena mohlankana ena wa Cameron ya ba he bana ba setlhopha sa Chipa United ba kgona go nka bolo eo ya re ga bale ka go tlhaba ntlha ba ketelela jalo e le huku ya bobedi ya Chipa United
0: ba e phamisa ka mane empa se tibatibane sa ya moela Sipo Chain re fue metsotso e medi ha mo mamedi re qetile ka yane e mashoma mane ya metsotso e mehlano ya karolo ya pele papadi rotla e medi ha e be papadi ya gefutsong e sa le noto noto ke noto mahlakore ka bobedi mo ke noto Chipa United ke noto Orlando Pirates bolo ke ya khutla morao ka kamogelo sebelebele ke yona no pharetse o fitisa bolo e matamfatse ba e matela ka mane ka botshabela ma ke mo captain nko sna tsibisim fitisa bolo ka mane sibisim bolo ke ya ba rimbala bala o le ka tswa ka bolo mo Orlando Pirates e tla go ka o swena police o ntsa bolo ka mane o swena police re ne le tsa kamogelo sebelebele ba le ba pele ka bolo ba fita ba rimbala bala e tiana le company lungumo o ka rolo nyala bala Chipa ma ke ya ne company lungumo e bile khutla morao ka bolo ka company lungumo o isi ya mona ba rimbala bala re ne le tsa le bone se ma ma ke ya no raela bolo ka ra go bua le bala e tiana le lotlo nko sna tsibisim tsa bolo ka mane sibisime o ne le tsale bona sema ba tla monkela bolo sema o sala o ile ka mane mpotho mapetsa mpe monna Justice Figueroa o te mapetsa mpe monna Justice Figueroa noto Chipa United take noto he mo mamedi Orlando Pirates jolo ka ke hlalositse ka Orlando Pirates papadi ya bona le Amazolo aba petse ka o le kana rabeke ka

0: Januwa. Itse ka tsho jwalo a ile tsa hang le tsa khatlola bobedi he mo mamedi mo letsa phala ke Moses Keswa e ne te fatsa ngore karolo ya pele papadi ya fela me re gefutsonga ele noto la no paretsa ele noto Chipa United mo go tlisi sheke sa tsebenta batsa o dingata ka pa jwang shebile na kwa ka mona re kapa he rie mabenkeleng itle re bonyane he ka mara mabenkeleng ke tle go dumela re o ya karetse re ga mabenkeleng itle re ka mara mabenkeleng he re dumela o ya karetse nako ke ya mabenkeleng
1: nako ntsa tlhelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: To get the rugby greatest rivalry series mole rato le kopana le matla we khantso le sebedi itukisetsa o bona ntwa ya boemo bo phaming ha bana ba ngisetsana mahafi ka di gane tsetsote hang ba ba dingeke ke nya le balwa ao pope di sakeng ha botle ba batla ba bomampudi papadi engwe le engwe e tla ka segahla tackle engwe le engwe e bolala pale ha try engwe le engwe e ka fetola papadi hore o morati a hlahla wa rugby ka ba morati wa papadi tsa boemo bo phaming ba matshaba tsena ke di papadi tsa rugby tsa o kekeng wa batla di o fete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks how se fetwe ke rugby greatest rivalry series ho SABC 2 le SABC Plus di ketsa halo ka fela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports
3: tsa di papadi
0: Police FM. Mokwetlisi harra ka retse ka rolo tsela nya pela papadi ele noto Chipa United ele noto Orlando Pirates.
4: Ho fela lo jolo ngana mme ke noto Chipa United ke noto Orlando Pirates mme hona ho bolela hore karolo pele papadi fedile jwalo sna se hlopa sa tlabile ntla empa ke ke ka tlosa taba ya hore Orlando Pirates ke bona ba neng ba hlasela gafetsa ke bona ba neng ba batla go hlaba dintla empa he ya ba he qeto tse tswang ke di papadi tsa bona tsena di le monyetleng wa hlaba dintla ya ba ke tsona qeto tse leng hore re bua tsena ile hore Orlando Pirates e hloile go hlaba dintla ha le se hlopa sa Chipa United re bone se ba setsang e leng hore bonete ba taba ha sa ba sebeletsa hakalo ba tshireletsa ba le bangata nne ba etsa go se hlopa sa Orlando Pirates ke sa se se ke sa gona ho bapala ba neng monyetla e mmedi o ba e fumaneng ke ha ba iphumana banka mela ya bona tshireletso ba isa ho dingwana mme ha ba isa ho dingwana jalo ya ba head tipo chain o etsa diphoso tse pedi a leka go qala bolo ka morao ya ba bana ba Chipa ba e fumana bolo eo empa he ba se ke ba e sebedisa molemong wa bona ba neng ile ba bolo tse lahlehang bolo engwe ile a relwa ka ntle bolo engwe ile a ketela jalo ile huku mme ke yona phapang e teng eo re bonang ditlhopheng ka bobedi setlhopha se seng se reng tlohong ka bolo letle ho rona rona ha re tshwara bolo re tla leka ka hotle re ibe ra hlasela empa he ntse sa se dintse sa sebetse le wa le ho baneng ona no pirates ha ile hlelwa ke bolo e ba haufi le bolo mme ba ketela jolo ba tshireletsa bolo e weleng hore e haufi le bona ke ka ho ho leng thata ho Chipa United re ba ka tswa tshireletsong ho ya tlhaselong ke tla re se ba rena di hlopa ka bobedi ba tla khutla ka le wa lefeng mme bile hape se gahla sa papadi se tla se se bejwang ha ho la ho se ba se hlopa sa no pirates se leng se dumela hore se gahla sa papadi ke sona se ka ba hlolelang papadi ha jwale ha ona se hlopa se tlabileng dintla mme re tla bona ho di papadi tse bankeng di tla kena e bandi kena di pele phepetso efeng papading ena
0: re ya le bohe mo kotlisi mo mamedi re bela go kopana ha mfela ka rolo ya bobedi ya papadi tabe tsa goa ho pole he re ya gefutsong ile noto Chipa United ile noto Orlando Pirates mo ngapofu kitse
5: tle bile ba hlomphe
0: re ya le bohe
5: betso se dula hantle ho ya supileng a pele re fihla ho reng ya bone ke thabiso ma Afrika le mo lefintse ke ba ntse ba tshwere na Pirates le hlopa sa Chipa United
3: le seria fan Aquí mole.
5: ho fela le jwa lo fela le jwa lo mamedi e tla re ha ba khutla ha re ke re utlo rena ditabatsena ditlahle ditsamatsa mae jwang he mo mamedi u tla pele ke re rewind ntwena aga re rewind data bena etle loke

0: sa bentla ba sa bantla jalo ka hlogo ya sebapadi sena se bapala molengwe ka morago Orlando Pirates e leng yena le bone seema o sa bantla ena ka morago huku yena e nkuwe ka tlhakoreng le letshegadi e nkuwa jalo ke ena Dion Hoto a koropetsa bolo e ntle golo e leng gore bolo ena ka mokgwa e raileng ka teng e raile ka loto la letlele ya ba bolo e tlogang go sethibathibane sa setlhopha sena sa thipa e ya go tlhogo ya seema o sa bantla ena obane moloka morago wa tlhopha sena sa thipa le ona ga ba tshireletsa huku yena gantle baneng seema mo a neng a eme teng go ne go sena dibapadi tse e leng gore di ne di ka tsa tshireletsa bolo e gore e seke ya ba ntlha ntlha e ntle golo ka tlhogo ya sebapadi sena letlhonono le bone seema
1: Ria leboa mokotlisi coach molefintse ke he momomedi ke tseo ditaba noto Chipa United ke 2 Orlando Pirates bolo ke ane ya morao sethibathibane sa Chipa United still lino bali re dutse hantle bile metsotsong e mashome a mabedi ya karolona ya bobedi ya papa phamisa bolo ka moroka mane still lino bali bolo ke ane ya ka molengwe ka bošhabela ba tla ka bolo he momomedi Chipa United ye hai hapa papadi Orlando Pirates e tla ba le ntlha tse supileng e tla boemong ba bobedi he e tla lekana le Kaizer Chiefs se tla mo fetwa fela gore bo mang ba hlabiletse kae bo mang ba hlabiletse kae ba tla lekana ka hohle hohle mo mamedi hlopa tseno tse pedima gore ke arole ba pele ka yona kampani lungumo o tla ka bolo kampani o phamisa bolo empa ka manestelino ba lutengwa ya moela ya moela ka manestelino ba li e bile ke ano ya khala ka letso stelino ba li me isa ka molengwana ka bachabela o teposo ke ha monna e ka ke yana deisa nakata o mo khalemela ka matla maholo bona moletsa phala Moses Keswa la ka bona mothamo holo ha khale ma mashanyana na mkhale ma jwalo fela bila magharuma na mkhale ma ibila magharuma e ke noto Chipa United he mo mamedi ke 2 Orlando Pirates karlo nyina he ya bobedi ya papadi holo ke ane ba le ka ole ba pele ka yona Chipa United ka mole ngwana ka ba chabela ma karlo nyale ba la hlopa sala no Pirates ba batla ofe tempa ba bialo tuka mane ka mogelo sebelebele me ntseditse ka ntle e tla ba bolokelang yagelwa yane basebile ba yagetse ba le ka feta ka mane Chipa United ba tshola Orlando Pirates go tla ka bolo ka mane kampani lungum re isi yalo tola Tito Masanganye ba misa bolo ka mane Patrick Masanganye me ba imathela feta ba rembala bala Dion Hoto o tla ka bolo Dion ka mole ngoka bo primela ma eneletsa o swena police ya non tsa bolo o swena a eneletsa Dion Hoto mo o kwala bolo ka mane Dion eneletsa ba rembala bala mane hand o swena police a police ka bolo fa tapelo mo kobori mo kobori ka bo primela ma eneletsa Dion Hoto mo a ipikita ka mane Dion eneletsa tapelo ke tapelo mo kobori ya no kwala bolo tapelo o ba rembala bala bonanga mo ka tenen ko sna tsebi se ke ona no paretsa ba le ka ine le tsana ba ya pele ka bolo e tla ka Dion Hoto mo o ka re lonyela bala Chipa United o ntsha bolo e fa tapela mo kobori Dion Hoto zem nyama nge nkane ke tsa makepola o lo ke ane ba rembala bala ba enka isa mra ho mo mamedi le bone sema e bile ne le nkosina tsebi se mo o ne le tsa se tibatiba ne sipo chain chain nge nkane le tsa le bone sema yani le bone sema o ne le tsa hape sipo chain mme ka so hopola sa mapadisena le bone sema re o ile a kgethwa e le sebapadise ba petseng antle he mo mamedi selemong se fetileng e le mapala morao ya ba petseng antle Dion Hoto wa qatsi wa kena ka bolo tlekoba bolo e ka bankotsi Dion wa ekoba kara di 18 Orlando Pirates empa ya bahlola bahlola ke yanoe mathela ma ba moneletsa bolo Tito Masanganyi ka ntle o di 18 tsa Chipa o kena ka radi 18 Tito o tla ramo mamedi ke yano o swena police a police se kibatiba le sanga matunga hai wenga matunga ka mane stelino bali bahlola ka mane he momamedi Orlando Pirates noto Chipa United 2 Orlando Pirates so buile mokotlisi ebile basotho ba ne ba hlalose re sesotho ga setoloko fela ke nka o tswa molomong wa gago e tswenonyana e gaela ka tsiba tsa nngwe gore o itse ntlha e tlia ntlha mme Orlando Pirates jale ba hanella mekwaleng ya Chipa United e ka re tse pedi di satla
0: go fela go le jalo ngwana mme ga o sose ba fumana gore Orlando Pirates tsa dintlha tsena tse pedi di ba file morolo le tumelo ya gore papadi ena ba monyetleng wa gore ba ka tlaba dintlha tse fetang tsena tse pedi ga jale mme gape dipheto tsana tse ntsweng ke setlhopha sena sa Chipa mo teng re boneng go tswa ena Azola Thobeni le ena Sejo Kamisi go kena jalo Semiseabi le ena Bandile Dlamini se ile sa theola segatlha sa setlhopha sena sa Chipa ya ka mogobaneng tse ba tshireletsa ka teng mme dibapadi tsena tse keneng e mongwe wa dibapadi tsena ke sebapadi se bapalang bogareng ba lebala ke bua jalo ka ena Semisi seadi go bana bana Orlando Pirates ene ntse sa gone re ba pale bo hare ba le bala go bana bana ba tsireletsa antla holo bana ba chipa ne ha jwa le fumana re Orlando Pirates fumana monyetla gore e gone ba pala e thunyeletsa bo hare ba le bala jong hape o ke batlang gore re hlalosetse mo mirelo se di FM gore ha o se ba di forosa tadi go batsana tsepedi ke bua jalo ka se ba padisana ile nyana ya nele mbuthuma wa Orlando Pirates ne ke shebe hape ka tlhakore lane la chipa jo kopane le ntutuko mlotsa ho hang ha utle letho setsa halanga di bapadi tsena tsepedi e leng tsona di forose tsa di hlopa tsena tsepedi
1: re le buile ha mokotlise mo mamedi e leng noto chipa united e leng tlatsepedi Orlando Pirates ono ke ya ne khutla ba re mo bala ka chipa united e ke nalo tula goodman mosela ka ra khubela bala o le ka le bapele ka bolo goodman mosela mme o ntsa bolo ile tsa bandile tlamene o ka re lo nyela bala tlhopa sala no Pirates o ntsa bolo ke ya ne ka ra deity chipa united ba hlola ka mane bolo bile tsola ka ntle ai sireletsa ka mane nkosi na tsbc e tla kena tlo mrao ile tlo swa ke sipoche hai le metsotso ke ma show me mabedi a metsotso me hlano karolo ngena ya bobedi ya papadi Orlando Pirates ma medi ba tsa petu o okena simpiwe masilela okena simpiwe masilela o tswa patrick tito maswanganyi okena simpiwe masilela ena simpio masilela papadi nya Orlando Pirates le hlopa sa mazolo harabeke e ne le ka la bobe a e kala braro ne le kala braro ine le kala braro papadi eno hema medisi papadi sa Orlando Pirates se tlendule ba ile ba mapala hampe ha hloko hampe ke papadi sa mazolo e leng monano wa ngwenya o ile mapala hampe le re se tlendule bile o natswa temalo itse ha re fumana fela mentso tsa re khutlela papadi a khutlele ka le baleng ya ba o mokenya lotu hampe bona isa re bona chipa united bona ka bangkotsi bona ntle ya mohlola ka bana chipa united ya mohlola ka mane kha ya mfeqane we rela u dibu mamedi fa ya ke a kha ya mfeqane ye ba hlotse ka mane chipa united etla kena tlo mrao etlo swa kena sipo chain mo kwetlisi ba hlola ke monyetla bana ba chipa united
0: mona me ho fela le jolo ke bolo ya boraro e leng hore se hlopa sa sa le Pirates se etsa phoso ha ba le ka hore ba aha bolo ho tswa ka morao mme bana ba chipa tla e ba neng ba ene ka temele ya bona ka le how feel bolo bolo ena la hlelwa jolo la hlelwa ke nase ba patisena e le nyana Dion Hoto ka sa kore le letshadi ya ba bana ba chipa ba hlola ya ho nka monyetla ka phoso e ntsweng ka le Pirates ka ya mfetla ne ba he o raha bolo ka maikutlo a sa sheborna si pochein we me kai mme le o ga ile bolo ka e ho ra sa bentla bolo ya tola mikollo ka ho di
1: Wayamela kamani hemu mwemedi Stanley Nobali. Wayamela Stanley Nobali. Nete hesu wapalisena samehle nga sa siwelele. Gampani lungu. Bona na shikare otahle abedi buke nga samokotlisi. Orlando Pirates mongadi waru. Bolo kia nile mapeleka Chipa United. Bolo etagyolo ka Figueriero. Obare malabalansa bolo kamani Justice Figueriero. Obe ya bolo loto la boy Musho Metzima. Ota ka bolo kamani Metzia inka inile zapani le tamini. Tamini kia na unka bolo mba. Uenile za mfekane. Kancho udeti nzara nuparetsa. Onza bolo kamani mfekane. Obata ofeta bani le tamini. Eukia bolo hape lotonga. La boy. Kia ni boy Musho Metzima. Oleka unza bolo mpa banke tse bolo mba. Kuta ka bolo simpiwe simpiwe masilela. Kia ni kancho udeti nzara bolo. Uenile za Jason. Jason anka bolo nzale bono sema. Otoa ka bolo kar tiene le bona sema o tlhia bona ka bo primela ibile bona ke yana ba ba tlwelle we be ile loto o boy mo hlometsi e tla gelwa he mo mamedi ke Orlando Pirates o tswa ka bo primela ba le bala ka re lo nyabo bona le bala o tlo ya gela Dion Hoto ile noto chipa united le two Orlando Pirates le tso ke ma show me mamedi a mitsi supile ka re lo nyana ya bobedi a papari ntlatse peri tse ke neng ka re lo nyabo bobedi a papari e ke na ka gampani lungu mo le yana le bona sema bolo ke yane kantlo dietini se tiba tiba ne salano parata sipo chain on sa bolo ba pala kantle ntle ka ba chabela le ne letsa ka mogelo sebelebele e ke o tla ka bolo sebelebele me e bila kwa la bolo ka mane ka mogelo sebelebele le isa mara o ne letsa le bona sema ke o tswa ka bolo mara o ke ola no parata we ma tisa fatse mara le bona sema le nka ne letsa nko sina tsibisi tsibisi ke yana ka bolo me we be lo tola tapelo ke mara mo kobori ke o tla ka bolo tapelo o ke yana ka bolo mo kobori feta ba re mara bala tapelo o le ba pele ka bolo me ka re lo nyela bala chipa united ka bolo mo ka bo primera ke yana kwa la bolo tapelo me we ne letsa oswena ke a police ba mi bolo ka manisa kana detini gampani lungu kana detini mpapa itsola kiani kan todetini batara ulano parese sebelebele gampani lungu wa ikoba bolo kotsi bolo ntle ka manipa ya bahlola ulano parese kiani bilo tsoka bolo mo mamedima ka mole ngwana ka bachabela e khutla ka justice figueriero mo ki o ka bolo ba remarbala o pamisa bolo ka manifi figueriero mo be batla ka mane mlo tsha ro ai mathela ba ilo monkela bolo mlo tsha kiani ba mohlola setha ba mapere e tswala ka ntle ho thu ha ibe ha monna he mlo tsha Ote ha ebe bolo ha ntutuko mlochwa. Batla ya khela he mo Mamelodi Chipa United. Karolo nyale bala ya tlhopa sa Orlando Pirates ka molengwano ka Bashabela. Ele noto Chipa United. Ele two Orlando Pirates. Ke o tla ka bolo ka Mamelodi Justice Figueiredo. Karolo nyale bala tlhopa sa Orlando Pirates. Ba isi ya lotla Goodman Mosele. Ba rela bolo ba rema le bala. Itiana ka manele lo tonga. La semisiabi. Bolo ke ani ka ntlo 18 fekane. O kena ka 18 fe. Bolo ntle. Wa hana ka manobi ya tlhopa thapelo mokobodi. Baka huku ka mane he mo Mamelodi thapelo mokobodi. Huku ya Chipa United. Huku ya Chipa United. Itwa mikolonyane kama ane kaborwa bophirima. Ile noto Chipa United ile 2 Orlando Pirates. Ilo tloswa ke yena Bandile Dlamini. Huku ya bona Chipa United Mamelodi Bandile Dlamini huku ya bararo. Ke ano tla bolongwe phamisa kama ane Bandile Dlamini mpa enka hlotsa bona kama ane Sipho Chain. Ibi a khala bolo ka lotso Sipho Chain. Ba le bapele ka bolo ka mpani lungum. O tla ka bolo ke Orlando Pirates. O mathaka mo le ngwana ka Botshabela. O fita ba rima le balamba. Ibi le ke ano iketla ka mpani mba. O ntsa bolo mba. O ne le tsa mfana gogo. O ntsa bolo ka mane yanele mbuthuma mba. A ne le tsa ka mpani lungum. Lengo ke ano ka bolo. Re bia mane ba rima le balamba. Bolo ke a di tena le thapelo mokobodi. Mokobodi a nkama. A isa pe ka mane ka Botshabela. O ne le tsa sebelebele. Sebele bolo ba ka mpani lungum. Lengo ke ano khutisa bolo mba. O e bia lo tla simpiwe masilela. Ke Orlando Pirates ka ra go biela bona thapelo mokobodi. O tla ka bolo thapelo. A nka bolo namba. O ne le tsa Cameron Dyson. Dyson ke yo ba rema le bala. Ba iketla ka man Cameron Dyson. O ne le tsa thapelo mokobodi. Ba la hlelwa ke bolo Orlando Pirates. Ya khutla ka Chipa United. A ba nkela bolo hape mme. Ke ya no sigile tsa bolo. Ke masilela. O ntsa bolo ka bane bo mo medicine piwe. O isa ka Botshabela. E tla ka company lungu. Ke Orlando Pirates. O kena ka 18 lungu. Wa phamisa. Ya ba thula ka mane mme. Ka ntlo 18. Ba tla ra Orlando Pirates. Dyson. O tla ra Dyson. O tla ra Dyson. Rela ka thoko. Rela ka thoko ka mane Cameron Dyson. Itla kena tlo morao thao me kwalo ngetlo swa ke Sterling wa Bali. Ele noto Chipa United. Ele 2 Orlando Pirates mo mamedi metso nyina e ma show ma raro. A mo tsuru mo ngaro lo nyina ya bobedi ya papa rima. Papa dinya Betway Premiership. Papa dinya Betway ya Premiership. Ana teng he King Spark Durban. Ana teng he King Spark Durban. Re haufi fela le setedi ya monseso holo setse balanga. Antle he mo medi province ya KwaZulu Natal ha le tropong ya Durban. Eleng Moses Mabida. Eleng Moses Mabida. Oba le petuo. Lando Pirates ba tsa petuo tsepedi. Ho kena Daniel Msendami. O bela ho kena Mr. Aviator. Eleng yena ka belo go setsile ho tswa Osuna Police le ngwana le mfana gogo. Yanela Mbuthuma. Ho tswa Yanela Mbuthuma. Ho kena ka belo go setsile. Daniel Msendami ke petro tsepedi e mameditsetswang ke tlhopa sa Orlando Pirates re matha metsotsong e mashome a mararo a metsomedi ya karolo ya bobedi ya papatsi e le noto Chipa United e le 2 Orlando Pirates mokotlisi ke tla wena he re bua ka petro tsepedi tse tswang ke mokotlisi wa Orlando Pirates ha re bona kenya Daniel Msendami le kabelo go sitsile
0: so re tlang go se sheba gore na setlhopha seng sa Orlando Pirates ka mararo ba ntshe foroso ya bona e leng yana Yanele Mbuthuma ke mang a tla bapala e le foroso na ke yena Daniel Msendani e o re motse bang a bapala boholo ba nako ka tlhakoreng le letona la tlhaselo kapa dipheto tsena tseo ba di etsang ba tla fetofetola maemo a bona ka gara dibapadi tse e leng gore ga jalo di teng ka lebaleng mme gape re bona Osuna Police le ena a tswa ka mora mosebetsi o motle o a o entseng papading ena ra motseba mohlankanna wa kabelo go se tsile ke sebapadi se e leng gore ga a tshwere bolo o lata monna o fika pa ofe ya ka pele a gae a leke gore a mo fikife a fete a leke go tlhaba dintlha mme getla fa re shebe gorena e tla papadi e jwang e tla bang e re tlang go ifumana go dibapadi tsena tse kenang tse ntšha tsa Orlando Pirates e leng yena Daniel Msendami le ena kabelo go se tsile
1: karolong ya bobedi ya papadi ha mo Mamelodi Kings Park Durban e le noto Chipa United e le ntlha tsepedi Orlando Pirates bolo ke yane kena ka rago bia le bala e le bapele ka mane ka kaketso Majadibodu Chipa United o ntsha bolo ka mane Majadibodu mo e ne le tsa Dlamini phamisa bolo ka mane Bandile Dlamini Chipa United batla ka bolo ka ntlha 18 molotshwama o ntsha bolo netsa Mfekane Mfekane Goodman Mosele ke o tla ka bolo Goodman Mosele ka molengwe ka bophirimela ma o bona Bandile Dlamini o batla feta ka mane Bandile Dlamini important Dion Hotomo a monkela bolo le ka feta Daniel Msendami ba monkela bolo ke yane Dlamini o tla ka bolo ba moriya o theposo ka ntlha 18 Orlando Pirates a be bolo Chipa United o theposo Dion Hoto Tiba so tiba kamono he Bandile Shandu. Tiba so tiba ibilo dia Bandile Shandu. Ah eh Bandile Dlamini Shandu kinga ka. Bandile Dlamini. Ba ile tlo sabolo he Mamelodi Chipa United. Ba ile tlo sabolo he Chipa United. Ele metso tse mashume a mararo a metso meraro. Karolo nyina ya bobedi ya papa dibile ke yane e fetoa. E dula hantla ho ye mashume mararo a metso mine. ya karolo ya bobedi ya papadi e le Noto Chippa United e le ntlhatse pedi hemo mamedi Orlando Pirates bino tlosa bolo ka mane Imran Jones Chippa United ka ntle fela ho mekwalo ya Orlando Pirates he o le tlosa he Imran Jones ra ka le kaele bapadi sena sa Chippa United o ra ka le kaele he bapadi sena sa Chippa United misa matsoki a no tabolonga ra bo lentle ka bana ba ithula ka hloba ntse tsa ka ntle ba ba ka huku Orlando Pirates solo ke na Dion Hoto huku ya bone hemo mamedi ya Chippa United huku ya bone ya Chippa United etlo amikwalo nyane ka mane ka borwa bophirima o le tlo sa Jones Imran Jones ke ya no tabolonga ba bisa bo lentle ka bane bo lentle Chippa Sola kamani Chippa United, by Sola Orlando Pirates. Kia ne kana de tini mo mamedi mo. Ote papa di chola pele mo. Ode kau chaka papa mudiya, papa mudiya ote poso. Ore mo, ah mo letsa palaro papa di chola pele. Mo letsa palaro papa di chola pele. Anka bolo kamani he mo mamedi. Justice figuriero. Visa mrao se tiba tiba ne mrao kwa nam. Steli no bali. Chippa United, batweza peto zetaro. Batweza peto zetaro. Wiko kena papa di zetaro kia bona bongani sem. Ote mono Oto kena he bongani sem ke mo nyale nteng bo pa ditse tharo tse ke mo kena tsa Chippa United mo kotlisi ho sala metsotso le shome e hlokolosi ba keng sala no pharetsa re isile le tseng tlatse pedi tse o ba di hlabileng ho sala metsotso le shome e hlokolosi hlopeng sa Chippa United o bona rena ebe ba ka gona ho gutlela papadi
0: e hlokolosi ile ka nete ngwana mme ha holo se tlhopeng sena sa Orlando Pirates hore ba se ba iphumana ba hlatswa ntlha e hlokolosi ha holo se tlhopeng sena sa Chippa United ho bane ba hloka hore ba ba tsabe ntlha mme he ke ka hore tsalo san re ke metsotso e hlokolosi ile ka nete mme he di pheto tsena tse ba dietsang bana ba Chippa United ba se bile hore mohlomong ba ka gona hore ba fumane dintlha tse ba di batlang ho bane bana ho kena di bapadi tse leng hore ra tse ba hore ke di bapadi tse hlaselang e mongwa bona ke na bongani seme e leng hore tshepo ke gore o tla se a thusa setlhopha sa gae gore ba ka fumana dintlha mme dipheto tsena tse tswang ke dipheto tse e leng gore Chippa United e lelekisa ntlha kapa dintlha tse pedi tseo e leng gore motlhomong ba ka di fumana papading ena ga le Orlando Pirates yona ba ka tshwanela gore ba tshireletse ka thata baneng jale bana ba Chippa United ba bonagala ba tswile morolo wa gore ba kanka papadi ba isa setlhopheng sena sa Orlando Pirates
1: re lebuile he mokotlisi mo mamedi e ntse e le Noto Chippa United e le two Orlando Pirates ho sala metsotso e robong o te poso ka ntle o de 18 Orlando Pirates poso ke a Daniel Msendang poso ke a Daniel Msendang ba tleta o di ba padisena sa ka kena sa Chippa United e leng Asanele Bonani o ke ni ena Asanele Bonani ba ke na le bohang Shabalala mohole Bongani se o tswile Justice Figuriero wa tswa khaya mfekani mohole Ntutuko Mlotshwa ke bona he ba tswile ntlopeng sa Chippa United Oro e kan tlo di 18 he mo mamedi batla tobane antle le city batibane sa Orlando Pirates e leng a support chain bolena mo ile ngotlo swateng e shebana antle le mane mo support chain ya minting ena ha hla ka mahlako re nge batla tobane antle le mo support chain ya minting batla tlo sa he mo mamedi Chippa United e le Noto Chippa United e le two Orlando Pirates ntlatse pedi tsa Orlando Pirates tse keneng ka rolo nya bobedi ya papadi e sa jule ke gampani lungu e nwe ya tsona ha e nwe ke ne ka le bone siema a engwe ke ne ka le bone seema ba Chippa United he mo mamedi Chippa United ba paritse taro bandile dlamene Abubakar mo bara yalla phala ke bane ba ra bo lentla se tlo tswana sa ithi ba ka bane bo mamedi ba ithi ba ka mano e tsaka di tebele sipo China e tsaka di tebele ka mano e ntse tsa ka ntle sipo China ebile ba yagetse ba e phamisa ka mane Chippa United empa kgalama ka tlhobo e ntshetsa ka ntle ka mane ka botšhabela gapene le bone seema ba tla boela ba yagela ona raile bolo e ntle mo mamedi ona raile bolo e ntle bandile dlamene ba tla yagela Chippa United o tswa ka molengwane ka botšhabela ba gela bolo e telele kena kare dietsene tsa Orlando Pirates ba tla e tshola ba e tshola ka morago ka mane kosi na tsibisima raile bolo e telele e tla mona ba re mabala a e mathela morago mane Chippa United gutla ka bolomo ya dong ka bolomo bandile dlamene weneletsa se tibatibane ka morago ka mane Stanley Nobali Nobali ke yane le nontsha bolo weneletsa ka ketso majadi boru ke a re phamisa bolo ka mane majadi boru bisa ka monatella a tella ibile a eme a le mong ka mane Jones na raile bolo e ntle mo kotlisi bandile dlamene ba se tibatibane sipo chain nete o sebeditse
0: nete o sebeditse ngwana mme o bane re le ra tlhalosa ra re setlhopha sena sa Orlando Pirates ba ka tshwanela re ba tshireletse ka thata gore setlhopha sena sa Chipa ba seke ba fumana ntlha, mme ge ka morago gore ba etse phoso jalo ka pela segatle sena sa di-18 ya ba ge ba leka go tlhaba ntlha bana ba Chipa ka sebapadi sena e leng yena Bandile Dlamini, empa sebetsa sipotshe eno baneng ebile mosebetsi o motle gagolo papading ena gobane ne le bolo ya pele a iphumanang a itshireletsa, ke bua ka yena sipotshe.
1: Orlando Pirates ba itukisetsa go tloetsa phetho tse pedi. We look at Mteteleli Mtiani Lino.

0: tsa phetho tse pedi. Bontswa karete tsehla he momamedi asanele bonani. Asanele bonani o bontswa karete etsehla. Dion Hoto wa tswa mo le Cameron Deisha. Dion Hoto Cameron Deisha. Ke bona ba tswang he momamedi. Ha o kena ne o rapo le mtheteleni mthiane. Le bona ke bana he mo kotlisi ba fumana monyetla. Tlhopeng sa bona se secha. Ba palisa mehleng sa Siwelele. Ba palisa mehleng sa Stellenbosch FC.
1: Ibe palitse sa sa ho lo ga tseba sa palitse nam tetele ne mtiane ine le sa palitse ba palang se tlhopa sa sa Stellenbosch ibile ba pala hona bo hareng ba le bala mona ra tseba ke sa palitse hlo hla ha le ne o rapo ra tseba le yana o tswa se tlhopeng sa ne sa Siwelele mo teng ana ba pala teng ka le tla gore le le tshegadi la tshireletso mme he o fa dien ho to munya tla hore a ke a phumule mme le yana iphumane a le ka hara le bala mahlanka no ba ne o rapo hore a sebeletse se tlhopa sa hae sa Orlando Pirates mme ha pe re fumana hore petho ena e tlang e tla jola ka mosebetsi o motle o entsweng ke motlhankana e ne a monyane dilemong e leng yana Cameron Denson mme he ke ka gore bona mthetheleni a kgutlela mona bogareng ba lebala mme le yena rapogo a kenela jalo Dion Hoto go se go le botlhokwa golo gore ka tlasa metsotso e tsheletseng e setseng banna ba naka ba setlhopha sa Orlando Pirates ba tshireletse gantle ha e le bathipa bona ba tshwanela ba nke papadi ba ise setlhopheng sa Orlando Pirates ka tshepo ya gore ba tla kgona
0: sabantle Basavan Tabraro Mumamedi, Orlando Pirates, Daniel Msandami. Daniel Msandami. Otswana Hinya Zimbabwe. Antate Emasini Munangagwa. Three Orlando Pirates. Noto Chipa United. Ntswarele Mukwetlisi. Akita Ole Kilaulwa Kimoya.
1: Olaulwa Kimoya, Abdi Tabis.
0: Ke la lo ke moya mo kotlisi ho thukitle ke re siafo
1: ha ola ole ke phoso e tswang ke sehlopha se sa Chipa United mo lengwe ka morao me leng hore Daniel Msandami ke ha aime antla holo ya re hanga bolo ena ya ba wa tatamala o ya mikollong ya sehlopha sena sa Chipa me ya re ha fika teng ya ba o hlabantla phoso ena e tswa ke sehlopha sa bona se ba pola mo lengwe ka morao e lenyana boy mohlometsi a bile ne papadi antla holo empa he papadi ya bolo ke papadi ya bolo ngwana mme mogathala wa kena a leka hore o fike fa Daniel Msandami ho tswa ka morao o leka feta jalo aba wa enka Daniel Msandami baneng Daniel Msandami o qeta o kena bile a kena jalo ke re ga hlalosa rare o kenetse mohlankana yana e lenyane le mbuthuma anka monyetla a hlabantla dintlha ditharo go se tlhopa sna sa Orlando Pirates
0: o jalo he mo mamedi dintlha ditharo Orlando Pirates ke noto Chipa United o so se tse fela he metsotso e medi hore re fitla o yana e mashome a robong hore re fitla o yana e mashome a robong o so se tse fela he metsotso e medi Noto Chipa United 3 Orlando Pirates. Ke hlalositse mona hore selemong se fetileng sa dipapadi papading ya pele ya tlhopha tsena tse pedi ya league. Chipa United e ile ya amohela Orlando Pirates. Mme Orlando Pirates e ile ya gagata Chipa United ka dintlha tse tharo ho noto. E ka seo se tla etsela le ka jeno. Mthethelene mthiane a qeta o kena o bontshwa karete sehla se bapadisa Orlando Pirates. Bontshwa karete sehla he mthethelene mthiane. Three Orlando Pirates and Noto Chipa United. A King's Park at Durban. A King's Park at Durban. Ricky Bonner Nard go for Meditimica Halimone. Reserina Narela Yani, Emma Shume Arubo. Rena Narela Yani, Emma Shume Arubo. Ilin Noto Chipa United, Ili three Orlando Pirates. Noto Hemu Mamedi Chipa United. Orlando Pirates, High Balin Katarugina. Iabwe Mumbapi. Ya bo emong ba pele Kaizer Chiefs e tla ritsa makosi a tla ritsa he makosi ba isane bolo ke yane khutla morao he mo America Chipa United ka mo lengwe na o ka bo premier ba bala ba phamisa bolo e telele ya ka ntlo di 18 ka mane ke yane mo bona ni mpa wa itsola mo America ba mane se belebele mo e tla ka bo premier ke yana ma e mo hlola bolo bandile Dlamini e mo hlola bolo he bandile Dlamini e tla ba bolo he mo America e kenang ya gaelwa ho tswa ka bo premier ba bala ne rapo yo wa khetse bolo ke Orlando Pirates o banketsa bolo nga good man mo sele bolo ke ane ka ntlo de tinetsa Orlando Pirates ka re de tin ka man chipa impa mona ke ana suri bana ma o tepa pa ditlo pele o tla tshola bolo ne o rapo home ya no tshola bolo mo ra ke Orlando Pirates impa ba ikenya lo to hapeme e re re bona pele re tla mabenkeleng go tla ka bolo ka mane ba harimala bala.

0: Mosadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Ne ke batla e gotle ona mo ne ke tle ke batla ona mo na ha mo mamidi wa ena tshebeletso e kgolo re ke kgwathe pina he e tlongisa antle ditabeng tsa ora ya bohla e ke a soul for soul a feeling blessed

Noto ka mikhetlo, noto ka matla, noto amolemonga watsebe ya hawa. Zeshia a breathe. Mamedi edumela ma. Hotelo watle monga tuanga o mametsi ena matsebele soli tenga. Ya udumeli sanga tatsinga lena le monati ili la sonta hama. Kimutu wabatum kikakapa ya makubu. Ringhai bosa ibi. Weta na sena sosu tuanga a radio nga ya hawa. Noto ka mikhetlo, noto ka matla ma. Noto amolemonga watsebe ya hawa. Fela ma kile bila holo tsolo ma. Ka tsebetso etsule nga matsoho ya di papadi. Utwa hulwe nga ya brarufu kela hulwe nga ena ma ya botsilela. Ma kabona hape ra utwa ntsana ra ntwa a tibutibuka lo wena jwa loka ditaba matshora ya botselela ma a ofatsa o ile ngore di ntse di etsa la go potolo wa Africa borwa mamre o tlile hore e mekiti ke leng ya papana ya di gawo potolo wa Africa borwa ho la ba le Msanzi Cheers Awards tseneng di tshwere tsatsing la maobane ra boela hape ra bona di summer awards tseneng di tshwere maobane ka mana maka Sun City jwale metsotsong e mashuba mararo ka morago lwa enama ya botselela ma ke maoteng he ke tlatlheng ke o tsipetsipele matsena matsa Msanzi Jazz Awards obane kwano kona mmoko taba wa rona re tsitlalela ho fama dinoto tse bohlale obane le tla hanfela ma baking mme le tla hanfela ma go lokela hore ero etse ka ho hlohle hore ge o be di da konga ka tse etsalanga se di go nga seno sa lefatshe nna ke le hlono no tsolo ke tsipi e etsa mudumo o moholo mudumo wa tsipi ya Simpala kekakapa a o tsino ama e o kitlo fang ena ma ke e mong wa ba ausi ba o ile ngore nete ya salama le bitso la ha ile ntse le batla ihlile le ata ha holo se le go di kwa sa mmino wa jeza albumo ki ya hai ya mrao rao ya le masena mase hudimu sa 2026 ibile ina le pila zetu le kabo mama kikata le bitso la hai bokoko ki emwe ya di albumo zebo nati ya hulu le bitso la hai zawadi ya mungu kile bitso la hai leo aipitsa nga kalona hale kalane nyo tsebe dibini tsena di bala mabitso au ile hore ba etsa hore a fitle bonolo tsebeng ya motho ya ratanga mmino o fitlela hore ona le bitso la hai la tswalo ya etsa la ka dibini tsena tam wana morati wa tsebeletso ya lesedi ke ka ho ka go tshohle re dulela re lokelang ho tsitlalela ho dula ke ntse re hatella mabitso ana au ile hore ke a bona a ba sebedisang ha ba le kalaneng Zawadi ya Mungu Jabulani Sizwe Maulenteng ke mo kilenteng ona morati wa tsebeletso ya Lesedi FM na difelo ke mmino wa Jesus ke rata ho lupinena signala makhatlo ke ba pala fitla monnate maikutlong Molenteng ke mo kilenteng ona morati wa tsebeletso ya Lesedi Nakitsipi, eye tsanga modumo o moholo kakapa.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Sonntag hat es im Winter.

kabiketo no to ka batla no to molemonga wa tsebe hao di a hlabosa ma di batla di ba mapodi podi podi podi molemonga wa tsebe ya hao fela nkosinyi phile mpanza ke le bitso la haye la tswalo milena la aziwadi ya mungu ke le ka bua beketse ka bangatse thalo ka ofela kare ke le bitso la puena ya Seswahili me sena mase bolela hore modimo o re file mpho e bina monate bana albumong ye monate e o kidumelang a we ratile ma ona morati wa tsebeletso ya le sedi fm sebeditseli ke me ya sebeditseng le di galala masudi go dikanga sa mmino nga tlabo nduduzo makatini mbuzo khoza e hona le ka e mo ile hore o ile a sebetsa le Kabza de Small Kabza de Small wa bona ha o le sibini wa elelori ha ke batla ho fana maka bolenga bo itseng ba mino ke lo kela hore ho ke meme dibini tsa mofuta o itseng e lo farm album ya ha wa buima e ha ke sa opola ke o kae empa he o na le mo a sebeditseng a le Kabza de Small thing me ha ke mo mamela hangata ausi enwa loja mantswe a bona sa tshwane empa ya ka mo a pepesang botshaba ba bo Afrika ka teng ka mmino o ngopotsa khuthala re na le ngwanana Free State Bloemfontein ya bitswang khuthala ke mong wa ba ausi ba matla haholo ka mo a pepesang botshaba ba bo Afrika ka teng ha le kalane tshona le Thandiswa Mazwai Thandiswa Mazwai ha le kalaneng le yena o ya ka mo a pepesang botshaba ba rona ka babo Afrika ka teng tsona hantle le Ziwadi ya Mungu e mong wa batho ba neng ba pepesa botshaba ba rona babo Afrika lo ja tloetse fatselele ka kwano ke me Busimhlongo Busimhlongo a wotla bo umthwalo mono ka morata atso bo tshaba ke ntho ya bohlokwa haholo ibile ho yo bi bohlokwa hore re itsebe hore re tswa kae ibile re ya ho kae o mametse tshebeletso ya la sedi ya FM nna no ke le monati le tlanga sonta hama se seng le se seng la noto e dulanga tsebentsa mme maikutlo noto ya jeza ho le sedi FM mametse tsongwe e ma shema mararo ka mara hore wa ena ya bo tselela ke bo teng hem re tlo shebanga tsena matsa mo kitona wa Mzansi Jazz Awards ile nga mokete o tsabileng handle tsa tsingela maobane lo re tla hleki to fa ho re me khatlo tsa bile jwang lo re ba sebeseditse jwang me khatlolong eno ho fapana mo le nteng ke mo ke le nteng mona mo rwati wa tsebeletso ya le sedi ya FM nna ke tsepe e yetsang modumo moholo modumo mona ke bidiwa ka Atoliswa, Atolisa, Dlamini, Nguwe. Hantlefela kama rapine na nalwena. Reufata Mzansi Jazz Awards. Nagile shona lotulo. Getsipi itanga mudumo moholo. Mudumo watsipi yasimpala. Jula mwono na mwono atishe.

Noto ka bikitlo, noto ka matla, noto mule monga watsebe ya hawa felam. Tlopo laure ki monga wadi bini te ukile nga kabale mnye tla wawdi no nyama ikuto. Kwa no tsebele tsonga yale sedi me opela di na hinga te kopaninga ta Amerika. Me di bini te ukile ngore di pela abo mose kwa no Afrika borwa. Banting baugile nga gabua le bona kwano nga tola makabelo boy mokata kile gabua le yena mme na ukamane ka Manhattan School of Music gabuela habe gabua le abakiti Khumalo Pennsylvania ke mo ile ngori uteng ke mo ile ngori uteng ke bua ka abakiti Khumalo emong wa dibini tse ile ngori ukamane ka bo Asia mme ena wile abateng kwano Nonse aile mono ka tsebetso di neheng tseno tsa bo Asia ma ke bua ka manga ke sabu ka lefa musia o theuetse o tshwere ka thata mono ke monna ya hlahanga ka mona ma ka tshwane ya Mamelodi mme ka jole ke bua le wena tshinama o phela ka mane ka PE Port Elizabeth ke mo ile ngore o phela teng ibile o sebetsa teng o dula le mohatsa hai moho le bana ke bona ba o ile ngore ke le ka ba le monyetla wa ho ba le bona kwa no tsebeletsong ya le sedi ya phema noto ka biketlo noto ena nga le matla mo le monga wa tsebe ha ho ntse o sala ba lori metsotsong e ka bang e supile nga pele re fitla ho lweng ya bo super ma ke moteng he ke tlo fang ba o ile ngore ba hlaile tsatsing lena la ka jeno sedigo dikeng sa noto e dulang tsebeng e tsamaile maikutlo tsatsing lena la ka jeno ha ho le tempeling e ke a tseba hona le ba ileng ba fitlhelwa ke moya o halalelang o moya o ingcwele e la re ha o fitla ya ba ho ba le sehlakang bophelong ba motho ka mong mo le teng ke mo ke le teng mona molwati wa tsebeletso ya lesedi FM ke bua ka moya o ingcwele tjena ke re le nna ke o fe moya o ingcwele ho thiko bawo o thiko no musa Tito no bubele. Kipina monati ya titi luzipo. Umoyo ingwele. Amole ntinga kimokili nting. Nagitipi. Radio ibe radio. Ule maunga watsa bea hawa fela.

ke dono to kamata kamehla ke ke tshekile ke motshodi wa sebele ke kwa kwa riri ha ra di kwa kwa riri sebele tso tso to ya urato a ke baba ho le baba cha ha wa tsutsuma mona bo bumtao a focal point a bona ke a bona Makopse na re hey nedda kakapa are nedda me show me are nedda me buda na Alice in the hagis me buda tibos bratabo ano santana jay pa bratab ale nanga nganga jay pa kaya kama otu kaya kama hita fail nedda kakapa Neda, neda me buta, neda me auti. Mino kabiketo, mino kamata, mino mulimong watsebe. Radio, EBL Radio, FM Riawo, tla. Let's tell la hofa, sentle, se mulimong kamisha, kamisha. Le bonne di papa di tseding tsatsing la ka tseno tsatsing la maopani tsatsing la la botlano betway so tlile hore Orlando Pirates e bo emong a boka o di mo emong a babo bedi Kaizer Chiefs tsa den fela jwa le Kaizer Chiefs ba nang di mo ga le thusa la ba ka o di mo ho e bona taba hm tepelo tsa rona di arabetse jwa makobzen

Yan ang ipinaya, Alchen, kabelo mo kali. Alchen, sabi si Huntley, we babo sa kamakabani, marketing wa Mzansi Chess Awards, Mzansi Chess Awards, e Mauban, kamuna ka Sun City, e ma Sun City diya fati ba fiti. A Sun City, sinye na changa ni nama. Mona mo pizza di bilante. Why bona chaba? Noto kabi keto, noto kamata. Noto mo le mo nga WhatsApp. Atiba usi taba kofa? Taba?

Gebre manaja holo yazum diha. Segazini. Molin ding a yamogilin ding. Baneba mononya maikuto. Kisare ki the morning drive yaruna. Kapa ki afternoon drive. Empa wana bon banemba abamononya maikuto ding. Wabona ki tekomo nonya maikuto. Kitomo nonya maikuto. Katsela lele yetu lele la rona la mino obani di interview ya papa ana ha u bulele obani ba ile ba mononya maikuto kai kai kitomo tuli sama hlo ziwe mdiga ise gazini jwale o tse voting di nomoro nga tsaka tsa mohala mani ke nyagele status le yena a nyagele saka ke re bana o nketsa jang ziwe mdiga re buile nyane ha nyagela status saka le nna ke nyagela sa hae ke re tse tlo bitsa ka le leng letsatsi re tlo nonya maikutlo ka ona tshebeletsong ya lesedi gorwa ke bosupa a mona taba tsa gora ya bosupa ma ka lentswe la ntsane ba ntoa segazini.

0: Noto kabi keto noto kama ta noto mule munga watsebe ya hawa fela ma the unity band buye kaya metso tso irbe hantle uye mashume amararo kamara holwa ina ya bo supama mametse makodilo ama nate joanga fela ma a hlasimulanga a jesa tsinga lena le monate tsa tsinga la sonta ha ere ha uli tsena he kinke melaitsa uye kama u inse kena ka tenga ra kinke mamili whatsapp kinwa
1: Melanga kapa maqhubu dimelanga kapa maqhubu go mametse ha monate ka mino mo nnate wa jazz o poiding ke iphumuletse lape monana ke ipakametse ke mametse wena ka kapa maqhubu ke nilwa dibenya ka mona ka mamflesh am hobatsana go mametse maqhubu nga 88.4 ho fitla hore nyane a o qetela ntse ke na le wena ka kapa ka mino mo nnate ei mino na ho potsa khale go nana ke ka kapa tse fitileng tsa mino wa jazz hai ke a leboa ka kapa ke itebohela hle ya mhlomphi waka
2: tate tse ke di la shavile ke shavile
0: ya no ho bona le kare e mola tsona ona o kene ka phoso le mpalo le jalo he ere ke hatile pele ke nke mamidi mong lo tlo rena ha di bia di bia jwang ha o tlo
3: tumela a putele hlohonolo ha mona tle ka ya go jela ka tsebe ka mmini o monate o phodileng ke ntibing tibi mokanyatse ka melodi infusion ya tango
0: ke lebile haholo ntibi ke lebile haholo kgaitsedi yaka e re motsotsong ona he kenke mehala ya rona re utlwa ore mamedi ena hanibeo di bea jwang a tsatsing le monate tsatsi le rona la sontaga a kere mamedi ke noma leng teng Mami Lekhotso, mwenye mwole se Lekhotso?
4: Kakapa!
0: Mwote waba tulikai?
4: Likai kakapa!
0: Rite ngwezo, kibwa lima mwona?
4: Ya wale sati, kamona kapetana riti, kamona kumameti kiditi mwagadi waka ili mampo. Kero kumameti kakapa, pina tena di mkuputa khaiteni yaka chana kwa kwa ezin patalatu alili mbatimelo kakapa.
0: Kile bwila wale weso, lebe nga leza tili mwanati le mwradi kamona utwa.
4: Thank you,
0: Kagapa. Kyo taba, mami ni kina mali ntinga, mami ni khoto. Mwenye ngole saidi.
5: Kakapere ni haibuwa, lefati leveke iti.
0: Lepeto wendade, lepeto wendade.
5: Lepeto rane, bawele kahara mapato.
0: Weso moto, kibwela mamona.
5: Kira mwumani, kaka.
0: Hey, wana medi hupo sa mamang noto ote wale kajeno.
5: Motsedi mo putsa nyana le mahlaba motsere ke matlaka fela ka kwa kwatsiwe ma.
0: Ah, bona ntse ke iputsa hore e bratosh o bane nga sa romela di session ya tsatsinga no tseba.
5: Ha le bo phela bo mona ate ka ho monne yo ka mo.
0: Serious, what's what ke iputsa ke ma bratosh o ngomela di session man o etsa la ma tsatsinga.
5: La wa o sa sal bo kro sa ta spekelo kwa.
0: Ka nnete weso.
5: Ka nnete ka ga.
0: Ke tla le ka mo tswara, ke tla le ka mo tswara tsatsinga la o sa ne tlo.
5: O go mo tswara ka ka pa le na ke ka bile ka hara go pisi sa.
0: Kana kopi susana kere ba hantle.
5: Ari ba hantle ka ka pa elu mo putan tsotse mo rao ka ka pa bo ni 95.
0: Mwana mme weso motho.
5: Ka ka pa e kulu.
0: Motho wa batho ke le bile ho lo weso le sedi khotso. Le sedi le tuka malaka be khotso.
6: Yela yela yela motho wa batho.
0: Motho wa batho.
6: Motho wa batho ke tsotse tsotse.
0: Ke pitse weso wena o petse.
6: Eta modimo wa impala ka tsapa
0: motho ba tswala sengwa impala man sengwa impala man wa simpala
6: ke ka ke bona ke a ke wa impala
0: de ho
6: motho ja tsetsediwe
0: ya
6: eta modimo mo holo
0: jwala go ntjwetse di ho putsa manga jene no tlo tse bohlale
6: tabe go putsa khale khale ngwana mme a le mo shimang ke hola ya ga burge bo khuta le ko a skolo ngwana me bona le pokote wa le ko morago ntate e ditse monate go jile ka tsebe mo bro le go tsamana la
0: ke bile o le we se dula ntso thele tsebe tlo
6: tap tap tipe mo jan tipe tebe
0: ke o taba
7: ka kapa makhu ka kapa makhu ka kapa makhu e ya ndate e na ki mamela e mino ntso ba palana ga le tsimo monna ha tiko e ke mino ko mametse ntse ko ja ka tsebe ha nyana ntse ko tlotla ka lotu fase ha nyane e ihleke motho a mamela mino no wayo a jesa ha ho ha holo mane ke rata ona wa classic yo nana ke rata ka kapene ba reng ke yane ena e
0: ya bona ha ho ka ya ni ya o tsebe ha motho wa borenegade yani
7: yalo kore yalo watla motho ke magata
0: ga go watla botsekeng go watla botsekeng
7: ta ha bua letsa go bua ne ka mona ka lady brand ka mona ka kapa ya makhubu wa go gotle ka ona mmino he
0: wo se motho ke le buile ho lotlwa mami ke na maleng teng ha lo mami di ha di bia di betswa
8: ba re moso mme la ntate e tshaile ke ga o se ya drama re se betse ka mona ke ga o se tsuka matatiele katale ka nna mogana male ka se ba tswa phatsime le tsa tsidi monate ke ntate nkosi e bala tsa tsidi monate
0: o bana ba tswa ba phatsime ka nako e bana
9: sonta ha se pholileng ka kapa sonta se monate mino monate wa maikutlo wa mafuku matala box ba ke ho le misela pembo thabothe mahonene mona tanki ka kapa
10: ka kapa dumela ka mino monate yes arna luena roma metsi ke me mamolo ika mona ka dipilaneng hop house tanki ka kapa
0: ke le buile holo mamolo ika mona ka dipilaneng mamiri ke no male ntenga lutlo di be o di be jo nga mamiri khotso
11: pa kai sonta se podile ngwana mme sonta se podile se sinan la ka ko mametsa ka 90.3 re wena ka kapa ke mzika mona ka ngwathe ITV le mpa hona wala tsena ka mona ka Kronstadt thank you ka kapa
0: kile bila golomsi shapa bagania shapa mamile kila malentenga mamile khotso mwe ngona go bisedi khotso
12: ka kapa
0: motho wa batho le kai
12: re ke le kanika ke ka kapa ma
0: le teng ke bona mamona
12: o bua le Israel nkodi
0: deha Israel
12: ka mona ka sebukeng wa ni so atwa ke ya le Mm-hmm. Watwa ki hupula nkake jihulo jihulo.
0: Di twice and twice.
12: Yonna we nkake.
0: Mwana me.
12: Risa le mani slakhe mani ya kone chedi chapo sa mwona. Mani slakhe mla. Sanko di mani sa solo mani. Sa solo me. Kia ni ena watwa mchon kia ya mwukula. Ahu.
0: Mwana me. Watwa moto. Eo kifiketzi matonga haye. Kwano radio nge twice and twice.
12: Hona
0: le radio ye neng le sebetsa yona ene bitswa manga on FM ne ke sebetsa le yena mono hape. Iya. Blue Fontaine kwano twice and twice.
12: Mwana mma.
0: Ke le bogile thata
12: mkhona. Ke tloga ile bile wa opula dia ka bua mwana mma.
0: Mwana eso.
12: Ke ne ke furu ya ga mabani ke ka 67.
0: Mwaneso.
12: Ya, okay, ke buena. Kamo go dira ke khanile dile motaka ka.
0: Mwana mme, ke le bile ho le hlo.
12: Jangi mwana mma.
0: Ke o taba, le sele ke mollo le khotso. Le sele khotso.
12: Ka ka.
0: Motho wa batho le kai.
12: U wa ntsa ke.
0: Re teng weso, ke bona mmona.
12: O bua le motala ka fa tsa mwana ka dilone tsi.
0: Mwaneso.
12: Mino ndati.
0: Wa hlasimolla ndati.
12: Ika sonta ke na kuzile ka tsela. O mpoza ndati o tima ka kemola ma se o tlhoka ndati le ha ya mola ka mokotong ka mola. Ha o ka bona o ya e yo la a jo ka o gata o tsentse sa o gata. Ke la ranga tsa o.
0: Ndati, ke le bile o le dilantso theletse be o tlhoa.
12: Ke
0: o tlhaba. Ya lo pala metsotso e le be hantle ho ye le shume le motso o le mong ma tshwa be le motso le mong a pele ke tlhaolweng ya ni ya bo robedi ile nga hora ena le wena ke tloga wona nga ka yona se le ba lora ke tsokono o tla hle o kopana le the sole provider tabanga morobane ke manga wa bana ba o ile ngore bana le nalane e kholo radio nga kamora tsebe ho tloa dile mong a tsa bo di 90s e radio ya pele kamora puso ya Bohanya petsi kwano Africa Borwam bo tabanga morobane ke bona di bohodi tsa pele tsa o sebetsa radiong ene bitswa ka hore ke BBT FM di le mong tseno ke ena tsa mang lena ka lenano le monate la mmino wa ditswiri
13: e bangwe nana hore o keke wa kgona o lefella lekwetha nana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
14: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense hore le hlwekise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemese naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
15: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
16: This is Masauko of Black Sunshine from Costa Rica.
17: I'm Mallory Jane.
18: Kenna Menyajo Matole.
15: Listen to Kakapa.
19: Mamela Kakapa, Holy City FM. Out here sits Amino Wa Jazz.
20: Every Sunday
15: on the City FM.
21: Murritito, Mulodi, Liboko.
22: Holy City FM.
0: Menwa bona le pine ke ratanya hai Bantu Bigo Street kengwe ya ditlabalane tse monnate a holo moteng he alibisanga tlompo e monga wa balwane le batukolo kwano Africa Borwa Steve Bantu Bonke Biko ke bua ga speak simple dana o tla wena are state of emergency bona menwa ke mong wa bomme ba o ile hore menwa hai ke mino wa tukolo ho obane dilemong tseno tsa bohanya pedi kwano Afrika Borwa mmino ono bapala kakolo ya botlhokwa o sa nnatse gore ko a diletswa empa o ne o romela molaetsa o maatla maikutlong le pusong ya ka nako eno state of emergency spiwe dana mo leng teng ke mo ke leng teng radio ebe radio

0: Mamedi o motle ke kakapa ke kakapa ke kakapa ai ai no wa tsiba motho a utlwisisa mmino wa Jesu no kakapa ke ithutile ke thabetse le ke utlwa bua le mo mamedi bua le ka bo twice and twice
1: batho
0: ba no monna ke dikakapa tse re di fumaneng mona ke batho ba re hotseng re ba mamela jwale hantse ke tla ke mametse ke re kakapa o bua ntho ya bohlokwa holo batho bana ba baholo ba re file ntho ena ya wisdom. Batho ba ka tseba ba batjha gore ke ena mo radiong ke yona ntho bo tlhokang gore bana ba bileng teng mona ba ofe yona jwale ke a utlwa o otla ngwana mme ke a utlwa o hula bo ausiane ke moratang Simphiwe Dana
1: ngwanana ka mona ka Eastern Cape.
0: Yes.
1: Ke ba bang ba ausi bao e leng gore mmino wa hae ha o mametse o tlamehile o tibise
0: maikutlo
1: ka o mamela fela
0: oba le noto tsa hae di tibile ha bapa le noto tsena tse tlwaelileng
1: wa bona taba wa bona Thabang ha re bua ka bo mme bao e leng gore ke moloko wa kajeno empa hoja a le teng nakong tsane tsa bo Miriam Makeba mmino wa hae no ka bapala karolo ya bohlokwa le ho fetisisa go romela molaetsa nakong eno bane mmino no bapala karolo ya bohlokwa ntlheng ya ho lwantsha puso ya boganyapetsi kwano Afrika Borwa e se Afrika Borwa fela le dinaheng tsane tsa ko e qadileng teng New Orleans ya ba e senkuwa ke dinaha tsena tse fapaneng ntlheng ya ho lwantsha puso ena ya boganyapetsi e ne le teng o tla gopola gore Afrika ka kakaretso e ne colonizitswe ke dinaga tsane tsa ba bohlale ba botjabela jwale mmino ona wa jazz Simphiwe Dana ona ka bapala ka ola botlhokwa
0: kakapa ke a leboa ngwana
1: ke lebolea olo the sole provider
0: mamedi o motle ke lenane o la ditswire metsotso meraro ka morago ra borobedi re ga wana goreng ya borobong goba go na le papadi goreng yane ya borobong ke tsena tsa WAFCON ntumelele gore se ka ka o senyetsa nakotlhe wena morati le motho a selli wa mmino ona wa ditswire nke ke memeselopa sa Harmonious Voices ba tle ba re binele pine monate ya golo fela e ke tsebang gore tla o nka o beya gantle wena motho motle ke ba hula mona mo ba reng This is the Day Harmonious Voices.

0: a go butle pele o jia nyane nyana fela a go butla nyane nyana ka madi a kunyana ha ile hantle ke tlamile gore ke fete ka mabenkeleng ka mona re ke bone fela rona nthotsa ka di emejwang ka mona re ke bone fela nthotsa ka di emejwang o tlamile gore ke fete ka mona ka mabenkeleng jwale ke bona di nthotsa ka di batla di emi ha ke tsi rona
1: bona mputi ba bela nan tsetsengata o setlela bui ke misetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di tswe bomamputi Afrika Borwa e ba shap ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: Khaleng hebal petroleum jelly itse kile ka lekhala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng hebal petroleum jelly bane e ka bolokela chelete ka ha itheko e bubebe e tlase e khone hang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebal petroleum jelly
3: ana o rata o thea kgwebo Kufumana menyetla ya dithuso tsa thuto kapa ho qala boikarabelo ba setjhaba mamela o ka iphumanela koloi kapa yona ntlo lengau people society ba teng ho thusa iteanye le bona websiteng ya bona ya www.lengausociety.co.za halo hole lengau halo hole
0: mamedi irikilate de messiah

a tla re binela ha monate banna ke lentswe la mamkhize le monate le opineng eno ya kipina ya Princess Magogo. Mamedi ke metsotso e le shumele metsorobong ho leba hore nyane ya borobong taboko fauteng hore nya borobong o tlo re fa papadi e pakeng tsa Cameroon le sehlopha sa Malawi tla opola hore ke magaolagang a tsena tsa Wafcon. Wa tseba ho na le mohlankane mongwe ne ke tlamehile hore ke bue le ena. Le ena ke nahana ke tlo feta fela hodima hanyane fela. Ntho tse ngata re tla dithetsa bekeng e tlang ba bekeng e fetileng ke ile ka bua ka mohlankane ona OG. Batho ba bangata ba letsa kwano ba re thabang OG o kae ke mang re fumana jwang mmino wa e re ke etse tjena.

sepetlele ka letsatsi le leng. Ngwanaka o ne a be a robetse sepetlele ka tsatsi le leng. Molekane wa ka o ne a be a le diphateng tse tjhesang. O so bile ho tsamaile mangolo a ile di-insurance-eng. Ba se ba itse ho ka nna hwa etsahala hore ya se kgutle. Melaetsa e se tsamaile ka di-WhatsApp-o hore ho latela maemo a hae. Ha re bone letsatsi le tlang le tjhabang le tla hlamang le tla tjhaba a ntse a phefumoloha. Ho na be ho so ngotswe motsho moratuwa gore ga o na letho le molemo le tla tswa lapeng lena. Go na be o so buile motsho moratuwa ga o na le betege le tla tswa ka go lapa lena. Ga o na le betege le tla tswa motseng ona. Ga o na ntho batho bana ba tla e fitlhela. Ga o na ntho e ngwaneno a tla e fitlhela. Go latela boemo ba bophelo ba gae. Go na letho la ka banga ba lona bophelong. Go na be o so builwe gore ga o na matlo ya teng. Ee, le nna ka jono ke ipotsa potso. Wena a ndile ka majola gore a na ke phunyogile jwang lerabeng la motshwasi. Ga ke sheba leeto la bophelo ba ka. Ga ke sheba le go tata le ke fetileng go lona. Ga ke sheba difefo tse ke tswang ka ra tsona. Le nna ga ke tsebe gore ke phunyogile jwang. Thoriso. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi Mzwakhe Katshela Lesedi FM. Amogela tsoseletso a mele matla ga gotlhe mo o leng teng. Modimo a tla o phamisa o fe botlhala o fe matla o fe kgotso. O mosebetsing o leetong kona motsotso o kganololotse o lapeng. Ke o kopela matla ke o kopela mogau. Ga tshebeletso ena lesedi ke ena ka ga re ntlo ya gago bosumbone. Ga tshebeletso ena ke ena pelong ya gago bosumbone. Ke o kopela matla le godimo go. Re ke nke Thabile Moyeni a re ngeyaya na meshilo. Ke ya ke ntse ke gasa. Ke ya ke matha. Ke ya ke kula. Ke ya ke imetswe. Empa ga o na ntho e tlo nthiba. Le nna ke aya shilo.

Harilebuwe emutsumuratua. Shopasena sa together as one church choir. Haba netefatsa lentse la modimo la tshepiso. Ke buletse phatlalatsa goro ya lehodimo. Ai! O mokakang mohauona. O mokakang mohauona. Nna le nna ke buletse. Mashuma be di metso sa le metso re be di re go reng ya le shumela le mashuma be di la metso ya le shumela le shumela metso me di ma bra tselo tsela tse di pepitle na le go la toriso go le sedi FM ke le ka ofa busi ga tebe a re sedi la ka thabile myeni giya ya na me e shilo ai ana go tla pinema ya ke buletse phatlalatsa ka gopola di hlopa tsa mmino wa moya barurisi ba morena ka gopola the Isaac and the Mighty Messenger se ka gopola le jwe la motheo ka gopola BMC ka gopola Emmanuel ka gopola ntlo ya Jehova ka gopola Saint Pizzo ai ha so kopano hantle jwa le go rurisa modimo ka diatla le mantle ba me rutse le tswale se di ho hle mo le nteng tsa tsing le maobane ke ile ka ba le puisano le ngwane mongwe so jwale a re ho nna gentse re qoqa ka bo phelo ya ba hona le mo a bua mantsi a reng e motsho moratua ka mogou se ke lile ka teng bophelong ka lebaka la mathata le ditsietsi ke se ke fitlhile boemong ba gore le ga ke re ke batlaolola le meyogo ga e sa tswa a re ka mogou se ke lile ka teng ka nako tse dingwe ga ke tlelwa ke bohloko bo ke bo utlwang pelong ke se ke lakatsa ke labalabele ya eka dikeledi dikatswa empa go latela ka mokgwa o se ke lile ka teng ga di sa tswa ai la itsantse ke bua le ena ya ba go na le ntho moya o modimo o e theolang pelong yaka ya ba ke ra ko botlhanyane e itse ga a bua ntho eno e motshomoga tua ya ba go sibololwa ntho pelong yaka mona ore mabedi wa tshebeletso ya lesedi go na le nako bophelong bona boo re bophelang mo o tlameyang gore o nke qeto ya gore ke lile go se go lekane go na le nako ya o tlameyang o nke qeto bophelong mona ya gore o tla o tshwane le Bartimea go fitlhe boemo ba gore o tlo eme ore Jesu morata fita nkutlwele bohloko go na le nako bophelong mona yo o nna le wena re tlamang go etsa qeto ya gore dikeledi tsa rona ga di fetole maemo a rona meyogo ya rona ga e fetole maemo a rona go tletleba ga o fetole maemo a kale ya gago go ngongoreya ga o fetole maemo a kale ya gago go na le boemo bo re tlamayang gore re eme ka maoto re re keaya ke ya ka tsona gapa tsena ke ya ke ntse ke lla ke tlo ema jolo ka ba le pera ba ileng ba ntshetswa ka ntle o motse go ba letsatsi le ba reng banna re se re dudutse mona nako e telele empa lepera le re nang le lona ga le fole go thusang go dula mona go ba le ga re re a dula re ntse re tlo swa

0: ha ke tse motho na na ngola pinyena hore mohlomong na feta ka raeng ha tla re inqaniwe inhliziyo inqaniwe inhliziyo re pelwe nyo ruwe a re pelwe nyo ruwe motshomoratwa ba bidiwa tsebeletswa le sedi ya ba ke tswala pelo wa ra bangwe no yeswina ya ba ke rohuela bona le nako gaitsedi yaka ye o tlo tshwanela hore o tshwanele ba le pega bana ye o tlo tshwanela hore o shebe boemo bona ba gago o qoqele bona ei a se nako ya bobebe a se nako ya bobebe ya go bua le boemo ei ga o sheba masapoa ka mokgwa o sa omeletse ka teng ga ga o sheba masapoana ka mokgwa o e seng e le ya gale ka teng ga ga o sheba o bona e ka bophelo bo ka ba teng mo o bona e ka ka phela gape o bona e ka phefumologo e ka ba teng gape bedi wa tshebeletso ya lesedi re ke tle ke ye ka mona fela ka mabenkeleng re ga ke gutla mona re tle re etse thapelo re tle re kope mogau akeng sa beke ntšha o tlola mosebetsing o tlola sekolong re tle re kope rra masedi a re tataise
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyenare
3: ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18
4: molaetsa wa kgothatso lenaneong la thoriso ka mswaki kachela emu ratu

0: le shumele metso robedi metso tsorra go rengela shumele metso medi ba bona tsebelo tswe ratwang empa metso sukela se se tsena re tlo kopa mo hauhu Jehova ntumele ke tle ke re ho wena molaetsa wa ka jeno ke nambe ke ntsha ka ona gore ntate mo di boko mphe matla we ema mphe matla go tsuha mphe matla go ya pele nana na go yo tsana tsungure go lekane re pireletsa thapelo nge ke pote ka mona e motso ratuwa o le sedia fa mdumela
1: toriso
0: monga ka phela mo haungwe
1: ba tsiba mzaki wa bua mantsi a lukisang e bile a ya mphidisa ke khale ke lla go fihlela mona go lekane Janong ka ba ka hlokomela gore modimo wa kganya modimo wa bophelo o ka hare o nna ke tswa gole gale ke lla
0: ntate
1: ke la ka foufala mahlo le nakong ena gape ke ntse ke lla ka bana ba ka basadi banyane ke matha dikolong go kgalema bana empa o fitlhelela mona ke na le legodimo Jesu ya phela modimo o tla ba lokisa mozaki wa kashela modimo a tla o etse gantle mantse a gago a yang phedisa ke ntate wa bashimane ka kala botjha ka mona
0: mabedi wa tshebeletso ya lesedi o tlo tlameya o phumole meyogo ya gago ye pele ga o tlo tlhola kapa ga o ne o dula go ntse o batla go ikatlhola letsatsi le letsatsi ga dintho tse o sa kgoneng go di fetola bophelong ba gago ee go na le ntho tse botlhoko tse etsaetseng fela ge lebe modimo ka mpho ya bophelo re be wa phela ka jeno ke monyetla o feleletseng wa gore go sasa pula ntse e tlana jolo ka ba le pera bana o tlo tlameya o etse qeto ya gore leqeba le ne le ke nang le lona ke phatsa ke tlo fofa ka lona tla ba bopaki bo feleletseng go bana baka ba tlatse ba mo ke tswang teng le modimo modimo sa kentse bokgoni ka gare go wena modimo sa kentse matla ka gare go wena modimo sa kentse tshepo ka gare go wena o tlo tlameya gore o phumile meyogo o itlhotlhore o ya pele lebaka la gore ga ona batswadi kapa boemo ba gore ga ona batswadi a se lebaka la ka etsang o tlhole e bophelong modimo ke ntse bokgoni ka gare go wena
2: thoriso
0: le sedi FM dumela
2: le ha dira buka re sewela empa ke ntse ke re Jehova o na le nna le ha nka ka tsamaya kgotlong ya morithi wa lefu e motho o moratiwa empa ke ntse ke re wena Jehova o se ikokotlelo sa ka ha jwale e motho o moratiwa sporoka iwane ke mohlankana ya ileng a tsamaya ka gara meutlwa ka gaga ditshetlho di nsaba ka gwabana ka gaga diterata dirame dingotlha go batho ba bangata ba ne ba re moya wa ka o sa o tsamaile empa ka lebaka la wena modimo wena o dulang o re tshireleditse ka mehla le matsatsi
0: amen
2: ke nna yana ke gotlile ka gotlela ka ga batho lentswe la ka la bokwana retio batho ba ntšheba ke le motho jalo ka nne ba ntlile segithi sa ka ba sentile ba se latlhile e motho moratiwa ke sa kgone o bonagala ka gare go batho
0: ntate
2: empa ke momemoile modimo gobaneneng ke nna yenona bophelo ke a phela mosebetsing ka gotlela e motho moratiwa ke na le dilemo tse tlhano ka ofela ke le ka ga setegata ba mpata ba sa nthole empa etsa go ba gotle ba nthole ba re monna ga bophelo ba gago bo le gaete gotlela ka go mosebetsi o ba ge a tseba go na mosebetsi mosebetsi wa gao ne le ya mofuta mang ka
0: ogo
2: ke a leboe motho moratiwa
0: yang kosa jwele ha ile jina rona ya ntumela seporo no ke tle ke pala me perena moya ke tla mpe ke thule fela ke nako fela ya ntumela hore ke tle ke tshele madibu ai ala ke nge songo tsa male khupuka safety group hone sedi fa motlo fumane tso sele tso le matlamatsa hle konke ku hamba kahle

re sireletse re fe matla modimo a go tswela pele ka leeto re fe matla re sireletse re hlolele ge laela mehato ya rona go tlokala bekentsha ge laela metsotso ge laela matsatsi go tloa manta la bobedi la boraro la bone la bohlano moqebelo shonta modimo re nehela matsatsi a natla sa kaloso le taolo ya hao modimo re etse hantle bana ba rona modimo ba etse hantle malapa ba rona modimo a etse hantle mesebetsing re etse hantle re fe bohlale le moya wa o sesefa re thusa o se maoto a rona modimo a kwa laele laela mehato ya rona o se dibakeng tse o senang o tlotliswa go tsona re thuse modimo wa ka re fe bohlale go se tshware ntho tse re sa tshwanelang go di tshwara go se je dintho tse re sa tshwanelang go di ja modimo wa ka a tshepagalang go se bone dintho tse re sa tshwanelang go di bona mogau wa gago o tlo re apare bekena e be beke ya tlholo e be beke ya maatla ka lebitso la Jesu Kriste ya bokwang ka o sa feleng lapeng mo o leng teng mosebetsing lapeng tle a ko re fela amen.

Abra se mele tsola sedi ho tloro re tsoratu lena le lela re kopanya ha mmo le re ka ruana pelo tsona dile tsa tiana tsa ho ka ngwa mmo ho ke makhubu a gaso tlhara tiana na ko nye tlhang mo di botla tlhono le fana letse wetsa wena a wetsa hantle ke o sia matleng ke tshepa rona ko etlang re tiana o tla bontso o dutsi matleng ho polo qala be ke ya ha o tsa tsila ka mantsho a reng ke mo hlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana ko tsohle ke ntse o fitlela ha kana ga ile ga jarwa ke mo haune la thoriso na tefelo ke manana o hle a tla latela tshebeletso ya lesedi ka morao ho mona nanong la o tla tiana vero le pitso ha tsumane ponto wa celebrity ranta dipedi empa thoganta engwe fela o teng o tla tsama le wena a o qaleletsa tsi ya monata o qalle beke ha monate rq b Hey, what's up, Moto? O tla tsama ha mona tulo wena mabedi a tshebeletso ratwang ke o rata ka pelo ya ka yohle mo gena tla mpolo ke lo wena go fitlhela re tiana hape na go nyetla nete ke hore Zulu kha ya lame.

Mashema mabedi le mesemehlano mesusu ka mora hora ya leshome le mesimedi. Ukholo lwam. A song of hope. Mona ke intimate worshipers. Re tle ratela pele he mabedi ka nkano ho mesusu e mashome a mararo ka mora hora ya leshome le mesimedi o tla ntetsetsa 086 0003084 086 0003084 wona di WhatsApp se ka bona. I'm going to go to the house. Entseng e tla ithuthuwa ka tswa e sebetsa hantle hle o seke wa nyahama jwalo tsebe kgwebo ke kere ka mehla le matsatsi e tshwana le bophelo ka jeno bophelong ho monate ho sane ha ho monate jwalo le kgwebong jwalo ka jeno entse tšhelete o sana o etsa tšhelete e tshwana le bababadi nna le botho ke a tseba rata ko tlwelela empa itshedise ka gore kgwebo e tshwana le bophelo ka jeno o jaka diresedi sane o ja papamphuthi jwale o tsebe nna ke mongwe wa batho e leng gore ditsietsi kapa mathata ao ke a tsheya ke tsheya mathata kapa ditsietsi ke ukule nkabola hampe a bona bio papa ya ke e shebileng e re je le yona fela a ke kua nkabola hampe obere tsebeletsela se re tlotetsetsa ka dikanometso se bashome ya bararo ka morago re ena ya leshome le metsomedi ke mokgatlhelo wa pele mametse RQB hashtag ha mamelo poto wa selebo 87.7 o boele he hape o phamise lentso na le batho ba bang ba o ileng gore ga ba hatisa ntse ba bua kae kae wa thola di radio e thotse jwale radio ha ya lokela go thola o fitlha o hatisa lentso la wa monate o tlotlwe tlolla monate jwa go le jwane le la studio se se tshaka naka S4 Bloemfontein corner Macraff mashime ba bedi le be se re be be so ka bora hora ya le shebele be tshimedi ya la tola solfex the pi ha bi di hantle metsotso nya mashime ba bedi le metse re bong ka mora hora ya le shebele be tshimedi bana go di etlang ke go di ya botshaba ke heritage month. Jwale ke nako ane ya gore tle nne re qale re ikgopotsa gobane ebile le selemo sa basotho se sa tswa thwasa jwale re tle re ikgopoleng re se ka ga batla gore re ikgopole motlhang e leng kgwedi ya botšhaba fele he ga re itsebe gona jwale kene ebile ga batlo le o botsa ebile ga batlo le o bala re tla tseba jwang re sa batlo o botsa ebile re sa batlo o bala sa sa tlabe re sa tsebe letho se ba ile ba bagolo ba ne ba ka re jwetsa bo ntate Gauta Mofokeng se ba ile jwale jale ke nako e gantle ena he ya gore ga golo rona boponto re tle re itukise nako e sa le teng go tlo tla go uta moloko o motšha go uta moloko ona o motšhwa o tlang ona mo mamedi pele ke tlotla ke bulela megala kono a ke le ntumeleleng tle nna ke ke repina kgafetsa puo mo na le mane ka nako tsena hempa e re tlo fa ditaba rre taba tsona re ke keng ra o tima tsona ke tlotla ke o bapalela pina gona jwale pele ke nka mehala kwano ke bona e sentse e panyapanya empa ntumeleleng o re ke mo bitse he le rato la botlhoko a tseba ke o jwetse ka nako tse nngwe ga re utlwe he gore na at ladies night o reng ga bua ka lerato le na le botlhoko ka pine monate bitswang ka gore ke love has.

0: O reng Gladys Knight o re lerato lo utlwisa botlhoko. Jela ha ke o fahanyana ka yona. O ba utlwa monate batho ba di soul session ba mametseng ona jwale tjena bo brown eyes. Jwale lerato o ka kgona ho utlwisisa dipolelo tsa Gladys Knight ha e ba lerato le kile la utlwisa bohloko, hape ha e ba o kile wa thaba ka ha go lerato. Utlwana o re ka nako e nngwe lerato o ka utlwe ka re ke ntho ya haufinyane le legodimo, ka utlwe ka o kena legodimong. Empa ka nako e nngwe o ka utlwe ka go tsamauwe ke koloi hodimo. Ha ntho di le mpe wa utlwa e ka o tsamauwa ke koloi hodimo kapa o tsamailwe ke koloi hodimo. Empa ka nako e nngwe o ka bone ka re o haufinyane le legodimo ke ntho e haufinyane le legodimo. Hei! Taba tsena tse pineng ena le nna di ntshwarisa hlooho. Ha ke tsebe na ke la ka kaba dikamano tsa marato kapa tjhe. 086-0303-084. Kamane ka Facebook ke Ponto wa Selebo. Kamane ka X ke Ponto wa Selebo. Kamane ka Instagram ke Ponto wa Selebo. Sia molaetsa ha ikutlwa rona o hokae. Ke bona melaetsa e sentse e kena kwano tle ko fe gore nna ke na le bomankwano pele ke nka mehara kwano. Mamela tshebeletso ya lesedi nthabise mohapi ke a o bona ka moo ka setlhabeng sa Thuathe ngolletse ka mare ka Facebook o romametsejwa le tshebeletso ya lesedi mo sa phepheletsane tšhabalala o ngolletse le ena ka mane ka Mautse Rosendal a re ga mamelo Ponto wa Selebo. Malome France ke a leboa ke bone molaetsa wa gaotlhe a re ke mametsejwa le tshebeletso ya lesedi a re ke mametse ka SABC Plus ke a leboatlhe. O mo molaetsa o ke ne mona ke molaetsa wa thekiso thekiso a re hashtag RQB. Nna ke mametse ka 88.4 Ponto re ke re mona o reng ya ke utlwisisa ntle ga ya tlase go tswana le senemasilo ke re boka mo ka motlhakeng location Randfontein o mametse jwa letshebeletso ya lesedi. Puiseletsompuse dumela Kroonstad Mozolo o teng o mametse jwa letshebeletso ena ya lesedi letsatsi le monate. O mo molaetsa o ke kopaneng le ona kwano ke molaetsa o tswang go poka mareletse mametse ka 88.4 ka mane ka Vanderbijl Park. Thato Mokwena ke lebotlhe o mametse le ka mane ka Katlehong West Section tsatsi le monate Parliament ditabe ke bone molaetsa wa gago Botshabelo T 28.9.9. Lydia ke a lebotlhe ke bone molaetsa wa gago ke Lydia Tshwaela re ke mametse ke le Mqeleng Fixburg letsatsi le monate Mpwetsi Dorin wa Hamolete o ngoleletse re le nna Ponto ke mametse jwalo tshebeletso ena e kgolo ka rona ya Aforika Borwa. Ngolletswe ape mona ke motho ya bitswang Miriam Ntshe a re haba melo Ponto a mpha sebaka nao ka esesedi ya mogantsho ke le bo molaetsa wa gaotlhe le ena ngolletse roma metse jalo lesedi FM Selomapia a re ke mametse ke le Johannesburg 88.4 ke le qhubule o ke mametseng ka lona Mpho Gerald Tseki ke a leboa ke bone molaetsa wa gao le wena ka moka Ruo Report ka SABC Plus ke a leboa letsatsi le monate Tshepang Mokwena mametse re ka mane ka Potch ka 88.9 Pule Maziboko re a lebotlhe ke bone molaetsa wa gao le wena ngolletse le ka mane ka hampa sebaka o re fela ha mamelo ngwaneno wa motho a o thie kgole letlhogonolo ka mola ka tumaole ngolletse mametse ka 88.9 brown eyes letsatsi le monate ke nkone a re ke mametse le sedi FM motswalle wa ka letsatsi le monate mshengu mshengu ngolletse ka 88.4 ke leqhubule wa mametseng ka lona letsatsi le monate ke Tshabalala Ismail Leo thuso mothobi letsatsi le monate Tikwana Hoopstart o ngolletse kwano buti buti mabudas a re ke mametse le sedi FM ke le ka mona ka Tefontein eli mohapi mohapi Mqeleng Fixburg o mametse le sedi FM le Parts Offense Mokwaela mametse le Thabong Welcome letsatsi le monate Sibongile Nketwane ka moka tloko le ne letsatsi le monate Tshosana A Thebe mametse le sedi FM le Fubane se tracking sa le Ribena Heng ya Lesotho Sipuleng Hlaudi letsatsi le monate Hleka 88.4 ka mana ka Fente roma mametse le sedi FM le motho a bitsang ka gore ke Alex a se ba mabedi le metse robedi metsotso pele re fitlha gore reng ya pele mametse mogatlhelo wa pele o le monate lenaneo le bitswang ka gore ke RQ apea motho teng kwa dumela.
1: Good morning Ponto.
0: Goe mure go jwang?
1: Ge ke nne kae?
0: Ha monate ke mang kae?
1: Molebogang ke nompa temo le pagaise ke kopa kgoba bose le me mamole ka go phause le namogana malo ka sezone sa sethabang tshoka le modife ka ruo report ke leboa Ponto sebe ka monate bye.
0: Letsatsi le monate o utlwa?
1: Ke leboa le wena selo jwang?
0: O shapo dumela lesedi.
2: Yesu motho.
0: Yesu motho.
2: Ke go tsaya pele ke le bula ke itse police station mane ya Los Angeles. Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchas of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36. Uhen. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
0: On tswa gele hlengwana mme e shimichini ya magwa ke michini e mecha ke re ka di fihla di gaya jwale di gaya mona empa ke a tsapota go tlo tokena dimela le seri
2: dimela ponto
0: e ho jwa
2: ke ga ho ro ba ho lanja mme
0: ho sha bo ke mangai
2: e ke ho ho ho ho ho mona di keng le thabe ro mona
0: ho ho ka di keng ka mo
2: e ga di keng ka mona ka baby go tumola di 16
0: e ho tlo ka bo di 17 ke na e hlele re le dula di keng. What's the way of my fellow who do to the Lugia guy?
2: Guy.
0: Little to a K section. How could
2: you K section?
0: Impa
2: K section is a way of why I'm.
0: Impa body 7, body 7, do to the little K. I like a K section. It's a
2: little. Oh, call a good one, guy.
0: Hey,
2: I'm on the moment. I can take it away.
0: Oh, Mr. Betsy.
2: Daddy.
0: O mosebetsi.
2: Ah, ke sebetsa ka tlung ka mona ke lutse zao sa ane ka manta.
0: O so ntse o sebetsa modimo a hudise o nale ke engwe nale kgwebo.
2: Eh, nna ke motho wa kgwebo ntate wa ka ke motho a itsebetsang wa ha ha ntse tseo ka ofe.
0: Oho, eh.
2: Ke le bona. Bana ba le jana ke lutse sa ta mo pheo se.
0: O ka mo ha o nka mo le ka dipitseng ama.
2: Ntate.
0: O ka mo ha o nka mo o boetse ape o ka dipitseng ama.
2: Ah, ke skaftin, ke skaftin le bana ho ya sekolo.
0: All right, ngwana mme. Modimo o etsa ntle o tswa.
2: Ntate,
0: modimo o etsa ntle.
2: Ah, ke itse mo yela ngwana mme. Wa ukwa ho ntlo.
0: Mm. Ke o etsa mahe.
2: Eh, thank you ngwana mme. Ke ke mo la go mame ke mantse ke na loe.
0: Yele o, le tuitsa mahe. Ya. A ke lukisetsa bana. A re ke a ha le ponto ka ntena hona ba le tsena tlameha ke tsho hona le bontate ba o ile ng hore ke mme ke ntate kana go ile ngwe baneng tshilo sa tsa lukisetsa bana ba tswa seng ba yeng sa school ke le seria fa dumela
2: mogodi ya ka
0: e ho tswa
2: ha mo nna dire ga mogodi
0: ha mo nate
2: ke rata ntse o re le tseo ke ntho bo hloko
0: e
2: ke ya mogodi o le ntse o le matsatsi a phomolo.
0: Eh and that ke ni sa
2: botle ke bona bona mogodi go re gafuga gelele o kolo ga moya
0: ndare
2: o go jole mafolofolo yolo ka o di ja o le jwalo
0: eh
2: mogodi wa ka a go ke tlwa o ina ya thao o le ka pogona go ya lololo a ke tsena a tsebele tsenye na ya le tedi ya femo e titumandi ho ka tse mashome a mabedi a metsi inine. Ese na pomolo o ding ke ka tanda o di toba no sire e ke go bona 7 e mo da wona 6.6 ni ka yetse le se ya fem wa rata wa le lwa a ke ke no morena ra ntiba ka chimpa le ka mono dumela se ga bane kgolo ke re ntate ra mo go mani ke no ka tella ka di ka tsa po ka na le di ka mona ka o tsho yotso ke go tlela ho wena S4 no mfonte ke go ba.
0: Ha mo mere ponto dumela.
3: Dalo ponto.
0: Eh, ritele kae?
3: Ritem ponto re wena.
0: Ha mona tiki bua le mang kae?
3: E le mo khoro ma sa tsena le dimo ponto.
0: E yang kholo.
3: Eh, a ke ke re ko mo metse ka 80.4 ponto. Ya ma go mo ngwana mo su dingi tsa pelo mo kwina.
0: Let's see the man at Outra.
3: Mamma
0: said, I said, you have to be. Written the guy. Hamana.
4: O bua le dia o mo robane mo na Fixberg pontente go mametsega SABC plus pojile mosebetsi.
0: O na le ma?
4: Ke wa ne pont.
0: Okay.
4: Di kopa ho qoba le banana ba ne ba kitika letsatsi la bona la tswalo mo bana. Ke thandi msala ka mane. Ka tlerense ke ka Bloemfontein ke re mamello mahlatsane. Di petelle ka le mo happy ka mane ka dele. Ke re ba mamela ponto wa selego.
0: Ke le bolela tsatsi le mona tautlwa.
4: Lwena ponto qala tsatsi la ho hamnate a mole ba a ibohle ba mechileng ba qala tsatsi la bona la mmanta a hamnate ba gatwa ke nna batho ba na ponto.
0: Ke uta ba ba bidi ba o qatela dumela. A rona. Khotso.
5: Ye out.
0: Eh shapozwa.
5: Ye la mona tautlwa.
0: Ha mona tiki bua le mangai.
5: Tikwini ke wa tikwana ka workstart.
0: Eh.
5: Iya mana eh tone ki sisa isa tase mo istim chipi kwala poleke bare ki bizana
0: o qhuba di ntonto
5: eh motho mo sebetsi le kile ka taba mo sebetsi
0: o
5: ya ka sponi sini ka mo ne kilo ya mo sebetsi mo ka mane ka bizana
0: la sebetsa hantle empa ke
5: ya mo sebetsi tsamile hantle mwana mme le le sitisi
0: let's assume that
5: itawe ne le taba ilampa ba la language fela gradually ke ka sixoxile kamane
0: oh eh
5: ne bona re batla ka Setswana re batla ka Setswana kha ba rra
0: bolo tla ka Setswana rra
5: re batla ka Setswana kha tikwana wa tsata kha
0: ke uta ba re nge mamedi wa o qatela dumela le sedi
6: eh ponto mo bua na
0: re teng le ga
6: ah ka ka tia hona
0: ka ka tia hona
6: ah ka tia hona ke nka te mkona ka thokotsa
0: Oh, what's the vend?
6: It's all right.
0: All right, you got me.
6: Okay, Murana Gashi.
0: Aru Gray.
6: We are to Sabaton.
0: Okay, we'll come up with you one and that. You are a Roma Mamela radio.
6: I get my maid, you are a Gerabua. All right,
0: all right.

0: mogatlhelong a pele gore nya pele bere ke na jalo mogatlhelong wa o etela letsatsi le monate tle sebetsa ga monate ha eba o mosebetsing jwale go tse dintsa ditaba bomamedi ei Afrika borwa mona ke mathata ka gape le ka ditloko tsebe tsena makulu a nana ka romakation a phedisang batho ba botlhoko ke mathata na e sale ke mathata go na le dibaka tse ngata tseo e leng gore batho ba sa ntse ba sokodiswa ke makulu a nana a phedisa batho ba botlhoko ka romakation ka mone empa sepolesa le sona se tshwere ka thata se eme ka maoto batho ba se ba phela ka letswalo wa tseba ga ba sa aga mabota a magolo bane ba rata ba re ba a kgabisa batho ba ikwalla gona jalee ka lebaka la polokego e bonalang e le seo ka gare go dibaka tseo re phelang go tsone tla ukwa go fitlha makeišeneng a mang ke sa gopola ke ne ke feta kae kae gona ma de Bloemfontein kwana o seo fetile bo monna ga lato kwana ba bangwe ga ba fetele kae kae ba bangwe ga ba fetele kae kae bo mamang ba zone na ba ka fetela kae kae ke mathata na e sa e se ka re boemo bona bo ka lwantshwa batho ba phela botlhoko ba phela ga botlhoko a bona ke e ya di-gang le e ya dithethefatsi ke bothata bona bo esa go botlhoko ka nnete ba bophelo ba batho ba bangata bo felela fela ka lebaka la dithethefatsi se ka batho ba di rekisang ba ka ba le mogau ya ga a letsatsi le tšhaba ba re sema re ke rekise diatla
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: E le shebe metsotso pele ho hora ya pele. Ke itse ke mokgatlhelo wa pele sentse re tlo qeta mamedi. Ke batla nne ko neletse ditaba kwano, o nne utlwe di eme jwang. Ke tla nka pina ke gutla mono re tla shebana ditaba tsa basebetsi. Ke mantae le mantae tjena mamedi tshwantse re tshware mona.
4: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe ponto. Ho lesedi FM.
0: Mamedi, haratse di ntsa ditaba he. Haratse di ntsa ditaba tseo ke lokelang ho fa tsona hona jwale ke tsena tsa hore Vosmos Ket Matlala o lebelletswe ho hlahella hape ka pele ho commission ya Madlanga ka jeno metsotsonye mashome a mararo ka morago ra ya borobong. Ket Matlala ke ene e leng gore o lebelletswe ra tlo hlahella he ka pele ho commission ya Madlanga ka jeno. Ke batho ba bangata ba batlang ho tlotla ba utlwa hobane ke ena a tloswang ka thata ka ditloso tse ngata tse di ntse bohloko. Vele re tla utlwa he. Tlabe se re tswile popontlo re diraile gore ntsane tsa borobong re tseba utlwa ditaba gore na o ikarabela a reng ga botswa dipotso le ha arabela ha botswa dipotso. Ke tse dingwe mameditse ke reng o tlo o hlokomele di seke tsa go feta mohlomong ga gore motho a salang ditaba gagolo morago. Ke bone ketsalo e bohloko etsetseng ya le ketsalo e bohloko etsetseng ka mane ka sebakeng se bitswang ka gore ke Lake Kariba. Go na le sekepe mono ka nnete se ileng sa teba jwale go thwe palo ya batho ba seng ba tlhokaetse go fitlhela gona jwale e se le batho ba 84. Sekepe sena go thwe ke sekepe se lokelang go palamisa batho ba 90 empa o thwe se ne se palamisitse batho ba 161 se ile sa teba jalo o thopalo ke ntse di ntse di nyoloha tsa batho ba ntseng ba hlokagala go thwe se le batho ba 84 gona jwale tjena jalo o thwe go ne o palame batho ba 161 ba neng ba le ka go sekepe seo seo se lokelang go bala batho ba 90 90 fela. Ke tse dingwe tse ke reng ke tle ke o fe tsona ke itse ke tlo o fa ditaba

qoqileng tse ileng tsa hlahella haholo batho ba di bona. Ke mathata na haesale. Re ke o fetsa ho qetela, ho na le melata e meraro. Ke melata e meraro e tshwerweng diketsong tsa botlokotsebe tse fapaneng. Ba tshwerwe. Jwale ba ntse ba tshwarwa le batho bana ba gafa ntle le molao, boholo ba bona ba ntse ba nkuwa. Re bona matsholo a mangata, sheba letsholo lena la Operation Shanela le sebetsa ka thata jwang. Ha o sheba dipalo ba di ntsha bona bobedimane tsa mafelo a beke, o tlo fumana hore ke batho ba bangata ba kollwang ka diketso tsa botlokotsebe tse fapaneng tse ngata. E sele se metso sepelo ho rapele. Ke ne ke shebile hape ka mane ka Uganda motsheare. Ke shebile marangrang, he re a rata marangrang ka nako e nngwe a re tlisetsa ditaba tseo re sa di tsebeng, a re fa tsona ka pelenyana. Ke ne ke shebile matona a kena ka hare ho metse le metsana. A kena ka hare ho metse le metsana. Ba sheba hore na mesebetsi e etswa, ditsela di entswe hantle ka tjhelete tseo nehelanong ka tsona. Jwale ba ntse ba nkuwa, ne se ntse ba nkuwa ba kwallo. Jwale mane Uganda, mmamedi o ha o fumana nako o ko gogole o ko kena di internet mona o ko shebe dikoloi tsa mapolesa tsa mane Uganda di jwang. Motho a kena ka koloing a tshwara, o kena paqang tlangwe ka dihanna bo ukere, o kena ka o kena ka gasko ska ka tlase ka mona mo a sa kgoneng le o dula hantle. Kena a paqame o ya nthong o ya diseleng a paqame ka mona a dula tlangwe ka thata. Jwale ke shebile bane ba ntse ba tlile ba tshwere matsholo ao ba shebang hore na batho bana ba lokelang ho netefatsa hore ba sebedisa ditjhelete hantle bakeng sa phano ya ditshebeletso, na ba tlile ba sebedisa ba etsa ditshebeletso tsa boleng ba tjhelete e ba tlabe ba eneilwe. Jwale ha ba tshwere ka thata ona ba le tjena. Jwale re ya dikgethong selemong sena se hodimo. Ke nako yane ya hore ka nnete ditshepiso tseo re di tshepisang setjhaba di tle di phethahale. Anything for you.

0: anything for you. I will do anything.
1: Ke bona taba tsena tseo ke ntseng ke bua ka tsona tsa melata go na le batho ba bangata ba di galletseng jale re tle ke tlhakise mo mamedi empa ke a tshepa mananeong a rona a ditaba o tla tlho utlwe taba tsena ditabeng tsa rona tsa gora le gora. Melata e ne ke buang ka yona ke melata e meraro kao fela e tshwereng go leka o kena ka tsela e e seng hantle mane go Southern African Development Community SADC Summit Durban Afrika Borwa tshwaretswe kamane ka Durban ke ya bo mashume a mane le metso e tsheletseng vele mona go thwe matswalwa a mabedi a naga ya Congo ba ile ba tshwarwa ka moqebelo ka mora go leka go kena sebakeng seo ka tsela e sa nepagalang jale ba qoswa ka bobodu bo kenyeletsang ka gare bona boqhekanyetsi le go etsisa to impersonate ba qosetswa le go etsisa le go leka go kena sebakeng seo ka tsela e fosaetseng sebokeng sane sa SADC se tshwaretseng Durban. Ke la ka bona dinepeng ka bona leqepheng la president gore le tonagolo ya naga ya Lesotho o sa le teng ka moo ntate Samuel Ntshokwane Matekane ke moetapele wa mokga o bitswang ka gore ke RFP na hinyane ya Lesotho ke yena diletseng naga ya Lesotho pele ona jwale ntate Sam Matekane o na ntse ba qoxa le president ya monate qoxa bua le ka metsi ona bugalwa paga disutuela ntate wa ka bona baetapele ba ba kopane ba qoxa monate o mo motsotso ka morago ra ya pele mamatseloseedi FM leseedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae gotlhe o e leng o romamese ena sebeletso o le gona teng
2: pele ya pele basadi
3: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafatswa kgweding ena ya basadi re keteka boitelo ba bona bo lebisang tekanong ya batho kaofela ke dilemo tse 70 tsa boitseko mme lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong boikitlaetsong ba go se ikgalale ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi pele ya pele mafumahadi ke molelwa ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo empa boitseko ba bona ba mogwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya lesedi FM ke molelo.

0: mametse Ponto wa Selebo ho Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa Selebo. Hashtag ha mamele Ponto ho Lesedi FM.
3: Mabedu ya tshebeletso ya Lesedi re qala beke. Jwale re qala beke tjena ka di Mantaha, Mantaha beke le beke. Re shebana le ditaba tsa basebetsi. Boeletsi ho batho ba sebetsang le batho ba itshebetsang. Re kena ka ho dibaka tsa mesebetsi yona jwale. Empa ka jeno, ho na le basebetsi bao ke batlang re ke re shebana le mosebetsi wa bona. Basebetsi bana bao ke buang ka bona bao ke batlang re ke re shebana le mosebetsi wa bona ka jeno. Ke batho bana ba rekisang makwenya. Batho bana ba rekisang hana bo Northwest man bo kanana ba bitsa makwenya machuchu. Ya, ba bitsa ka makwenya machuchu. Bo mane Bloemfontein ba bitsa ka hore ke dibeku. Hao ya bo Eastern Free State ba bitsa ka hore ke makwenya. Jwale ka jeno re bua le batho ba rekisang makwenya. La ukwa mo mosebetsi mo le mo bohlokwana nonli. E mole e mo. Ke ka ho ke ratang hore o entse kgatho ene paetseng. Ka ho mamela tshebeletso ya Lesedi. A re kgetheng kukapere. Ne re bua ka mapolesa neneng. Ra bua ka batho ba sebetsang di-restauranteng. Ra bua ka di-taxi driver. Ra bua ka matitjhere. Ka jeno re e Ponto. Tshaka le sokwana. Re ke re fetele ka nqena. Ka hobane ba rekisang makwenya. Hobane le bona ba bohlokwa. Re ke re utlwa hore na dikgothaletso. Di reng ke difeng. Ha ke tsebe na o reka makwenya kae mo mamedi wena. Empa ona le batho ka lebaka la ho tata haholo seng. O tla ba sa batla ho pota ha Dimpho mane ha Diponto a lo nka dibeku a lo nka makwenya.
2: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa Selebo. Hashtag ha mamelwe Ponto ho Lesedi FM.
3: Ya pele eo yeletswang ka yona, eo ho buang ka yona kwano. Momamedi ke bohlweki. Haeba o sebetsa ka dijo, o sebetsa ka makwenya. Ka jeno batla ba bona makwenya a makwenya fela. Ke batla go kopanya le ba papa, a ba papa ka tla bua le bona nene. Hona jole tshena ga shebane le makwenya. Batho ba ba rekisa makwenya ba. Ho bua ka taba bohlweki ho thobo bohlweki. Ke ntho ya pele e ntle o ka qalang ka yona. E bang o batla kgwebo ya hao. E tle e sebetse hantle. Ho na le batho ba bang jwale ba o ileng hore ha ba etsa phaello e ngata profit. Ebe jwale o sa etsa makwenya a mangata. Ha shebe hore na a ka tla ka eng e ntjha. Jwale mona le kgothaletswa hore o tshwanela ho etsetsa makwenyana dijelello. Batho ba se ka nna ba ya ba ntse ba fumana makwenya. Ee, a re kwa ke nnete empa sheba ba ja mphuthe. Jwale ho tlo lokela ho etsa dikombo ka makwenyana. O kgothaletswa hore o tloetse ho thwe create meal combo ya di fat cake. Mohlomong ho thwe ho na le nngwe e le sa e tsotelleng haholo. Ho thwe ona makwenyana le ka etsetsa le tee. Batho ba ba ke bone ha ba etsetsa ka palone fela. Ba tla etsa makwenya ka palone ka ofela. O thola seterateng sane ka mane ka majikajika ke makwenya le palone. Ha o ya kwane ke makwenya le palone. Ke ya kwane ke makwenya le palone. Ho thwe. Wana motho mongwe o tswa ka tswa etsa makwenya motho a fika monono a fika na le kgetho ga a ka nwa tee ka makwenya ka baka hopola motswalle wa kana ietsa nthweno Fixback e mane le bitso la hae ke motlale pula siaja ba ne ba mo bitse ka hore ke juba a dula renkeng makwenya hae ana tsa maka tee ke gisetsa batho bana ba gana le di 4 plus 1 bana ba rekisetsa tee se mo a 7 rand o ietsa tee she sa jalo ho thwe letle ka ntho tse fapaneng. Jwale mona ba bua ka meal combo. Meal combos. Tshwantse ba bona go sebetsa hantle ka makwenya ka mona batla diresene. Ka skaftining sena be diresene. Ka mona ebe palone ka mona ebe ntho nngwe. E tsa gore makwenya hao a be le seshabo sa teng. Ake. Ke tlo rekisa bo mamedi. Ke a bona ntho tsa ka e sentse dipanyapanya ka kono ke lokela gore ke tlo rekisa. Empa ke itse ka hodimo. Ba bua ka taba ya bohlweki. Jwale mona ho thwe ke le joetse ke re. Bareki. ba batla dijo tse tse fresh tse tshisang ha go lwa ile di hore ntse o seng jelo hotwe o etse dijo tsa hao di dule di hlwekile bile di refresh kana go tsotlhe bile di tshisa ba re hona le hore o tloetse makonya a mangata jwale e be nneng a qatella a sa bata ha go bogolo ba ona go tho ha dika a le kaneng a manyana nyana ha santse lo fela o ha dika ma se tsa mangata ba tla tsebe jwale ha bata batho ba fihla ba tlo reka dijo tse batang ha go ha go ke shebile di hore ntse na tsa o se thoetse bonyenyana nyana o khutle o nwetse se ka re o batla o dula studio jwale be o etsa mangata kana go ile ngwe jwale a qatella sa bata ya America jenu re ne re bua le batho ba itsebetsang ba rekisang makonya ho seng ke ya
4: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchels of Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa se solo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumane a lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
3: Jwale ho batho ba lakatsang ho qala kgwebo ya mofuto jwalo o tsebe kgwebo ya makunya ke kgwebo ka kgona ngwe qala ka chelete e nyane haholo jwale le gothalletswa go le ka dikala kgwebo tsona tsena tsa makunya go tlo le ka dikala empa o tsebe hore na o tlo hlokahala eng jwale ho thwe e batla e se thata ka lokalo hobane e re kwa ka chelete e nyane ke mo batho ba sebedisang chelete e nyane ho fumana dintho tse tsotla bo di rekisa ke o taba ne le dikeletso bakeng sa basebetsi jwalo ka ile manta ba itshebetsang ba rekisang dijo
2: mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka manta ha le ponto wa selepo hashtag ha mamelwe ponto holisedi FM
3: Mamedi o tlotla o fumana 5 play at 1 ke di tlabolana tse hlano tsa hora ya pele. Di tla re beya ka ntle ka nqano metsotso ma 10 mara re ka mara rapele ka mara tsona fela. Ebe re kena se hlohong sa letsatsi. Cha ile ba khoa ke di 17 ka jeno tsa August selomo sena se fedile. Selomo sena hona jwale tsena se fedile. Batho ba bang ka nnete ba sentse nako. Ba bang ba rona re itshenyeditse nako. Ha e sa le re ntse re atolosa nako re itse re batla go fitlhelela ntho tse itseng ga kgwedi e tlang e fitlha ntse atolosa ntse atolosa e se le August ona ba le tsena o tlhoile go ulela ntlo o tlhoile go reka koloi o tlhoile go tlala kgwebo ga re ke retseng introspection ga ke re itekole gobane ka nako e nngwe ba bang ba rona re setile go fitlhelela dintho tse re lokelang gore ebe re di fitlhetse ka jeno ka lebaka la ba bang ba metswalele sa lokang re na le metswalele sa lokang re na le metswalele sa lokang ba bang ba rona mujolo thuna be cha ho rulwana na le 5000 le bala 16 le bala magulelo ya le bi tla 1.5 kwa ra 2000 kwa mujolo le metswalle ba me di ka bala ntse a hlatsa ho rapela tlo tlo pina tse monate ke na le pina mona ke a Charlie Wilson e bitswa ka hore ke chills kamera ho mo o tla mamela pina e bitswa ka hore ke So glad kia swazi dlamene a brandy a should I go kia braro a shikaina back at to the beach ona le pina mona ya thandizwa mazwai e bitswa ka rke la hlumlenze e tla bateng ditlabana ntse hlano tsa gora ya pele ka tjeno le shumela metse ba rometsotso ka mora gora ya pele
2: Ke tseo ditlabelane tse hlano sa hora ya pele Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo Ho Lesedi FM fela

0: Mamedi Pinena ibisa ka gore ke should I go ke brandy ntumela mamedi tle ke rekisa ke khutla mona re kena ditabeng tsa letsatsi ya
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka tini ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dili ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamedi ha re atele pele he re kena sehlohong sa letsatsi ka jeno. Pejana no mametse 5 play at 1. Ga di feletsa jwalo ka pine monate ya brandy e bitswang ka gore ke should I go. E re shebe na metse robo metsotso pele ho hora ya pele. Nna le tabe ke batla ke re bua ka yona go dwa ke kena meketeng e mengata ha kana ya selemo. Ke a tseba ho bua ka stitching and that empa ga tseba go godi antle. Ya diphala ke yane ya mphalane mo mekete ya selemo heo ya ka basotho ba reng etsana golo go tloa goding eo empa re re bone sentse re qalella go tloa bo goding tsena tsa borobedi jwale ke batla re tlotla re bua he ka taba eo ka jeno ke leboa batho bohle ba ntseng ba siamelaetsa mane Facebook ba bangata ka nnete ba ngolletseng ba mametseng jwalo tshebeletso ya lesedi wena Kenneth Kotola ke a leboa. Umametsebeletso ya lesedi ya le ka bana ka Virginia Traffic Masangani umametsebeletso ya lesedi ya le ka bana ka Qwaqwa letsatsi le monate wena Tebogo Patrick Majawetsa diphoko umametse ka 99.8 letsatsi le monate

0: Mamedi ke bona molaetsa mona wile ngwa ke ena. A ke molaetsa wa tebo o se ke badile mona he. Sebina le khitlane ke likitlane. Mametse se bedi sala sedi. Letsa sire mona te ema chakela. O ka mane ka thokoza. Letsa sire mona a re ke se bakeng se bitswang ka hore ke ba sothonga. Mabale Maria Monyamane o mametse se letsebeletso ya lesedi. Member wa lesanda wana ke re bohle Neo Comfort. Chaka ke re bo lwana ke bone e ka moka thibella. Ha mo gana se konyela qwaqwa letsa sile mona te morena rante ba ke bona molaetsa wa ha o Kimberley ntsha gele ngona mme pejara maru ida ha wa gantsa ge bua dinke pile se tloka 89.4 wa metse sebelo tswa le sedi botingwe pori fix back tsa sile mona te mo lefi ari ke ba metse tswa le sebelo tswa le fi ya le sedi ke mo lefi pina o ka bana ka botsabelo ka 89.9 bo kang ke o rapetse ba metse le sedi ya fa di gang o moya kwa ke re bo hleka 88.4 ke bangwe tsinga bana ka Facebook edi ramotswara ke re bo wa Crown Start ma okeng ke bona moletsa wa hao wena mega mind makwaela ka moka thabana tshwana ba metse le CD FM re ka bana ka Qwaqwa province ya Free State bull bell makwati mo yemane le na ngoletse re ke ba metse le CD FM som sokoro mo ribula re ke ba metse le CD FM ke re ka bana ka kutlwana ng KA teletsa sile mona tere ke ba metse ka 89.4 ka tlao Nicholas Pekwa re ke ba metse ka 88.4 wena atlorina mpholo ke re bohle ka boka tloko le mme metse le CD FM le ntibin TV mametse ala ka bane ka Meloding Virginia ntswaki rancha nyana ke re bo thokoza ngoletse le dile montshala mametse le CD FM ala ka bane ka qwaqwa rena ke mosebetsi monga ka Sipho Makubo ke re bo lwana ke bona moletsa wa ka monga se seng qwaqwa e ba bangata batho ba qwaqwa ka tshino thabo motlokotsi ke paizwa re ke mametse ka 88.0 ke re mona Virginia a Peter Tshorelo ke re bo hle gobotlo ba metse re CD FM re hashtag ha mamelo ponto nyewe e kololo ke re bo hle ka moka makile ke tla win back magauta moketsa pane ngoletse re ka bona ka thabantsho Roy Fontain wana ntate kumbi ke re bo ka 89 ke 88.9 letsa sire mona tidio Isaac nina sheba ke re bo manga ka u botsenge o ka bona ka bajoma siu Brentford ma metse re CD FM ri kele di le tshaba maokeng Crown Start tsa sire mona tintabise mo happy ari ke mametse ke re se tlabeng sa thua letsa sire mona te ho bohle ba ma metse njolo sena sia le moye ke le kopela mo hau ke le kopela mosa ke le kopela bophelo bo botle ke le kopela di jwa le di ya pao 0860003084 mo mamedi re ke etse tshe e ke tsa jwa le ska tsa mphepanyetsa ya ba jwa la ke sebetse di ntwanle mamedi ke batla re bua ka taba ke ena mo taba ena ke batlang ke bue re bue ka yona ke taba e bohlokwa jolo ka ditaba tsedi ke tlo sheba mekiti sentse e etsahala e mengata ho tloha hona jwale ke batla ke re tlo sheba hore na e le tswela molemo jwang mo le phelang teng makeshene mo le phelang teng ka setsa lona e le tswela molemo jwang e re ko fetsona he rena kong eo mikiti e mengata e qalanya selemo ya etsala jwale mamedi ebe ka siya hao ile thusa jwang mikiti ile thusa jwang ke ke bone ka nnete batho ba bang e batswela molemo ba bang ba ka nnete tshelete tsa bona di ya ya empa ba bang e batswela melemo tlo fumana batho ba o ile ngo re mikiti na boithabiso hape ha e qala ba tla be ba ya ba lo rekisa di ice ba etsa tshelete ba bang ba tla ya ba rekise dintho tse fapaneng dijo ba bang ba tla lla ba bang ba tla thaba empa wena ke batla go nqoqele mo mamedi hore na nakong ena eo re bona mekete e mengata e sentse e qala ya selemo ebe wena ka siya hao e le thusa jwang ba bang ba batho ka nnete ba tshwara mekete ena ba e ba buile ba kgutlisetse setšhabeng ba mba ke ntse tsa fapana ntse ngata tso batho ba ka buang ka tsona hona jwale e ka batse ntle e ka batse mpi jwale ke batla utlwa mamedi hore na e le tswela molemo jwa ebe wena ka siya lona e le tswela molemo jwa 0863003084 nomoro tsa WhatsApp mamedi ke 0797585066 0797585066 ke nomoro tsa WhatsApp tseno o voice note ya ska batilele be khutshwana ke ne tabe mo o ikele re qoqele mo le dulanteng 086-000-0304 tsa WhatsApp 079-758-5066 re tle rinke mo mamebi wa pele o teng kwano re utlwa rena o reng ha re fata batsa gae le seri
1: le ka na morena
0: re tle le kae
1: ntate mokoeng
0: ntate mokoeng
1: wa tswana nkare ha ile teng itswala molemo ka o mametse morena
0: ke mametse ntate
1: na ke ntate wa pentshe mara akere ha ke a dula fela a ke a dula fela nako o dima gono ke tsa recycling ke tsa recycling jwale ga o na le moketena mo nala moketena ke a thaba ke a re ke shebile moso fela ke a thaba ka gore ke a phutha ke phute ntho tsena ke phutha bampe ba ntse bana ba mphe ntho tsena bo madini dibotlolo tsena mona ke motho ya tsang recycling a ka dula fela go shebile ena yaka ya pentšhene
0: mekete ena e o thusa ka mabeke ge ana o kgona wanka o le o rekisa o etse tšhelete
1: morenaka ke yona ntho nka e tshwenyeno kare a ka dula fela re swa ke le matlhagatlha.

0: se a nketsa tše se a ba nketsa jwa ga ke bo thabele boemo bo maros e le ponto sele ke tlo rekisa mamedi re tlo tswela pene ba re dumela ponto ke mametse ke le qwaqwa letsatsi le monate wena masita wa lesandawana mameditle ga ke na kgona onka mohala ona bale ke tlameya ke tlotle ke rekisa nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066 ya qetang go letsa gona jwale o supile gore yena mo wa tswang teng ka mola ka thokoza e mo thusa ka gore o kgona o yalong ka mabeke gana a dino ebe o tla koba a le o rekisetse tšhelete re a ke batle go itshepisa tšhelete ya mmuso fela re ke kgola ya penšhe lempa ga ke batle go itshepisa tšhelete ya mmuso fela ke motho e meng ka maoto ke ka gong mponang ebile ke le matlhatlha jena ponto ya a re nna e ntswela mamedi wena e be kasi ya gago e le tswela molemo jwang mekete ya qala ona jwale tsenang tate ke batla le re fe malebela ke atla
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: 0797585066. Iletswela mo re mo joang lona mekiti e ha e qala ji mekiti ya selimo e meholo ena. Wena ka siya iletswela mo re mo joang. E le thusa jwang mo tswang teng. Motho teng kwa. Re mo nke ponto. Dumela.
2: Ntate ponto dumela. Ntate ponto mekiti ene e thusa batho. Ba le batho ba dikgwebo. Ba fuwa monyetla wa gore ba lo rekisa ba rekisa dijo mo meketeng ena empa ntho e ke sa e boneng e etsagala ke ena ntate ponto go na le megatlo e bitswang ka gore ke non-profit organizations di-NPO e ka re le tsona di ka fuwa monyetla wa gore mekete enana e ke ba thuse go be le ditshetso tsa ditšhelete kapa tsa dintho tse tshwareya tse jalo ka bo dikobo tse jalo ka bo dijo tsa bana ba dikgutsana mekete ena ke ithuse megatlho e nane e sebetsang ka bana ba dikgutsana gore le bona ba phele hantle mekete ena ke gotlisetse setšhabeng ba gotlisetse setšhabeng e ka re ba ka lokisa fela taba eo fela ke a leboa ke morutile kate maraba sate moshate constat
0: re a leboa ntate a re mekete ena e lokela gore ka nnete e ke e gotlisetse setšhabeng ya golo re shebile dikgutsaneng mona di-non-profit organization mona e ke thuse bo dikobonyana wa bontsha mono gobane ba tshetswa ke sona tšhaba sena ke a leboa ntate che ke maikutlo a gago ke ditaba tsa gago empa o bontshitse gore ya thusa bana batho bangwe ba kgona gore ba le go rekisa ba rekise ba etse tšhelete le e le gore a hena ba tšhelete ya beke le beke empa ba thuse ga ba ile ba dumelelwa ba fitlha ba reka gore ba le go kgona go rekisa dibakeng tseo 086-000-3084 086-000-3084
3: e robedi metsotso
0: pele go gora ya bobedi ke a swa ke a tsamaya goreng ya bobedi ga ke tswa mona tla ba le teng vele moloi ditheo wa dikalaneng o tlo goreng ya bobedi go ya goreng ya botlhano goreng ya botlhano ke makumane go ya goreng ya botshelela goreng ya botshelela o tla kopana le nanao la thagoa breakfast atoa sa ke monono le batho kare lucky shepherd qatšha le jonito tla ba le teng go ya goreng ya borobong goreng ya borobong tholwana moletsane go ya goreng ya leshome le metso e medi go lesedi fm fela hashtag lesedi fm ke molelwa re boetse re teng le mane go sabc plus ke ipotsana o e tsalang ka mehala ka monetse ke le ka go ke lokise bona ke lokise ke tshware mona ke tshware ka nkane ke bone melaetsa e nka nako e ke na epetitsane jale e nka nako go gotha mona WhatsApp-ng ya kebo jale e kena mane tlo ke na epatisane jale ke a tseba le ntshwarele ke a tseba bona le batho ba tlabentse ba etsa di-voice note bona e sale jale e sa tlaise.

0: ditshepo tse bolou tse bontshang nge jwa le ponto sa badile molaetse one e ona lena kwa re ha le kene le mengata mo mamedibe ya tshwagana ke ya gona le founu tsa lona mo ina lo yetsa hala ya kitse ba ke tikala tsatsi la tsolo ka tsheno happy birthday to you kitika o bone tse ngata modimo a tla o pate mahlongo batho ba sa batlong o bona o thabile empa ke a tseba hore rona le batho ba o ile ngore mekitena dibakeng tse ba phelang ho tsona e ba tswela molemo ba bangata jwale ka ntate a buileng ka mabiki re jwale ka ntate a buileng ka batho ba tla be ba rekisa ba bangata batho ba unang ba bang ba tla be ba hirwa ba lo sebetsa le balebedi ba bang ba lo sebetsa di-gate mona ka nnete ona la batho ba fumana mesebetsi ho tloha ka nako ena ba tla fumana mesebetsi jwale ba bona hore na ba tla reka phofu jwang ka hare ho malapa ao ba phelang ka hare ho ona. Empa nenneng tse ding tsa dintho tseo re lokelang ho di qoba le ya le hore re tswela molemo ei ka nako ena meketeng e meholo wa fumana jwale batho ba sebedisa nota iphatlalatsa empa ba bang ba bona ba ntse ba tseba hore ke tlolo ya molao ho nwella mahleu phatlalatsa mapolesa a tla o tshwara o tla lo faenwa. Thole bana ba banyane bana ba bang ba tlabe ba nwa mahleu ana phatlalatsa ba kedi bakeng tsena ba lo bona dibini tseo ba di ratang ba di mamelang bo ho lesedi mona jwale tlameha lo ba bona empa jwale boitshwaro ebe bo se botle ka nako nngwe a fumana dibakeng tse ding. Yona mekete ne tla be tlisa ke re bale ga tseba re phela le dinokwane ba ga ga le bona kana go tsena tsa menato ha ba le poko le tshagala khoneng ha feta kerekeng e feng e feng re bona dipalo tse phamantsa batho ba tla be ba tshogo dipoo ha batswa dibakeng tsena jwale ke bone e ka re ho molemo ha le itlhopa ka pa batho ba itlhopana go esa le teng transport yena o palama makulu o sa etsebeng ka pa batho tsa mana go etelele e ba bothata jwale batho ba bangwe qetella o tlale wa dipeto dipolao batho ba tshwereng poo jwale ba tla ga o kena re kena selemong sena sa boithabiso o boso o ile wa itlhopha ore na le tloetsa jwang gore le fitlhe mo o leyang teng le gutle jwang ka nako le boloke difounu le tlo di etsa jwang gobane difounu ke a tseba ke bothata ape batho ba nkelwa le difounu ntate o le sedi FM dume
1: hela ponto a selebo ponto. Ee wa tseba ka kgwedi tsena ke kgwedi tsa bontate o kgoga e tsena rona ka nte kazia la rona ka mona ka sweet mathata ka mathata ile ka matati e lache ka kgwedi tsena ke kgwedi tsa bontate tsa go goga bjala ke go kwa mekete e fapane ge a bolotsa ga rona ba bolotsa ntate gae le kgabadi ya go beya ka lapeo ba ka nte re ya monono ge fetswa ga be monate ka kgabadi go beye ge fokotse dipoleiti ka lapeng ke kgwedi tsa bontate tsa go goga tsena ponto tsena. Ha ke le bua ke ntate jwere theo ka mona ka sweet mathata ka mona ka mathata ile ka mona
0: ke le bua ntate ga ke kgwedi tsa bontate tsa go gogatseng wa banna ka disa dikgobe dumela
2: re bone ponto kgotso ke re ko tshwere le khubu 89.9 Blankfort Monymus ke re e nngwe ya melemo eo motho a e unang meketeng ena ke ya ao ya o le seba batho o hiretswe motlhomong catering o lo fepa batho nna ke bona e tswela batho molemo haholo ka catering ha e le wena o fepang bathong ba o hira wena o etsa mosebetsi wa o provider batho ka dijo tankeng denzi o itebohela
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke sebeditse go lekane moo ke o fositseng tlhe ke kopa o ntshwarele moo re sebeditseng antle re pelapele tshebeletso ya lesedi re kopana go sasa re tlhoba bosigo go lesedi FM a ke tswa mona ditheo a dikalanengwe tla ba teng vele moloi babae Aforika Borwa a good morning and a good night osia ka pina monate laura ke lebitso la pina easy ball.